Ke tsela ja nyamela.

Nine,

0: wena netesale rulela hantle metsotsong e ka banye ko bong fela ka nqane go hora ya bobedi tse re letlotloja re ketlotlo ka nqesa alet
1: ala ratole ka makgethe
0: ka o fela
1: thabana sa kgomo dumelangtate re leeletse ka tshepo golatho jana
0: kgotsong goo
1: ofela hantle ngwaneso
0: ka nete ke phetse nka utlwa wena
1: ee re bolokoetse mogau fela ga e le gona ga rena matladimo a bophelo
0: ka nnete ya modimo
1: ga sena mapostola petero se e lengwane le ga ena bobedi kgaolong ya mogago ga bua le gona mengwaga e sekete tshwana le letsatsi le le leng pela morena le letsatsi le le leng tshwana le mengwaga e sekete dile re lebeletse palelo ya morena ate ke lebeletse ka tshepo golo a thonyane ke bua tsena gobane go ke re ne re sa gopolo ka selemo se le seo kgwedi dipake ele ga re nankgolo gotetsang patsi pitsa dibitswe ga re nantate mogolo ga leutlwa lentswe la mogana a seka ya thatafatsa dipelo tsa rona maletato jane dinako tseo re di phetseng le bona gona jale di seitshwana letsatsi le le leng pelo tsa bona ke le di sethabetseng pa ite ba ditseoge ga ke le modimo mona ga ba etse pele moya bophelo o tla ka boe na dinako tse beileng ke ena tse e neng lekunupi la gae le motho obane ke a kgola ga e mong le mongana ka tseya letsatsi la gae ka go tloa lefatshe lena le mokgwa o a tla tloa ka ona motlhomong tsaletsi le ne le ka be le mofunana a otile kapa a baleile a le gagana ga e ne ba go a tseba gore tsatsing lena o tshwanetse go kolo itlo gata kapa batho sethunya se tlo o bolaya empa ka ga mong wa bophelo o re etsetsa dintho ka nako e rerueng ke ena o re patetse tsohle o setse fela gore re tsebe phadimego e le teng gona ga re ntse re fumana melaetsa ka mangolo ore ntate o lebeletse ka tshepo go ya thojane hei oima empa e botse a gale modimo kema
0: ao go ba teng ga tseba gore ge baedi le ba fitlhe lefatsheng le
1: ee nngwe le nngwe le e ikenyetsa e fitlhetse ke nako ya go e fele ka ba ke kobo e ka ba keng nako ya yone ga e fitlhile e tla felela ka wa ikenegela go go fela ke bue fela botlhe jelo ka monna tafike a nare ele ntheng dijo ke je ntheng metsi ke itlhatswe a ba yona o etse tsang kere na ga go thusang gobane ga a na sa phelano ke mo kopela phologo empa mong wa bophelo o ntse ka mo a entseng ka teng o setse fela kore ke itukisetse go ya go yena yena a sata
0: yena a keke a tlhola a gotlela go nna

0: nete sa le khurile ba lo mashume a makae bana ha hamalla mane amararo ka nkano hora ya bobedi re bile ile amararo re bile re nyane ya bokae ya boraro e ya yo tipina ntate mho e o go bolo bana ko ke tla thola ke rutu kana go bona sa tsebe e ka bona tsi e yena ona tsebe o go tsa dileng nete sa le o tla gutsa hai ka wana go le ke o e a wela ka sanketse ha ke re ke mna na bela e a wela ka sanketse bona gona ha o le tsena taba di mothathung e bua le ngwana motho e o tswa ka lefe le ga e bona gona e ha o le tsena e bi ke eng kae ke le ka nyaleng gore e tle bi e bo bona gona e hiban e tsa go ngwe le ha ga di gwatla go ntswa tshibu ba tla go ntswa tshibu e pa ke ntsa mau ha di nwe tsa jwa ha le tlo
1: ba le ka tlo ka magete
0: ka ofela
1: e ka ya le se khom
0: e
1: ho se ntse ke le le se ka ho pa ho le nya me e le se tsiya
0: ho tsum
1: e pele ho ntse le
0: ka nne ka mohalo wa modimo nka utlwa we
1: ntse ya ya riya
0: e
1: go tsala ka tsiya
0: how we were
1: e le talent ka tsi tsi ka tsaka di buka ka tsaka le tsala ho la mohalo wa mohala ka tsi ka tsi ka ka go tsitela ba tla la la ba ipatile ka tsa ha di ya ka le mla ka tsa le tsi ke le ku ipatela ho tsa ka tsi ka la ho ka tsa le tsala la la ko go ka tsa tsala tsala tsala di tsala ka tsi ke la di tsi ka tsene ka mo ha la ka tsa ka tsa ha ma di ya tsile a di tsi ho fu ka tsamele ka tsa ha la ka le ma tsa tsile le se di ya tsara le ho tsala mo tsa le ka tsi tsa se tsala kae le di kokobe ke tsaba ya tlelo le nna tsa tsama tsa tsese le ke khosa tsela ka le tsa tsa ka le ya le le ka tsela mo le le re go ya ha ma o khone ka se ka le khone ma ga tsa tsa khone se o khone ma ka le o khone tsa tsai khone tsa ntse tsese khone ma di tsuma a ile ka le nna a matle ba khaba le ka tsela le
0: ke
1: bolela ntate
0: ke le bua.

0: Ya, pina ena ere. Jwalo ka se re tlo khutlela hai. Le hodimo. Go bo tswa go na o yentse e ni le fatsi. O yentse e ni mhlabeng. Jwalo ka se re khutlela hai. Wena o tla o yentse e. Ali.
1: Ale ga dire ga fa.
0: Ka go fela.
1: Le tsara na ja ku.
0: Nda.
1: Le ga dinyela.
0: Ho tsanda.
1: Ga be grand.
0: Ga ne tka mo ho go mdi mo ka utlwa wena.
1: A ga me dem le tsara le ga le tsa.
0: Ha o ke botla ha o le jwa.
1: Ndinga ke le tsara ga ke ntate mo le ke go tsenya mo wena. Ha se ndi go tawe le tanga kwa.
0: Nda ti.
1: Me dije ga sa re sa di sa re sa di ke ta sa tla ha mo. Ke no khotse

Ke lo nwa metsi ke tsebe go khutla.

0: ntabala ba kalakata bona ba tlhoko gore e otla mane mo o bitsang o dula o blankata jalo a ye re jonke a e leto
1: ka legatole ka mokgedi
0: kao fela
1: re tshwana sa kgomo
0: ee
1: fela o bue mmino wa mesa bofelo wa mapiano
0: ee
1: fele ke a bona ee ke mang ena eo aae o ntsa soso ke mapianong
0: mang bino e ntselo
1: ee
0: ke tshaba sa matedile number 10 ke bontsamaya ke tšhake
1: o tla tshwaga ka difatuko
0: ae le wana tse metsi
1: ae
0: le teng o bo dikopo
1: wa tseba wa ga e le mosi yatšhe ga ke yone ka kao sebeletsa gantle
0: ae
1: ile o le kere a ntla le mo tshileng
0: hai le wona o le tshwere botlhoko
1: le gona gereke fa boke ke kopang ele tanke kutsena
0: aobiwa
1: na seke sa e tsea tseba ntshina wa tseba metlha e dibua golofe a kore kekere ke letele nna le wena a kere a ona batho ba re gopola nna le
0: a bonna ba dula nna ba ngopola gao se ka ka bua
1: gohame ke ne ke batla gopa gore na ee o tla ntla kwa taena kee motho o mongwe ga gaua o bua ka motho o mongwe ampe are ee fuong ore ke ke gopole nna le wena ke gopole tsotsi ya thua e ke ke e lete le wena bo ke a tsaba bantse a eletile ka mme o tla sekopo pina e tlileng ka e mme a ya ditšhaeng ntate ake o seba sale morago gaetala yang ga ke sa tsetlen ke motloe fela wa ubana ntse ke re ke mang emene a ge swaa ka rapone mapoto mane a tsaya mapoteng o dile dingake
0: ee ke mapoteng dingake
1: ee
0: ke tseba gannan
1: ke ye ka mane ka meleleng a tsaya wa bona ka dikolo e dinyeleso go le bana ba tlisetswang mouba tlogata melele nna letla le mouba re tsa masegong
0: hela go tho ntho nngwe le nngwe e nyoloile go nyoloile mafura o nyoloile dijo go nyoloile ba ga maoba mo na go kata o nyoloa le moga modimo le yena ga le nna ke a nyoloa
1: weseele le yena a nyoloa ka moaaeoa
0: tsena tsena fatshe ke bima le nna ke a nyoloa
1: weseaakontelela kekereng kgono monate wa iketsetswa kereng kgono phokola mosanna nkgono ga tla fua ka le rekomela o fagalenele a o sesetele sa nthetsa sa re ke motle mme boikokoletso ke thebe ya tumelo mme ga name mathapelo ke mamana eso a ona eso ao ne no dinyame dija se fela tla e re qetelele ke le oitse ntate ke poma pogo dinaka e saba ntate mogolo re fule palo ntate ke mogare re gopole le bafo wa bona batho otsiba ntate ga bogang ga o letho ga ba otsa le teng okoko motho wa mogopola o tlhokotse e elang ga a kampe wale ga ke sa tsea ke sa tsea na ontsa le te ke ka meleleng ka mono e ke ere le a temasego tsena ke ntse ke le molele a bona makgo a retsentse bobebe ba puisano
0: ere
1: utlwe fela na ba ntse ba e ya jang ga ba sena bophelo fela ntho mmetsa ake mmetsa ka go sale ya otso ga ba ntse ba lela bare ga ge ka phoso ona tsena e salentse tho maqheku jang maqheku jang balabala ba bua ntho tsa bona ba re hela ntho ke system yawa ao se re re fr nto e kena mane
0: kannete
1: lefatshe se le motsana ntate ga e fa ka nakong yane e reng ga re tlhoka go ngola lengolo o mwana pele ya hao le mogogo ka ga ba e go fitla o sonye le le tlo le ya nna ka go khutsa
0: e fitse o thuka ha pe wa ka ga ba ya
1: go le go ka le nna ha go re ka ga ba ya ni hai ha la tsena ta se di tsama ha bo bele ntate go re a kwa tsela re ne re emela o go le ha motho a fa ntate ya fa molatile go tso thire metse ba ha mera fong kwa ile tsela la banyu wa masego ba nyelwe e ba le u poswa le ngolo
0: hey
1: o le tlo go go tla go tsenna go ya kgweding ke go fetola le tsa batho tsela ke go fetola le tsa batho ke wa tsa mo sa ba tsotse le tsa batho
0: eh
1: eh ntse tsa go tsena ona mo teng tse kae ya yo go ka ya tsena di tlhong tseng tsa mahabobe ba
0: bo pelo bo dumedi
1: nna ke tla o hanta ke tla tla mo rata fela fa dinne mo ka o fela Paleloko ka o fela batsiwa.
0: O sontso etsa ditlhophiso.
1: Fa ile ntse re ga ba. Se ke le mo ha e mona go fela mokirelo.
0: Hey.
1: Ha wa. O. Hey. Mm. Ke tsa ke di tsitse pela ha mona ke tsa ke le metse pe ka le nyetsa ntse ke le. Se di ntse ma ile go go. A tsa ona le ntate ka mola ka ka ka. Ka maputse ka mola. Ha ke sa tsiga, ha ke go bona ba bua ka di khuba ba ngata. Ah. Ka pa ntate ha o ha tsa di khuma o tsisa ne ke na se nya hloka itse. Ha ke sa tsiga. Sa ya ga le ntate ya maputso ga mane. Ke ntse la le le di khuma le bona. Ai. Ha ke di na ho tsi mangwa. Ah, go no khale go le la le tatu ga no mthi. O ba tla mkhopetse ke a tsi. O le tsi go bua ba ma ya go.
0: Ah, o lo dire.
1: A re bo wa.
0: Ke utaba dula go alo mizunzunye dula mashume a mabedi ana le metso go bona te sala re bile re nyane ya bona ha ke tsa tsena sentse ke le ka go phutha dikolo tsa go ya ha ile ha
2: le ka tsone ka mahlatse
0: ka o fela
2: se tshaba na sa go
0: eh
2: mo ka kwa
0: ne
2: o tla go ntate
0: ka ne di ka mo hawa modimo nna ka kwa we
2: ha nna ke sa ikela ka go bona
0: eh
2: a tshwa mo lebo a se gwe ya le ya se a botse
0: e
2: toka kwa ke kopa ho leta
0: ha o bile
2: ke le tala ma la boko o se o se ka o tla ka tsetse ne sa le fashe ka ne tsetse ke ba hata ha o o me a ile a se tapela ha o mono ka mon ka thabatse ka mo tsheta sa bile house la teng bonta tis ata majana haselebe bonta temple ke mo rena mane le subeng ke re ka mogotlo ka mane ke re ntate mo dia sobe ke re ntate ha o tsena na re tlo sitse

0: jale mongala palena khona ha u jale fao thule ne sese ya di saba tsakatsi da ke mo huri wa lo palla se bakeng ke re ne ke ya ne ka re se geng ka mane ba nna a bitela ha ile mpale a ng e tsu mo ga tang a ntsa ga ge le tili yena ke ntse ke le ja le yena a nga tanga ta fela a ntse nga ile ka le bona ke ntse ke se batla ke se na se kwa tse tsela mo matiana ano ka tse pedi yo go tane le bokwane nna di se ta mola mo gale a ntate mo go bala sa poko sa pontse mo ne tsia pala nga ya o di mo mmeta ntimelle he ntate ke lebele tse ka tshepo go le a tshojane ke potele ka nne na ka ta mo la mo gale ke mathele dilo la thuri e putswa ke o mo ke a tswela ka nyamela
1: ana ta ke date e ka mo ha ho funya metsi wa re dula go alo shume le metsi ne di fela metsotso mo ga ntse ho re nyina ya bo hai lift hai lift ka o fela nda
2: anna mo ga re
1: nda de
2: wo de bo bai ya le ba ni ga
1: ke le tsega
2: ke le tsega
1: ei
2: na o ga tla ga mthanga
1: ai dimpa ho
2: ai u ba ye ga mo re ka na
1: di mo ma tshe zin di fela teng a tshe la le mo riana a kho no sona motho a tla ona ke le shogo
2: ha ja ha la le ka le di wa ba ba
1: ka mo
2: Ai, pai yo mo ya.
1: Ai.
2: Ai. Ide yo ma me ya da. Mudwana ga le ho.
1: Ee.
2: Ni ta kwa me na ga ma thabo na ma. Ni thu se.
1: Iri tsa ma ya ha di hana ga di ho tla ka ma.
2: Anna. Bae. Na le go ya go ya go se ba ka go nne.
1: Ee.
2: Di go mo ba le di go di mo go ma le makaona go le se ya tla ga ke le makatena go go nne. Ke le go thuti se nga te go bana ke se go ga ti ba nna thuti ya kwa fa se ka mona na ga ya ga. Go nna mo kana le ne go ya le taba tsa hao. Ke ke le mo ga ba go go nne. Ya ba go tswa mo le ya tsamaya. Nna se tla se se go tsaka ka go la ka. Mokola ya ha ke hitla ke ha nne ke se bona ha u. Ke a me ya ra se ga ding ke mo kola ke ga ga ga ga go ba nna ka tswa thuso. Ba bo mana na mo go ka re ke ke mo tlile se mo batho ba se le ntse se. Ka pa le ntshani se ba ne. Ke se bua mo la o se. Ba nna na di tuti ke se mo sa di ka mpa ba ke ya ma. Ha di mali ke di ka mi cha cha. Anna
1: Hey
2: manalle ho jo se ke a tanta re ra ni re go le go tsika ra bona ho se mara ke hatela na bana ba masini
1: he no tla dia le no ha le tsho fela le a bua ra pele se ka la dia bana ba ba thudi phuana ke go no bona na ho no lo go nka mo ka nda tega mabanta le u di mo hlwentse ne ke re ya kho e tla di se ka tloa go futse o tswane na
2: ba re tla le tla le ba dia le tla le di
1: he ba nda u
2: Para la gente, ¿no? Uno que le pegó para ir a ver.
1: Uno que le...
2: ¡Ya, qué!
1: Nete, Jerila Galo, Panna, que me sucede, me cae. Robón, Jafidile, Jorreina, Capa, Jerila, Jorra, Ya, Ne, Ya, Boca, Evan, Ya, Ya, Bu. ¡Ay! Bueno, bueno. Ke tsa gwa eh ana ba re kala ka tso qetellong ka tsona ka leng o tla nkhopola

0: Bale radio le ka makhethe.
1: Kau. Bela.
0: Ke tshwana sa go mo ntate go lebile tsika tsapo. Lo ya tloja.
1: Nda.
0: E re nge ke le ke.
1: How be volunteer?
0: Ke re ntate khale mari ao. Ke banna ke ntse ke le tali yena mosalle wa ka. Ke re ntate ha ya tla ile ba tsau pelisa. Ke re nne ka mono banna a ke ntsa makhalanyane le motlwela sa banna ng ha kang ka le ditso ke mogata. Ke tingwe re se ke ditso la ela tlhoyane banna e ke mogata. Ke ntse ke mogata go ya kwana le kwana. Ke re ausi ke pone santisa sa re ke motle a o sile noti ke re ntate mogolo le rumo la kwebe ka bola mosang ka di jeleng o ha magaola ke re nne le gate o le molimo ke re nne kgudwane e motshana ke re nne kwebe na ka mofeng wa peke ke re ntate mokutu yo so go se sa di khofu ke re le o nwa ngori ke ba mane ka thaba tse ka banna a folese ke ntse ke mo rata sale ke re le tsamano ya mali ta thojane banna ke ntse ke mo rata e kwa kwa le ne laka Anse nga e lita le bona. Ke ntate sebata ke sena. Se kwe te sida.
1: Nda.
0: Mama ke anano ka tepe riyo gotane le bokwane ente ki di site ta mula mahali antate makubale sa sapo kwa sapo nse mbo me kia pala nga ya hurimu. Hatu koma akele vito le le. Hao sakati o chogale o ntate ke so sebata. Ta mula mahali ntumele. Ke a tlhokile le le se ka tshepo kgolo ya thojane. Ke potele ka nna ka tamong la mohale ke mathele le lola thiri e putsa. Ke re ke ke ke. Ke o mo ka kwela ke a nyamela. Yana.
1: Hey. Ke. Ka le tamu.
2: Ah, unkulunkulu muhle. Unkulunkulu mangalisa.
1: Kalebeletse o khutla wa hae e le mogena ji. Ha le.
3: Ha ba go le ba ba ha ya di nna dole le go ja go bo go la tlhoya.
1: Ka o fela.
3: Ho ja ba ba go ba a le ntse ke le batla khala ba ya o fulo ya mo na mangwe la mangwe tsong ha. Ke la e se le di. Tu ba le ja di ya ndenda di wa ga.
1: Ha o bua lo nta.
3: Ke re mme ta si tsho futhela ka mme a matla magaba a nna te si tiela di tshinda te a jega pela ke sa wa go tshabela a buti ne mme ke re mme a buti re go gagane ne a mme di a dire ga ditaba go eno makolo tsa thata wa masiti ne a go ne pa ngwe ja ntle ke re mme o le tlhokile ke tla ka o theme ba mo hloka o ba hlokang ke ho ene mamela molaetsa o molemo mme ke tonya ka ke mamela matsenyo ya te di lwa ka ba iti mme la gapela le sa ga o tse go gapela ke mme o tsama ho ku bona no ho la se mola ke mme mme o ya thabo a o se ke tsama mo ntate jo yane mme mo go la di hlabane mme mo o la tsaba se a lwa mme ke tseba tsaka e seng tsa batho ntate sa boentshe gata se inyame mme se kakabola mme mpokotlela go kwetse pele ya ganggalepe ntate nnete mokoka ntate mojapelo tshwana le moja mogao ga o se morata ke botla o se tshwentse di a se qela magawa ntate sekuku go kokola go rula bašwa kutsi mfo wethu ntate lebelo le a fela tota e sa re ntate phoso e tsamaya le moadi se ntate banana ba ipatile ntate o ne ijo o tlaba yoa ntate o le tato yana go ipatlela kgotso ke a lebatle ntate a lebeletse ka goka ka tshepo kgolo ya tojantlhantse ke le ntate galebadi ya go sele wa mokwene a mangwele a magotsang ena e fitlhenyeng ka okobi atakisa lengwa ja se kone kotsa ena ke tsena bako ntate felebute utle kute wa ga ke mola ke o kwala kebuta ya sa o se moote pakeng ya masitedimolokotsa gomme ya motswa gote gantle ke a lebatle ntate wa ka
1: keuta

0: hore ke a le bona ebile ke le lakatsa ka pelo yotlhe yaka empa ke le bona ka matlho a moya gobane lefatsheng mona ke lehaeng la nakwana ke motlotlwane wa nakwana botlhe re tla feta
1: I'm going to go to the house. A tsaba sentilwane sa itlala mahetla a ikotla ka bofa di maseluta ka nna ke bona e sosoga ka mokokotlo bo nna nna ya fata fatshe a ikotla ka le saba thenteng a ithoka le go le tlaka le lo nyane la bo mme ma khotso le tlaka ha le fofa ya ke di saba shanyana ha se di tsaka la le tuna na ha se di tsaka le di tlhele fosela le tlaka pontseng ba di ntse ka di ntse ke mari ga di tsaka di ntse go ya di tsere se tlhile o ho ho no mpa tse ke ya di tsabe meeting ya ba thuba bang le go haukene o tla tsena go mo sina tlhaka ho bone ya le o tla wena phutwana nna ke ho putse mo khonwane kwana ha ntse a tla putsane mo khonwane tla sa thaba e bitswa mo khonwane e ba nne ma so a ma di mo khonwane a swa ya na se di le go ya go nna nna se di ba se teng ka mo ga ma tlo a ntse a putsane mo khonwane di ba se go ya ntla sa le tika bo se go bana ba putsane ke tola ke nge ba nna le go wa bitsa ha bo mo hulu phorogong ha mo di bo ya khanyane ha nne ma le ta pa ta hantle go thuko be ya ke ga sia di tsira so tsepe o fumana puri Pushanya na wamalo kwal kwa chaka wana lo kwari mula mutho la ka dele ka uri mu kare bo hari bo ka uri mu sali chaka wana lo kwa ka tuka mala ka de e ka ba ku ba ku ka ri ka se sa ba hlangana i tshoka lo kwa wana mo gari wa mushuthu mushuthu wa ga mo gari wa tefo e mali ka ri tsholo tsholo mo sa la wono sa le di thako na ke ne ke sa le jolo ka mo sala suti a sala jolo ka te ba ri thako na ke ne ke sa le ba e suba falla bo nga ta bui kena ma chacha ha ma koto ko ne tulu mbo bo ni kela tuta bubu ha ma tula na ke a ke tla ga ithoka le go wa soma o somole go ga wa sala le mo futsa na ana se tsana he mo gena ha se na tsha go kwa go ja ka wa mama go sala o so wi kele ho mo gena mo shati wi kele o shati ga ka wa ma go ba le ke ena mo gena sa phithu so botsi go go ba utlwa go mo sotho mo sotho go go ba utlwa go ho lwa le go a tsama ne patsi ma tota a se go le ne nna ke go mweletse ke mo gena ma fata o tlo go tlo go tsama pedi mo sebetse o sita le mathata na mathebele e ba nna i tloga ngwana mo gari wa mo sotho mo sotho ngwana mo gari wa tefo ne mmale tla le tsholo tsholo o ho mo gena o ngata ha re kalame ha re fisa ha e ba wa ntlhoya tsale o rata di ofu di sala hae ntana tsene tse go kalangwa di sala di se tsela di kwaelwana ntana tsene tse tsholwa ke ba sadi ke ntse ri ba pari sa makhekwana gata mping ka morao o matlo gona bona tshebeleng ya so tswana mo so tsana a skena nge isi a ntoka thaka ngwana le go mo tshusile mo re sabula tsasa ba mo so tho thaka ngwana le go mo lala go thata ke re ke di pele ke mwana tsho nya na mmeli ke di pele ke wa sa ba mo sangana o tlo ntse o tlo bone nna ke tla o saba ka metsi le

Le wena ka tsela e tshwanang fela jwa lo mme wa.

ne te sale khirile gwa le mashumo nga mabedi ana le mitso spilien fela khirile o re nyane ya botlhano monna le wena go lwa gwana ke pina ente te mogolo wa kere ana ya rata la go lwa lo tato ke tla pheta ya ha

Nete sa le babam babatu batla be ba eme ka pela mabitla a hlamileng ka jeno empathato ke tla pheta ya ha ha ke tsa jena ke bikiri ke a re ke nge se felo sena ke pholwa ke khutla mona ke dumela ya fikela o tla ba santsa a le tempelaka ha se fela.

0: ho sanna mahodimo ho be go atlanga le ditsela mo gana da dendi mo ga le bo ho ba nkile ba le gona ha le re tla le nna le nna le ka thujane wa tsama le gona le mo khubiwa gona ke nna ga ya go ana le yena re tsa natana mo sa mamela o fola na ho le tsa le sutitsi tsho gona tsama le nna ntate o fitsa di helong tsa hai ho se le tlo ka mokopa mo tsamo sa le tse bo hle le tsa tsena le ntse re di setse go tso tsamo sa tse le bo hle ba ba go nna ka tsama di tlasa ntate o tlo mala ta utlwe mo khuku mogala modimo a seka bolele ba mantso ka utlwa ntate ba ka ba ntse ba fokola ka itse se se go pa wa ka mabitseng a mara go ntate le mogala mo ha yalang amen
1: amen
0: Hello and the devil is a good creature. You can be a damn as he did. You can not be a better.
1: Calibua melts at Ilumina to Mudimo. It's a cowboy. Thank you,
0: Daddy.
1: And it is a half a seven zero. Locobolo, Mosidity, who pity you. Now, a man who ring and a familiar between me. You had a gay, none of the chapel, Zena Human, Abjan Spalami, a Kitagato, and I will get in Tita. Ke tsa mothekenya ke tlhwana yo ka ga ka o tla fika mona mo ilong go le nna le wena go lokela go agwana ke re ka mehla go thuseletsa o sa fika mo lekane go bana ditaba tsa mogathala a ditsejo go motho mogathala o tshwana le o tsofala go bana bogoba bo qala motho monwane eng bo qetelle ka o dumalongwe yo le motho a tswaga ke meno a go bua phatla a o maboko tia menahano a re sitla ya ba wile masitlwane mehabo ya sala e phuta bo sa wana e phuta a setopo moya o fedi nna ke re le ha e ba nka shwa ka paka bolawa le fula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso tebo le re thabisi empa bana ba ka le iphumule me go le tsebe go ngwane motuna ke ka belwa manong ka belwa bo matla ka bo mohaka jane dunyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho lo hona tse wileng ka pele ho teko tsa magu nete sale motho gale o tlola thota diemere le ona diemere mahata batho gale o bona ntho tsa dituna o maloko a mabe go ile wa loko o shwile o loko o kunyakunya mabitle bitso la ka ke lekgang yang pisi ke motlo ka ka seboko ga e se ke mogotlommane ga letjama ke re ke motho wa makogo wa mogalaka wa sebidi wa seana se gauile motonosi a se a gao a sa tlala lekgogo le motlha o sa tlabiwang ga motho lefota le ntse leng ga ithuto bolong mona le gepu ba botlokwa ba boa magapetla ke batho ba golwa le dipudima oiso aiwa le moo ke morenda thapelo ke ena a ntsang ngwalela ditempe e kapa ngwetlela ditempe a ntabolele athe morena wa ka wa setlhoo wa botlokwa ee wa maringwana ke re ke morenantša qetho sekonyela ke mamariri le wa dikonyela selwane se maiphoipho ka mantloka wa ga mangwane le sie motlhomo ba mongatha ba o fitlhile moqheša ke namane ye ntle molala ya gae ga ileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogaladi a tsamaya go tlhola jalo a ya letho ede sa re o fitlhelela go kopana gape nakong ye tlang ga modimo o rata ke re pholo wa dikedi bothuphuleng shwalane ge dikgotse di boya sa keetele go kopanya magojane bankwana o qatang go fitlha o thola dino le mahe o setse di gakele fela nete sale a se maaka a sofela gobane thapo ena ga ene le tsana ke lokela ga ke etsa tjena tlwelele motho yane wa kapeka kwa kwana wa mosia motoatsa ka tsetlhwe sefate le yona e besetheo nna ke re tatalafaletse badimo ya matso madumela a setse a le fela ka motlho mongwe le sa tla ke le gotlhe le lwa molamamane.

Sena ke seleme sa Lesotho se a sa makhubu a media Moifili FM ho media Moifili fumane ya dipakeng tsa 639 kHz ferwane 469 meter band ho FM teng fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz buitabiso tswelopelo le thuto ke moqobelo wa la 16 kgwedi ke yona ya Motsheanong selemong ke sa 2020 ana le metso e tsheletseng re ke dumedise mamedi re na le metso e mmedi fela ka morago gora ena ya bokae banna ya bohlano mme ga o le tsena re tla mamela thameso thapelo e re qalelang letsatsi ka morutukgwedi mme he a o tloa mono tla batla ba santsa le teng ka mona le ena so tla kopana le ena gore nya motshelela kwana ka go bua taba ga ka mokago go mamela tsamayalo moruti e re ke o tswele pele.

o phediswa ke moya o ka hare ho wena. So moya ha o tswile ke le hona la ka o bitsa setopo ha moya wa wane le nama ke le le yolo ho tlo o bitswa setopo. Jwale o tlo opola ho ntho ba tlang yolo e le monate ho mantjena ge phela mo e ho bane ge phela phela phela mo e ko bane ge boela ntse le nna dimo dimo kama ka mo gana Jesu di kamano tsa rona le nna dimo dimo di lokile kama ka mo gana Jesu ho ha ka sa le mefuta ya batho e shile mo e motho ya shile mo e ke motho ya ho shwa mo e ke a bona nna dimo dimo ka le bagala simelo sa se le so ga nna le sona la bagala ma la Adam and Eve empa ka le ka lo yo le ga se re bolokengwe ga se re tsotsela bobedi ga le go faditswe di kamana tsa rona ba dimo dimo e se e letse lokile ke mo gona le seng ga phela moyeng ke mo gona bebele e bua mantswana bukeng ya ba kwenda wa bobedi 517 e reng ka baka leo motho ha le ho Kriste ke mopo e motjha tsa gale di fitile bona ntsohle di ntshafetse ba ratiwa ga hloka go tlosisa taba enana ya gore abane neng ha re sega le ho mogana Jesu Kriste bona ge qadile le etobe le tshala bo phelo hona le batho ba leng ho bantse ba salletse mogao ka lebaka la dintho tse leng go di latsa ba etsa halla pele mme jole ba tsena o fumana gore di o tshwareletse o sitwa go o tswelele pele le nnate modimo obane jone pelo ya gago ga o soka o e bulela lentswe la nnate modimo o tlhoka taba enana o bule pelo ya gago o tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo o tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya gago for sebakeng sa dintho tsa nnate modimo ke mo gona bebele e buang mantswanana e re e kare ga o dumela pelong ya gago o bolela ka molomo wa gago gore Jesu ke mora wa modimo o tla bolokega taba enana e kolla ka hare pelong wa e dumela e be etsa e be wa e bua ha o e bua fele ke nako e ba etsa fele o bolokeya ha o e dumela fela o be wa fela ya lokileng empa ha o soka etsa ha o soka o bolokeya lentswe la nna dimo ha o le dumela o be wa ya lokileng ha o le bolela wa bolokeya jwale hona jwale ke batla fela ke etse molemo fela tsatsing lena la kajeno lena o tlo go o tswalela bobedi bophelong bao dintho tse dingwe tena re sa tswele pele gobane ele semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona go na le dintho tse o tla fumanago jale di o tshwere athinyana bothata bokae bo moyeng wa gago bo moyeng wa gago o bebelele ke tla lona pelo e ntšha ke kenye moya motšha kare go lona ke tla tlosa pelo ya lejana meng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla re tsamaisa dikwemelong tsaka ke etse wa lebolo ke ditelo tsaka goe le tle le etsewa le tle le diphete ke mo kgona re seng re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang ge mo kgona re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang bona seo ka se o bua mantswana o re ntate ba halaletse ka lentswe la gago lentswe la gago ke eng ke nnete mamedi wa salma sa lesotho lentswe la nna dimodimo ke nnete jale gona yole tsenang o bo eketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bibele ere modimo o mong le mmoelang e dipakeng tsa batho le modimo o mong ke mang ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu Kriste ore ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e le gore ga e se ka mogana Jesu o kikwa ba etsa wa ya kondate modimo ga ona ditsela tse ngata ke mogana Jesu Kriste fela e leng tsela e sa mathoma kondate modimo o bo sala moka ka mantswana a thapelo fela ba pelo thapelong le nna fela e re ndate modimo ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke mora wa gago ke a mo amogela bophelong ba ka ke le mogana le mopholosi wa ka ntshwarele dibe tsa ka ke be monna wa gago hlakola lebitso la ka bukeng ya lefu lengwala bukeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo enana he mamedi wa sealemoya sa losotho ngwana wa ntate modimo bibele e o bitsa mopua e motšha ntate modimo o tshwaretse dibe tsotlhe tse re bangwelo o di entse o se o boela ntse le mang le yena kakalo ka mogana Jesu Kriste ngwana so ka se onkile mefokolo yotlhe ya gago ga na le seswapano kwanana empa ele taba enana o ge o tlame gore o e dumele o bo o e bue ka eng ka molomo wa gago e ba le nako he ya go bala lentswe la nnate modimo ya go bala lentswe la nnate modimo o tlo o tseba go jele o tlo o godise tumelo ya gago o tlo o tseba go itsebana o mang go nnate modimo le gona o tsamaya jang le nnate modimo ntate ke a leboga gona jale ka bamamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswele botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nasareta nnate modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa

Obane rubulu kilo ke mo ha ukete bo ho ha ho tsuru na mama medi impa ke mpho ya modimo. Ke batla ho nkutlwa hantle ha se ka baka la mesebetsi ya rona hle ha se ka baka la hore na mang ke mang se tshabeng tho re bolokileng engwe fela qha ke mo ha wa Jehova modimo ka baka le ho sebele motho ya ithorisang. Mamerige tsusitswe ke mo ha wa modimo ha se fela re leng ba ha u hela le ho seng hona ri puletse ka thabo moriting wa ya matla ohle. Kanolo se redutse ka boiketlo hobane mo kamedi ya rena le ho seng hona o tswa so re se hlokang. Tumele ke nke monyetla ona ho tumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setjhaba o le hona teng. Ke be ko jwetse hobane ke ya o rata ko rata ka pelo ya ka kaofela ya comedy ya pompa di danone mo mametsetso ha o sa thekeseleng ke yona e re fa matla e re fa morolo wa hore ka dinako tsohle re tle re phethe mosebetsi wa rona ka bokgatseke bo o tsotehang. Modimo wa rona o lokile le ho seng hona. Lebitso la ka ke Maletukataonyana wa mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke motobatsi ke motho wa mansentabedi wa medicine na di omela mokgwabotlong ke nage nna ga ke ipate ngwana-ngwanana ke thewa ka leribele letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka hela hopoleta ba botlhokwa ke ena tle ke hore legalong la peka moya ga o kene ga o ya teng mo mamedi etsa bonnete ba gore o tlo o sia le mao gobane jwa le banana ba teng ba tla o

yena ke vuyo mokoena lebitso la pina ke njalo modimo ga leboga le go seng go na re tsositswe ke mogau wa gago ga sobane re le ba molemo ka o fetisisa ga sobane re le ba kgethegile gempa fela re bile magau hela pela sefatlhogo sa gago njalo o lokile dula o le jalo tau ya leloko la jude dula o le jalo wena ya se setweng ke letho le go seng gona re nehela bophelo ba rona diatleng tsa gago

o seng ho hotle wena mo mamedi mo hotle wa selmo ya selesotho e ke tshwere mantswe a tswa mbukeng ya Isaiah gaolo ke a mashume a mane a tetemana yona ke a mashume a mabedi a metso e robo mamedi ka re ho seng hona ke kopagata di misane ha mmoho buka ya Isaiah gaolo ya mashume a mane a tetemana ke a mashume a mabedi a metso e robo e bale hanga juana ofa ya khatetse matla o atisa matla ho ya fokotse ofa ya khatetse matla o atisa matla ho ya fokotse Modimo wa rona o lokile le ho seng ho hotle ho senga o hona wa letsatsi la moqebelo ge a kokobela ntate re tlisa hlompho poko le thoriso ho wena hobane di a o lokela o bile le rona bosung bo fetileng lefifing le letsholetsho modimo o matla ohle moo re neng re robetse teng ge setwa ho ka utlwa letho le neng le ka laetsagala ka bophelo ba rona empa hobane wena o molebedi ya sa gobaleng ya sa o tseleng tau ya leloko la Juda o re etseditse ka mohau wa hao o re tsositse ge ntse rena le phefumologo dinkong tsa rona ntate a lokileng ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona ee ruri dithaba di so go tswalo lefatshe le so go boptswe a e sale o le modimo o ntse o le modimo mme o tlo dula o le modimo ka go sa feleng ka baka lena ntate re tla ho wena le ka hona mokgathala ono hore qala le rona letsatsi lena re etelle pele ka kganya ya hao gona re tle go latele re ha eletsa dikotsing tsohle tsa mmele le tsa moya modimo re lwanele dintweng tsohle le tseo re sa ditsebeng hobane lefatsheng leo re phelang ho lona re phela le batho ba re kwetletseng marumo batho ba re lwantshang empa rona re sa tsebe seo re setsekang le bona ka baka lena sefapano sena re tla sejara ha fela wena o le modimo o le ka moga rona o re jarisa sona ho tlo timela bo rona ho tswalwa bo wena jwale ho tlo ho aheha rona wena ka sebele sa hao tloho ntate a lokileng sediehe ka lebaka la Jesu Kriste ama banyalani ba batjha ama banyalani ba kgale ama bahlolohadi o tseba bofokodi o tseba dikopo le diqelo tse dipelong tsa bona ba bang ba sitwa le ho ka bua se ba tshwenyang empa wena o le modimo wa dipelo o tsebang dipelo le matheka a tsona le nakong eo meokgo e keleketla marameng a bona ba sirile ka isopha ya gao ba phekolehe ba fe karabo malwetseng ao ba leng ho bona ge ikokobetsa ho wena ntate o bane ga tseba ga o sitwe ke letho le go ba ga go morero oo o kekeng wa o phetha ka lebitso le letlelang moloki Jesu Kriste amen

sa Lesotho ka dinako tse ding o le motho e tla re ha o re o sheba ka nqena o fumana hore ha ho letho le kopana ka nako tse ding le batho ba haufi le wena o le mo hore ha ba utlwisise boima bo ke bo jarile re o la ho modimo o hweletsa ho yena jolo ka ha itse le kunutung le morena ge molelle tsohle tse re gathatsa a kana ko ye nwe e re la ha o re wa rapela o hlome ka le ho dimo le khutsitse ho bana ho se kagabo ya letho yo we fumana o seng hona o hweletsa si la moqebelo ke re fela le ka hara ona mogathala ono wena mogatuwa wa ka tseba ho bane Jehova o fa ya khatetse matla ibile wa tisa matla ho ya fokotse bona le ye mong ho seng hona a reng me malituka ke khatetse me malituka ke khatetse ke ho phutla ka mokotla o metsi ke khatetse mosiya ke ho gametsi ka sefe ho bane ke iphumana ke ntse ke hamela le tante ke kopa o nkutlwe mme malituka ke kgathetse wena mosia e motloko o sea ka thipa entit o re ke kgathetse ho le maswale a ka a mmele a seng a beile dihlomo fatshe a phamisitse matsoho a re wele ke kgathetse o sa bile a bua mantswe ana ore ga gona taba mpitseng lekwala lenyalo le na le ntlhotse ore ka nako e telele ga ke ntse ke tsetsela ke lebeletse kgotso ka gare go lenyalo lena seo ke se fumanang ke maswabi ke ditlhong ke fetogile setsheise ke kgathetse ore ke kgathetse mme malituka ke kopa o nkutlwe gobane ga gona letho le lokileng leo ke le etsang ka gare go lelapa lena khathetse ho seng hona mantswe a hlahang bukeng ya Ezaya kgaolo ya mashome a mane temana ya mashome a mabedi a metswe robong e re o fa ya khathetse matla wa tisa matla ho ya fokotse a hona taba wena mogatwa wa ka gona mogathala o o leng ka hare ho ona ke mogathala wa e itumelle ho ya ho morena ka ona mogathala ona ona modimo o tla araba re ko yetsetse setshwantsho nakong eo motho a nkwang ke noka noka e tletseng ya metsi a phalla ka nakwane o motho ya sa tsebeng letho ka metsi ha o se sesi metsiana e tloge nakong eo a o nkang o tlo leka ho itwanella o gae ka maoto o betse ka matsoho o leka hore o lwantshe metsiana empa nakong eo o ntseng o etsa jwalo ke nako eo o ntseng o kgathala ho feta hobane noka yona ha e emise metsi a ntse a tswela pele ho kenela o tlo iphumana o ntse o theowa empa wena o ntse o leka ho lwanela ho sesetsa ka thoko le bopong o tlo watlehe ho tswa o na le nako eo mokgathala o tlo o kenela mme ha mokgathala o jwalo o kenela wena mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho o so itlowella fela o re metsiana ha iketsetse borata ka nna tsebe ha o itlwella jwalo a ke re noka e yao nka bjale e tsamaya ka wena e tsamaya ka wena jwalo ho fihlela moo yona e tla atlega hore yo hlatse teng gobane o e lwantshitse ka nako e telele ka matla a gao o kgathetse ga ba bua senyesemane batšha ba benne batsho ba re fela trust the river le dintho tse dintseo re lekileng go di lwana ka matla a rona a botho go fihlela mo o utlwang gore ke kgathetse ke ka gona ke re go seng gona go na le ya buang mantswe a boima a re mme malituka ke lekile sohle go boloka lenyalo lena

want dumela ngwana ngwana na ke nke mongetla ona tla hola ka letsa bo hle ba tla nkakano ya lenyalo ho seng hona gapu gapu ya mahlohonolo khaitse dia ka mo gata jalo ka khalase yentsha o ka mosuno ba mo jetsa hore wa murata mo sireletse bo beng ba le fase jalo ka mo hlane le kopana sa pele a tshi wena ngwaneso ngwana ngwana na hle o ka ikokobeletsa yana monna wa hlompu wa hle fela o tlo se ka ba iketsa scrop lap a ba o dumella hore a tla o tsamaye hodimo aa o ikokobeletse yena o mo hlomphe wa utlwa mamere ho na le phapano dipakeng tsa ho kokobela ho na le phapano ya hore e be o qetella o tlo hlanya o tlo shwela maemong a sa dumeleng atile ho ba ba sentseng ba le ka hare kano ya jalo ya lenyalo ke re ho holona ho ntshafatsa lerato le lerato ke ntho ba babedi hle ho na le ba tlema ka pele ho mabitla a hlameng ho seng hona ba phomotsa barato ya bona borokong ba ho qetela malapeng a jalo ke kokota mosia e motle ke tshwere hisopa ke re phephi hle matsibiso a nnete a sebeleletle le a fuwe ke modimo le tsebe hore re na le lona ka moya a ka ho tloloha ka maono ka hathetsane ho tla bo ho bolokwa jwalo ntatemoholo kwetle

He bana nako ena ho seng hona e matha hona ho ha ona tama ke tlo ikekeletsa yona ha ra fihla ho reng ya botshelela mane mo mamedi se re tla bona rona re etsa joang ka lenana o la khubu ya taba e re kofe lengolo le teng matsohong a kahle ho seng hona metsotso ya rona yona ha weta di ma edusi handle ho ya mashume mabedi a metso emedi handle fela ke santse ke bua ya theoela ho ya mashume mabedi a motso mo mamedi ga habile ho reng ena ya botshelela ke o bona hle wena abutipitso ka mono ka Durban a go tsebe klahla ka Afrika na kutla lentsile na sa le hoseng e ke boetse ke bona molaetsa wa motho ya makaloka abuting kosi ka mono ka Qhwadinyane a re ruri o robala ke tlholego empa ho tsoha ke mahau wa Jehova modimo eya ah mamari molaetsa o teng matsohong a ka hoseng hona wa re fela dumela hle mahau helwa me ke ausi ya kileng a robega lengole ke na le ngwana wa moshanyana yeo ha jwale a leng dilemo dinne ke ile ka kopana le mogatuwa wa ka hwae ba monate a nthata a ntlhokomela a ntshireletsa me maletuka kore ka fumana ke le bohlokwa ka tsela e kgethehileng ho kileng ka nkeha ka bona ha ile yena monna wa ditogo tsaka monna yena me maletuka ke kopane le yena ka selemo sa 2022 ka nnete dikabang di nentse di ba teng mona le mane empa tse rarollehang ho fihlela ka selemo sa 2023 yaba abutienwa o bua ka hore o batla re thehe lelapa mmoho le yena yaba ke motsebisa hore ngwana ka o ntsa le monyane ke batla ka thuthuwe pele ena ona bontsha hore ho hotle ho alokela hore ngwana a motsebe a sa le monyane jwalo etle re amela kelello abatse ba ile yena ntato wa hae la ha ho le jwalo ka bona e se bohlale me maletuka ka qenehela ngwana ka Kwa pane 2022, yae ba 23, yae ba 24, yae ba 25. Ke 26 jwale. Ha se re le 26ing me maletuka. Ke iphumane ka kgwedi ya Pherekgong hore ke tlotswe ke kgwedi. Jwale ha ke se ke tlotswe ke kgwedi ke tsebisi yenwa mogatuwa wa ka. O na thabile. Kubane molekano wa ka ke moshanyana ya soka bang a goba ngwana motho lengole go re hana ngwana ho hang fela o rata yona wa ka ka tsela e kgethileng ha ke ngongore e ka letho ke motsebisitse hore hela abuti ke tlotswe ke kgwedi mme aba hore ke tla isa ditabala peng ke ba tsebise hore jwale re se re lebeletse leseya ha isa le ile Pherekgong Hlakula, hlakubele, Miss Motsiano. Mema le tuka hona tsena kgwedi ke ya bohlano. Mohlankana wa ka ha ke sa motse ba ka maotong ha ke sa motse ba ka hlohong. Abutienwa o sebetsa ho amanga makala a mmuso. Jwale ke motho yo ke neng ke bile ke dudisana le yana mo a phelang teng. Ha sa ntse ba ho hang hang hang ha anna tse ka letho. Nete go re le nna ke a sebetsa. Fela bophelo bona bo monnate ba hore re kopanye matsoho ha kgwedi e fedile re gale hore kgwedi yena grocery list tla ba yena le yena le yena. Abuti yena ntho tseno ha sa dietsa la ha se le ganta fela ha ke sa etsebe. Ha sa robala hae. Ke dutse mona jwale ka motho ya neng a tseba rena le boka moso. Ke ntse ke phetha mosebetsi wa ka wa bosadi e leng wa ho hlwekisa ntlo. Wa ho pheya ho mohlatswetsa letseding fela abuti enwa ha e mona e ka ga motho a seng a tlela fela ho tla tshintsha diaparo ho re na mogato wa ka o sa phela ho kae me maletuka e ka ba ke le shano itse ha ke bona hore ho ntse ho senyeha letsatsi le letsatsi ka re ho phinyeditse nake di aba ke mo bega fatshe ho utlwa maikutlo a hae

0: moratuwa na kwentsetsa maya ge kena neng lenyalong o batla ke lo fihla heno ho thwe o qala le ho nyala fela o tlile ka mosadi ya mpahadi e kale kale abuti eno ha ke tsebe na o na nka ga ba jwalo o na tswa jwaleng ka po ho neng ho etsa hala ke nka ena fela anka ga ba ka ho sa hohle ho teme maletuka a re ho nna nna ke so ka ba ke re ke batla ngwana motho a itseng o batla ngwana ko wena nna ke itse fela ke batla mosadi wena o ikgethetse ho etsa ngwana jwale ha ke tsebe na o tlo etsa jwang ka ngwana eno nna ebile heso ha ba o rate ha ba o rate mme a ba ke moetsetsa potso ya gore na ba eno ga ba sang rate wena o reng go bane lenyalo ke la batho ba babedi a ga ke tlo sito nyala motho e batswadi ba ka ba sa mo batleng mme maletuka kgwedi ena ga e fela ke tlabe ke kena dikgweding tse tsheletseng motho eno e ke mo lebeletseng e se le motho o sa bile a bapala jwale ka ga ke le mosadi a sa qaleng go bona ngwana ke imetse hoo e ka nka ipha mapfeneta ha eba go godisa ngwana a le mong fela go santse o le boima jwale ga ba se ba le babedi mme maletuka ke tlo etsa jwang ke kopa fela dikgothatso ke kopa fela dikeletso ga o se o le tsena gore na ke lokela go tswa ka lefelegalo 2231 6429 le plus 2665 9933 Facebook ke maletuka taonyane wa mogauhelwa mamaditaba ke eo mamedi umaye dumela
1: eralaone
0: dumela motswalle wa bona
1: wa tsala ga re tsoleng ntse dumela dinye ja o ba tla ja o tsala a ba go fuma
0: ke bone ntse panya panya ke re le motho wa modimo a ntse ntetsetsa ha mamela o kena ka lefifi
1: ah wa wa a di tsiba dumela ka ja ga o kwile le ndo e tsala o mutwa
0: Pepi mbasiya.
1: Ya mpa ke tlo go ke tlo go ke metabe.
0: Hai lale.
1: Ya me tlo wa. Ya u kwa we. U ya go pala le motho. O bo bi ya sa ya ya na go pala le wa pele. A mo ke tsa wana wa bo bi ya na mo e ka. Ke no wala hai le mo khatsana o sa mo nyamela lale. Ha so wa ta wana. Mm. Wa tla na re ke la tlo ko a fumala bana ka tsona. Ka fa pa na ho ba le ti. Ho tlo yo ka me o be le bona.
0: Eh enta te.
1: Me ri tla tlo ka fa pa le ka a di fa pa le ha ke. Ke ka tla yo mo ri mo a mo fide mbala bala ba bi ri ka pa a mo fide wa pele wa ka mo fa bo bi.
0: Mhm.
1: Ayona ai amohelo ke tla yo mo limo a ke se ngela go ba ha u yana a mabedi a ka le lo wala me ya ra ha ye tse wa le ira a le ka le ba le re santse yo tshe kwa pedi ba le go tswa go bedi ka tseko ha le le lo wa go bedi na re a ska ba a tswa a e kwa ke mo nna ka tla e teng ka paise ai a u di tsaba a mara wa bedi a go ntse o le bima ga
0: e ya ntate
1: a go di tsela ba ba ga wa di tsela tsena a ka ba ba ba ka go la tsela mo ba go mo kaka ding ba ba ma ka di ya ma hao a go ma ka go ntse a bona ba ba ba la si
0: mm
1: le se na go nyu ha e fika ba ba ba ma ka go ntse a bona ba ba ba la si a sa ba nyetse go ile nnete
0: e ya ntate
1: o go ntse a lwa ba le ba ntseka e ba ba mpuwalo me ba ba le ba tla e tsaka e tla ba ba ba tla tsiya nna ke bona ba phopure tsana na le mo se go wa ta motho a sa mo go di sa nya sa mo e le ho ipotsa ona o mo isa ka ba ne go se ba ka na ke mo o ba ba ba mo futo ka ho o la nne la ho ha o ke ntata e ke ntata e mo le mai ke ke ho wa mai ni ni ni ya mo tsala ke o sia ba ba nne la ba ba le mo ntata o na
0: mm
1: mere ba ba ba di mongwa ga ma wa ba sa dira taba e.
0: Mm.
1: Ya taba a ga de ga hore a ntse ta wa ke yo ya ntse ya ra foka go tsepi. Ya ra ntse ta o ke yo ya ra ntse ya ra foka go tsepi. Ya ya le ke ke ntse e di le tsotsi ka batho se sa re go wa di tswa le lo la mara ba ka. Aba so we le nnete fela ba ba ikhetse go la ba sala le tsotsi le mo ga go tsatsa pare ka pa. Ba putla mawa

0: abale mma gwara ofikela mosusu wa kwetla na na re ja lebo
1: wa tsama motswalla wa bona o di behile ntate ke o lebo ha mafelo a beke ha ba ya hlonolo fetseng
0: ka lebo am
1: khotso ha ya tentate wa nkhopotsa yenwe bana ba mehleng ena ba hola ba batla bontata bona ba neng ba le siyo bo pelong ba bona mamari mo yantu melahle
2: o pela handle mo siya
1: ke bolokwe ke mo ha o ka ba pela jwang le gato laka
2: ga nete ke nna wa tla ku tsena fela le ditsona la le tsiba ke ngwana le mmae le ntata ya mo ARY
1: Ausmeri
2: ga nete mo tlwa yenwe hey ats ma buya ka tsika tsena o thunga maqeba
1: phephihle
2: go ba re bonne re bontate tshe re siwe di ba hore neng re ga la gata
1: phephihle
2: empa go latela go modimo ha ka ba hlo ke letho re ile ga nna ga phela bana ba tsweleletse ga ba ke bua ka ena le tshesiare
1: taba tse monate tse bileng di gothatsang
2: o ri a maruri ke di mela la lentate ha ile mo wa se a dilo a ubedi a ke bua go la etsa wa loga go u bulu go na wa pele bile le yena jang lo ubedi bile le yena jang ha se di sete se di tsana ke ga ga hana le ho le ho re a ka nna a mo lahla ka ba itsang tsena tse u ba bang a ka ba di tsang so so tsere go ha e go ke morwalo
1: Amen.
2: Oye go di thata bophelong go godisa ngwana le monyane go bima fela nna ke bile le ena ke sa sebetse ke le nne ka bona ntse a tšhaba a dikela
1: a gola ka jeno tešiaa
2: ntse a gola ka jeno ke monna e reng ga ke beya lejedi o beya seetse mme a tseye gore go jalo bophelong bophelo ba re bone a kadima re ipa ga o sa botsebi le gona askewe a emela ke kotsa mantsweng a ntate a keta motho wa bona gare bana ba gona jale ba batla gona bontata bona ba kae mme askewe a emela gore bana ba tlo
1: batlaa bona
2: a tsebe gore mona o se a iketseditse metswalle ya gae eo e leng gore ga ba se ba hlaile dikelello askewe a emela gore ba tlo gore na gobane nna ke sena ragadi ntate o kae a qoqele bona jalo ka metswalle gobane ke motho o ntse a tla ba le ntate e monnye wa utlwanang le yena wa tseba bana ba kena bogabele ke gona go se qoqele bona ka gore e be ba tla bona e matsatsing lena go sa sa ba bona e mong ba tsebe gore ee jalo ka o gotse ntse o mpona ke le mong bophelong tseba gore ke na le motswalle keno le ga a se a le sio ga ba tsebe gore na o bile sio ka lebaka lefeng ya teng gape qoqa le bona gore ba se ba kena bogabele o tlo tsebe go utlwa gore na a ba rata ga o ntse o ba le eng ga ba rate ga o na le ena bogabele ba bana bokenwa ko o se qoqile bona o iketseditse metswalle ya gae modimo o tla mo thusa ba tla gola ba tla phela e tlabele ba renere go yena amen
1: memery ke a o leboga wena mogato wa ka mafelo a reke ga e be a maatle a tlonolofetseng
2: thank
1: you wena mogato wa ka tanko tanko ge metsotsong e robedi ge habile goreng ya botshelela mamery mo ye ntumela
3: motlwang wa gogoba
1: ntate motlwang wa gogoba
3: motswalle wa bona o ikritile ya ba memery wa e lebela re ke tete ne ke o qetedi
1: that is
3: ke hantente ntho tse ding di a hlolwa go na le ntho eo o entseng ka jeno o keno o le segara o na le moya wa tshesego mme go a utlwagala gore o buma moya o mong o mošwa ga e ba polelo e o qadileng ka yona ya ditemana moeti wa gona boikile o lokela go ga maatla gore a tle a tseba go ijasa ka ona maatla a lwaro ke re ke kene tabeng ya ka kena
1: ke a kokobelangtate
3: ena ntho e nngwe le e nngwe e tlowa ka go thola le ka go amogela maemong ana seo a se nna lokela go sietsa ko go amogela gobane go se go ye kaetse

0: tshwana le ha e ka ya re o tshiri ka emane ya ba ya la hea o ka khuma ba ithiatanya fatshe na kongwe ona ana o tsa gauti ke wa kha o tla le mala mme o ikutlise bohloko a e ho tso ho isa yi le ntsela se se tholere se halang se ntla mo wa ka ha o sale o tsha o pele ngwane so ha bo pele mo ona le mo bu ya ntse mme mpi wa rona o tsira seo motho a leng sona ebile o tseba seo motho a se fokang ka lebaka le ha eba motho yo o neng o mo entse partenare bophelong ba gago o se ya o fuhalla a o phiatanyana ga thoke motho wele bophelo ga bo felele mona o teng o setseng o phela motho e mongwe o se ya boletse gore o ga e folwe ke mokwalo wa yona mme nka bana ba gago jaanong wa pele ka tsela e o ntse o mo godisitse ka dikgapa ka bothata le yena ena o ntse tla mo godisa mme a e ba go jalo tswela pele ka bophelo ba gago o tloele dintho tse ngata go na le se tla go etsagalela masomola ke sa dialo ke kgogo ya kganya go na le mo buyang teng modimo o tla go asolela empa o sekele wa mmakala o sasa ga e ka ya re partenare ya gago ya maobane ga o kopana le yona ka jeno ya ba o bona sobotsentsha wena o botlalwe ke mogau obane mogena modimo o tla ba go asoletse o tla o asolela ntho tse ngata di foa fela ka ntho e le nngwe gore fela go itswetse itswetse gore go e saise mme o itswetse gore o tswela pele ka bophelo mme modimo o file lesonono ga e ba edile matsogo a ntse a faa ke sa fela gore o tswela pele bophelong bo jalo mme o amoele itswetse gore modimo wa phela mme o phele ela tafole ya ntate modimo o tlo bee ditaba tsa gago go yona ke a leboa mme
1: ke a o leboga ntate motloga mafelo a beke ga e be a matle a tlhogonolofetseng ntate
0: wena ga o bejwa le mofumagane
1: ke a o leboga ntate molaetsa wa re fela dumelatlhe mosia ha re lebohe bogolo ba gae goba ya re tshepisitseng wa tshepagala Frank Shedile ke ena monga molaetsa ono kgotsa mogauhelwa hele wa thetsa pelo yaka lengwelo lena e ka re ke laka jo lefatsheng ausi ge go thata lefatsheng tle ausi ga a godise ngwana gae o tla gola aska ba leka go ba le monagano o sele ntate modimo o tla mmutlwa lebitso la ka ke ausi molebohe mmaganyane ke qatšha sena ke mosaqane a banshapa ka dilavo mamadi mo yentumele
2: ame ke ntate mofodi ra ba hetlara ka bona ka tawateka
1: ntate
2: ausi ka mowa o ka kgatlhe ke motlhankana o ba ile ba fitlhela lelapeng lese mmona maikela a ketsa dintho tsotlhe tse mo kotileng gore go rea le nna
1: o mputsa putso ya gona a botula moisa gabo
2: eya mme
1: a tšhe ka nnete yeno ga ke a mo botsa empa tsela yeo taba tsa bona e sa le ditlagantle ka teng o ne a utlwe ga e ba e ne le mme wa gae ne re bo mogaleng e be ka nnete o tla bantsa ga ke na le mogadi wa gao mona mogauhelwa gore o dumele
2: kale gae ga ke nnete batsadi wa gae ga bammatle batsadi wa bošhelela ga bammatle kale empa e leng go bametsetse meetlo ya lenyalo na ebe ka nnete
1: butle le wena motho yone ga a so etsetse meetlo ya lenyalo ke ntho tsena tsa masego fat and set stay together
2: ohaeba ejalo ee ntse e le motswalle fela ga e sele mosadi ya gae
1: ntate
2: e le ngwe go ntsa tlameya go lebelela fela nako e ba legate le kwela sesaedi gobane jalo ga ana molao mo emetseng
1: ntate
2: ka leboanne
1: gana boitse ke ntate mang
2: ntate mofodi ga magetlala ka mona ka tabatsela
1: kgotso ga yete ga itsedi ya maotho ga saletswe ke metsotso e meraro mo mamedi le nang la banyalane go seng go na re lebega gutlo o moyeng dumela
3: mosia
1: morati wa waka
3: gaona mammela sonteletsenletse maise wa modimo ga ikodisetse bana bane ba gae modimo tsene ditsidile pele yena a seditsewo go bana tsobeseke a sebana
1: escariot
3: ko ona ketela ya monate ya tseba kobetse bana bekake mannyeo bao ba godisa ka pele e botlhoko ko ona a tetela ga monate ke bona a itsentele fela wage ntate modimo ke a leboa bane tsena ditsidile pele nna ke so ditsidi mme ntho ya maatla go dise re ka bagegelang le thona gore ke godise banagana baka o tetela ga monate mmeno modimo a mofa bana bano ka go fosa yona a nante a tsebana go tse e tsagala nna ikente a godise bana bano fela kere bomaeaebaago banake ga a kaa bana bane ba betse ba golagate ba ntse ba tlie gotela go yona seaeseka ntate modimo a ka mosokolela ruri gobane ba tse ba sa tse ba moetsetsa letho

Hora kya botsela sa mo di sa so tho di taba tsa hora ya botsela o di ba lwa ke di tebo ma nyedi mo mamiri kya o di sa pele ke di tlo tsa tsona tsona di re le so tho le di sa makhama a se tswalle le dina ha tsa Scandinavia Dr. Masisiri o tla nela mmuso wa motlotlei le patong la semmuso la presidente ya Mehlenga president Festus Mogae di taba ka botlalo. Motlotlei le tsela boraro wa moetse mangolo a borumuna o moemedi e motšha wa naga ya Sweden Anna Karine Enestam le moemedi wa Denmark Karine Poulsen ntlong ya botlotlei ha amogela baemedi bana. Motlotlei le tsela boraro o re naga ya Lesotho e malala a laotswe o sebetsa le dinaga tsena go rarolola dikolotso tse kenyeletsang temo, tshebediso ya metsi, kgodisano le phetogo ya boemo ba legodimo. Moemedi wa Sweden Mohlomphehi Enestam o supile gore naga ya gabo e tlile go tswela pele go tsietsa mmuso wa Lesotho ditabeng tsa maatla a sa silafatseng tikologo le mehato ya twantsho ya phetogo ya boemo ba legodimo a ratse ding. Ha moemedi wa Denmark Mohlomphehi Poulsen a tshepisitse go sebetsa ka thata o maatlafatsa tshebedisano.

0: pakeng ya tsana ya habo le Lesotho e ne se supo sa makhama a time ba ne ri bana ba bile ba ne ri sa mokgetho wa se solo ma bale tlhomo ya botlokei ka mora o ne helana ka mangolo a burumuwa Tona kgolo ya mehleng Dr. Pakarita Mosesiri o tla emela Lesotho lepatong la president ya mehleng ya Botswana president Festus Mogae moemeli wa mmuso mongadi boitelo Rabele o re tonakgolo ya mehleng o kgethilwe ke mmuso o etelela pele moifo wa Lesotho o ya gabogone Dr. Mosesiri o tsamaya mmogo le letona la matšhabeng a motlhompei dimpho tau o fana ka tlhompho ya go qetela o moetapele wa mehleng ya tlhokagetseng ka larobedi motsheanong a le dilemo di mašome a robedi a metso e tsheletseng nakong ya tshebeletso ya lepato Dr. Mosesiri o tla fana ka matshediso lebitsong la ditlhogo tsa dinaga le mebuso e sebeditseng ga mmogo le president Mogae o tla pomotswa borokong a bagae ba go ketela kajeno Botswana mme ebile presidente ya Botswana o tloa ka selemo sa sekete magolo a robongwe masome a robong a metso e robedi o fitlhela ka selemo sa dikete tse pedi le robedi ditaba tse dinke tse e reng letona la ditlhodilweng motlhompei motlhomi moleko o petotse lekote la gago ya mesebetsi ya phepelo ya metsi le matlwana e le go tlhagisa mekonteraka ga katamelo bothabothe tshebetso ena e etswa tlasa mokgatlhelo wa boraro wa lekala wa phepelo ya metsi dibakeng tse mabalane LLWDP3 moteng e leng magotla a robedi a puso ya ribaka a tla une molemo a matlhano a setereke sa bothabothe le a mararo a setereke sa lereibe ha bua motlhompei moleko o supile gore boteng ba metsi bo tla tsetsa gagolo kgodisong ya moruo ka ha bohohela bahwebi le go ntlafatsa tlhagiso ya diwai tsa temo a re e le go netefatsa gore morero o tswela setšhaba molemo lekala le se le rupetse setšhaba go kenyeletsa dikolo le babolli ka bohlweki a re lekala le tlo sebetsa ka thata go netefatsa gore Mosotho e mong le e mong o fumana metsi a hlwekileng letona la maaka ebile e le mokgaetho wa gololo motlhompei le Johnny Mpotswane o tshepisitse gore ba tlo baballa ntlafatso ena fela a ipiletsa go mekonteraka o abela setšhaba sa tikologo ya morero mosebetsi nakong ya tshebetso re betela ka tsereng ditsebi tsa bophelo tsa Malawi Eswatini le America di leetong la boithuto wa Lesotho mo batlang ithuta ka tsela eo Lesotho le fetlha moya o tlhwekileng o fuang bakodi ba tlokotsing ha bua ketelong ya se sengwe sa ditsi tsena sepetleleng sa seopotso sa Mofumahadi Mamahato mookamedi wa phano ya ditlhare lekaleng la bophelo mongadi Tumelo Motheebe o supile gore Lesotho ke e nngwe ya dinaga tse rekang moya ka mokgwa wa metsi go tla fetlha moya o tlhwekileng o fuang bakodi ba tlokotsing a bontsha gore sena Lesotho le qadile go se etsa ka 2023 e le o fokotsa palo ya bakodi ba tlokotsing ka nako ya COVID-19 lebitsong la moifo o tlileng boithutong mongadi Charles Kapa Lamula wa sepetlele sa Kamuzo Central Malawi o re ga go qeaqeiwa gore dinaga tsa bo bona di tla ntlafala phanong ya ditshebeletso tsa bophelo ka ditsebo tseo Lesotho le ba tlhatlheletseng ka tsona ha gele re ka lekola ditaba tsa moruo loti e hweba ka maloti ya 16.6 disente tse 16.6 a metso e robong papisong le dolara ya Amerika ke maloti ya 22.2 disente tse 22.3 papisong le ponto ya Britani maloti ya 16.9 disente tse 40 papisong le euro ke maloti ya 16.9 disente tse 43 papisong le dolara ya Australia le disente tse 16.9 papisong le yen ya Japan go betela ditaba tsena re tla boela re lekola tse bileng ka setlhogong tsona di re Lesotho le tiisa makgama a setswalle le dinaga tsa Scandinavia Dr. Mosesiri o tla emela mmuso wa motlokei lepatong la semmuso la presidente ya mehleng president Festus Mogae ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fitlha pheletsong mona ditaba tse tlhatlhamang tsena ke tsa hora ya bosupa go fitlheletse ka nako eo a ebe e tsheokgotso
1: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona.

Mamedi ke bo ke di khomotsi o amohelana ne o la go bia taba ho seng ha ka jeno. La ne o lena le tlhopela ga solo fetena di taba tsa morarao la sa le masa le sotho. Lona ke lena ne o lena ke lona la mo re nya go taba e bileng ka slo ho mbulele le ba beke me nna no ka jeno le sa itswe ke dikere di leng ka takane. La tlhopela ga so ke mo me go phohledi. Ya ba ba ga so ka mtshining ho e fihle ho re ntse tswe tswalo tho. Ke sebetsa le Jaka le Soma nna la ka bitso ke tlaba David tlaba ke mo me ke hona ke tloba mo go tloa ha jwa le fihlamane ho re nya bo supa ka lwana go ka metsa ke tla ofa seabo ka bona go ho re o be le seabo tabentse o re tlo di tshohla ka leng se suti Mamedi ha ke se bela ka thokotso re selela ke la mtsungena ile shumile metse medi ge fa letso ga botshelala ge hle ke na gabong ka ntla e reng ke be ke ngena ka la bobedi ha mna modi advocate to the polaki a to boketsa ho re fumane maemo a hlo ba etsang le ka lena ditaba tsa le ha ile se polisa ma pili phano ito ka monetsa boitsebiso mokeng o wa phatlatsi o bileng kwano maseru sela se tle ka mora gore ofisi ya mna modi e tse diphuputso ka tieiso ya phano ya dibukana tsa ho eta dikarete tsa boitsebiso le ditokomane tse ding mo diphuputso di subulutseng ha ba kopi banka dilemo tse pedi pele ba fumana ditokomane esita

0: le hore lekala le ntse le sebedisa marangrang a seilweng ke nako. Advocate Plaki o ipileditse go lekala go nka mehato e potlakileng ntlafatsong ya ditshebeletso le go tlisa tshepo go setšhaba lekaleng leo. O tla gopola mamedi gore ka 2024 mogatlo wa babuele wa puso ya molao wa motheo e leng section 2 o ne o ngolole paramente lengolo o le seboko ka taba e e tshwanang. Maeto wa go bunya taba ka jeno ke modulasetulo wa badulasetulo wa dikomiti tsa paramente e leng motlhomphei Mogothu Magalanyane a ke a tloge fa he na ga ditaba di le tsena na go tsiwa le go kae mme na le gore na ebe Basotho ba ka fumana tshepo ga e le mona he monamodi a se a re apararitse tlalego eo ya gae. Mme re ntse re le ka matsapa jalo a gore re gokane le ena motlhomphei Mogothu Magalanyane hang ha re fumane he mamedi re tla mo beya moeng jele a re fe na bona e le dikomiti ebile ena ka boima gae he e le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente na ebe e sale bantsi ba e tsang he gore taba tsena ebe di kena motšheng ka ga se taba e kalang maobane ena ya eo Basotho ba ne ba lela ka yona ka go fumana ditokomane tseo tsa go eta. Mme mamedi re sentse re gokane ka katlego le ena motlhomphei Mogothu Magalanyane. Ntate Magalanyane, ke o amogele ntate, ke lebogele nako ya gago le neng la go bea taba tsena ka jeno. Ka mona ka go nna ntate o tlakile ga ke tsebe maebe e ka ba seo se bakwa ke eng ntate. Ke a lewa ntate. Mogompe taba ke ena ntate ya monamodi tlaleo a la ya rapalatsa ntate beke enana mo a neng a bontsha ga ba bakopi ba ditokomane tsa go eta e ka ba dibukana tsa boitsibiso lekala leo la tsala gae ntate ba fumane ditokomane tseo ka moka dilemo tse pedi ntate. Jale rere o ke o re efe ntate ka boemo gao le modulasetulo wa badulasetulo wa dikomiti tsa paramente na taba e fana ka tshobotse mofuta ofe tshebeletsong ya lekala le e amegang.
1: Taba ena ke ntse ke ka netise monamodi o entse dipatlisiso tse neng di ipatlisitse le go hloleha ga lekala lena gore le fane ka ntho e bitswang justice bakeng sa batho gore ba fumane ditokomane tsa bona tsa bohlokwa le gore le go tlotse tse dingwe ka thoko go molao. Di-passport tse ka rentsena tsa diplomatic passport go batho ka thoko molao le ba bang ba di fuwe ka thoko go molao ba bang ba ne ba di fuwe ka molao nako ya bona ya fela ya ba bantse ba na le tsona ba bang ba ditekiswa ba bang bantse ba di tlwetse. O bua ka ditaba tseno jalo bua gatape le ka ditaba tsa tshebeletso tse mpe mme kajekele kalego e lebitso la yona ke stateless in Lesotho koo go tlhoka gore na ga e nele ka e fela go ntse o le Lesotho ka baka la go tlhoka ditokomane ke ka tsela e e bitswang ka ena. Kalego ena tato bele taba ntse ke ditlhalosetse bamamedi ba Radio Lesotho ke engwe ya ditaba tse botlhoko tse etang ka nako tse seng gantle gagolo go rona ba leng puso ka nako eo ditaba di gana go tsitsa gantle jale. Ga o tla tlalego ya mofuta ona ke ipotsa gore na motlhomphei tsena go lele o gabala jwang ga se a sheba ditaba tse mobane nna le mo ngotsweng ka ena o monge mo ngotsweng le ka rona gore na karolo ya rona ke efe jale ya pele fela ya botlhokwa bate ke ntse ke tlhalosetse wa sephete ga re tota re sheba ditaba tsena ke di shebe ka gore mosebetsi wa paramente go disa executive mme re e disa nna re e disa gore re bona gore re etse ditšhelete re etse ditse molao le go bona gore efe ra e disa jale ntho e re e disang ke ya gore re bona executive ga e sebetse maatla a yona gampe ntlong efe kapa efeng mme o tla tlhokomela section 10.5 ya tlalego ena ke mo e fileng e buang ka karolo eo go tsweng tshwanetse e tenagolo a tle a e shebe mme e bua ka taba ya tshebediso ya maatla gampe ka gare go lekala leo mme taba ena gore e tla tlhoka gore go sebetsane le yona ka maatla gagolo kgatlhano le letona le jalo ga e ba go ka fumantshela go tlhe taba tsenana tsa tshebediso ya maatla gampe le go batlhanka kopola gore ofisi ya mena.

sebetsana le kgatikelo ya ditokelo tsa mantlha ka gare go makala a mmuso, mme ka sebetsa ditaba tseno ka gore e be ile a etsetsa menyenyetsi kapa ile a ngwalela batho ka nnete re tsietsing go re thusa nepa kere ke ebe empage e ka ba botlhokwa gore re kerere na ditaba tse di sente o nna mo di a buileng ka tsona. Taba tse a buileng ka tsona ke ditaba.

0: Basotho ka nako ena empa tse tlamehileng gore tse di atamele dikelelo diphodile gagolo mme ga keke gafetisa ditaba tsena ga tlabe ge bolaya basebetsi ba le mmo go lata ditaba tsa mo ge bolaya le setšhaba mme ge tlabe ge sedisa le theola tshepo ya setšhaba go puso ke le ntho empe ka go fetisisa the good government ke taba e nngwe ya botlhokwa gagolo gore ge e maintain ga re sa e maintain e netobetsa dikelelo tsa Basotho pusong ya rona.
1: Mamedi metsotso e meshomele metso e mmemamedi a metso e mene ge fakaletse gore nnya bo tshelela e bone sotso se bolela o ntse o metse lenaneng la ditaba go bja taba sealemoeng sa Lesotho mme e tlwa gona ke motlhomphe mogotho Makgalanyane. Motlhomphe Makgalanyane, ka boithuto bo o feteng dadege re bone taba tsena tsa dikgothaletso tsa monamodi e tlile di kena tshebetsong ka monyebe ntate ebe kgetlong le kapa seabo sa pagamente ke sefe go bona gore taba tse ga di etsagale jalo ka nako tse fetileng.
0: O tla tlhokomela gore monamodi lemosa lantshitse ditlaleo tse nne but tse tharo tsa botlhokwa golo tse amanang le puso e nngwe ke yane bitswang the legacy of negligence e nngwe e buang ka Mohlodi hospital e nngwe ke bitswang a house still in ruins e nngwe yane buang ka taba tsa ditšhankanyo ale e nngwe ke enana e stateless in Lesotho. Ditlaleo tsena tsa botlhokwa golo ha ke ne ke qala mohlomong ba ke tla ba ka re ko ba ne ke ntse ke le ka ho tshwara ditaba empa hona jwale ke hona le ntho e tsang 10th amendment e leng kopo botjha ya molao wa motheo mo ntse re bontsha hantle hore ditsi tsena ke ditsi tsa paramente ya le se dikamele re di sebetsa le hona ka mahadi ntse re tsebetsa ha ho tlhokahala ke ne ke ntse ke le tsa hape ntle le yeno le ba ho bontshitseng unless go na le ntho e re sa dumelaneng ka yona jale re ka ba etsa for review ka molao mme tshebetso ya monamodi e batla e hlakile haholo data mme kgetlolleng ga ka ba soleya gore ke nna molele na obane ntho ena a se taba ya monamodi ke taba ya gore naga le setšhaba se lele ka ditshebeletso tseno tse re tsebang nako le nako go nee godimo le tlase ka taba tsena ke taba e tlhakileng ya the failure of the good governance lekaleng leno la Home Affairs mme le e ntseng gore ebe go tlotla thonene go na diphumo tse kana tsa di-passport batho ba ba fumane di-passport batho ba senyetswe ntseng ke dilo tse tshabeyang tse batho ba tlileng ka tsona ka nako e telele mme enana e re ga ke re atreseng taba ena bane mebuso e yotse taba e bane ya natla ene e tlhasele e kare ya moruting ga moso mo ngatape e betse e tlhare e tlhasele e kare ya moruting so ntho enana e re ge kolokisa ntsona leno la Home Affairs ona tseno taba tsena tsa dikgothaletso di mofile le di-strategy tse tlhakileng tsa gore re solfe taba enana ya Home Affairs once and for all mme e e bontsha mono ke a perpetual vulnerability ya lekala leno go nepotism and manipulation ya HR kapo ya recruitment yeo jale letona le leng teng e tobaneng le kgoletso e golo ya go fedisa taba eo mme le yone rona ka le batlhomphen ge tobane le taba e golo ya go fedisa taba ya go beya lekala leo tlasa stress le pressura ya go ba hirisa ka tsela tse fosaeteng mme ge ke tlaka etsa ka mmatsa otlhe obane paramente shedile on the spot gore na kagolo ya bona ke efeng ke efeng ke go tlotla mo re etsa mme ka netiso jalo ka ga go bona tsatsi ya pet ke tlo batla go ke bona gore motlhomphen a ikarabelelang lekaleng lenana ge etsa tsotlhe tse re tlamehileng di etse kapo reetsa kgothaletso ya gore ga e be o tlamehile etswa a tho community e sebetsaneng taba tsena e sebetsana le tsona ka pele ka potlako gore re etse kagolo ya gona because otherwise jale ge tlabe re feile one ga re feila tlalego ya monamodi re feila setšhaba obane monamodi o lwanela fela setšhaba se nang le ketlelo se nang le botlhoko ka taba tsa ditshebeletso.
1: Ndare Makgalanyane, go na le maikutlo a Basotho ba bangwe ba Basotho ba reng taba enana ya diheiso ena ya phano ya dibukana tsa go eta kapa dikomano tsa boitsebiso e tlotse paramente o ka ya maikutlong a
0: kante gaya tlola paramente ke re gaya tlola paramente ga ke bolee ya paramente e se e sebeditse wa tseba ka smarting la bua ka yona ka monang la bua ka yona fela ga re sole go yona gorena bothata ke bofeng empa o tla gopola gore meeting o ne wa qetela yo lekala le nene le le tile le la di-passport di lela beya le ts le director ba beya gantle gona ke entho ba tlotla ba etsa gona jale go bona gore taba eo ga e iphete jalo ka enentse e ipheta mme kegegile gore o tlo bona go kwatagang ena a kereke lekatleng ga ba tlale a tlale tho batla le bona gore bothata

Le ngolo le yang ka mo

0: ka bona ka lekaleng le bontsha gore tshebetso e ntle ga eyo ka mone ka dipasepotong ga e ka ya sebetswa go fitlhela gona jalejea ga monamodi a betse a etsa phatlhalatso e kana kana ko gona ba re batlatsa ba tsela tirogetsa mosebetsing dabe nako e yotlhe ka go fela ba dutse ba duletseng ka moo gore e batletsa ba emisiwa fatshe ke monamodi ntate makgabanyane a ka nthusanang ntate ba etse go a etsang ka moo ga ba tletsa ba emisiwa fatshe ke monamodi
1: ga re thusa rena Thabiso Thabiso
0: Ke mogatlo
1: wa boile ba puso ya molao wa motheo le section 2 kona o nngwe le parlamente o lla ka yona tabe na ntate
0: ga ena taba e tsere mogatlo o mongwe ntate
1: ka leboa
0: ntatele ba dutse fatsha ba e sebetsa tatsing lela ke monamodi ore monamodi a tse phatlhalatso e kwalang setšhabeng ke ona ba gang ba tlae mafatshe ba sebeletse setšhaba ka di-passport ntate setšhaba sona ka bosona ga e sale tse felela se bontsha bodutu ba di-passport mono ba dutse ba etse letho ntate ile go ba etse wa etsang bo ntate magalanyana ka mo bakgethole setšhaba ka nka gabele ntate ke a leboa
1: mamele metso e mošomang bedi a metso metlhano ge a re dibile goreng ya bo supa ke ena ge ge tsebe go fa ntate magalanyana sebaka a kene mokgatlho mone wa pele wa dipotso kgotsa mamedi
2: ntate oa re na leta fita a mogalanyane mo
1: na leta fita
2: le bothata bo bong ka setlhaba se sa ditaba sa radio Lesotho ke na le bothata ka baphatlalatsi ba rona mo eleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka ga ke re kampo ke a fosa ga ke re ntlho ga e sale re lela ka yona le re bitsetsa bontshei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore re sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlhalatsi re ke re shebe sello sena ka moo le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena setaba e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlhalatsi le ke le gotlilotse taba o e batlhompeng e ke leetse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke
1: fosika leba ntate ere renke wa petelwang phato ntate Dafita onare a ka re swae motlhage mona mme ge a namela ke ena mamedi motsotsong ena eshomele metso merago ge a re ebile goreng ya botshelang mamedi kgotso
3: ntate magalanyane le sebohodikamoo ka
1: radiotsong go matanke
3: ntate magalanyane selo sa basotho ke sa nako e telele sa di-passport basotho ke ba nona tsena ba tletse aforika borwa ba fola lotla ga e ba tshwarwa ba etswa di-i ya gore na ga bana ditokomane keng di tletse di-ofising gale re goletsa mona gore re kopa di-passport di mpe di tlisa di-counseleng beng ba tsona ba lo di lata di-counseleng ntho eno ga e ya etsagala ka jano ga e le monamodi ebe seo se tla etsagalang tate magalanyane ya bobedi kore na bana ba tshwereng di-passport bothweng ga bana tokelo ya tsona o kontšhakisetse ke ba fetileng mebuso ye e fetileng mo batho ba mmuso ba fuwang ditokomane tse ikemetseng tsa o ya dinageng tse dingwe jale ba tshwanetse be ba di kgutlisitse jale ga ba di kgutlisa ba ntse ba dipokothetsela e se e se matona kapo o bua ka ngala moo ntate magalanyane a kontšhakisetse jale ya o qetela ntate magalanyane ka go ka tswa mola wa go tlhakiseditse gore na kamona o na le bana ba ka aforika borwa ba go dumelela gore bana ba rona bapalame ba tla gae ga ba sa tshwarwa kapo ba ntse ba tshwarwa tseleng molana e kempe re tlhakele re tsebe bajetsa batle gae ba tlo lokisa taba ya di-passport tsee tse ditseng di-ofising moo ke a leboa ntate ba ke tlhakile
1: o tlhakile gore matanke motlhomme mogalanyane
4: yasenadetsholong o rena re tloga go lata bena ka nako e kae mme

0: kere e se fuye nako monamodi o re file nako ya matsatsi a mashume a mararo go tloa ga tlalego yena e file e phatalatso ya gola ke engwe taba tsa botlhokwa o ne a botsa gape-gape gore na ena ya go kopa tshwarelo ke mang a tlo o kopa tshwarelo ga ke motho a kopang tshwarelo ke ya entseng diphoso empa ga e ba go ka etsala go be le nthongwe e fapaneng le yone ebile tona le teng ke lona le nkang boikarabelo go latela ofici eo e tla shaka le yona empa ke taba tse tlamehile di etswe ka nako ya go tshwane mme le tlo bitsa lekala leo gore le bona leetsatse le etsa mosebetsi ona ka tsela tsona tsena jale gape-gape o ntate tsholong go di-passport tsena tse bokelelaneng le nne mataki ebile ka yona tse bokelelane ga e sale ba bua e le makansela gore ke sa ntho tsena re tlotla re thuse ya kgona ko ona mona mo ebileng monamodi a sia buileng a bueng ka decentralization gore ka re nthena e ka iswa pusong ya dibaka gore mane diterekeng e le gore setereke se be le maatla gore a re kopa da le councele le ke le thuse di-councele tsena go na le di-passport tsa teng di atamele pela setšhaba jale mete ape-ape a bua gore ach ka nnete batho ba na le dikgomoso bo tshabeyang ga o tlamehile go sebetsane mmogo mme ke phoso ditaba tsena date tholong ge di ka nnete di etsagala ka tsela ena mme ya bobedi ke date thabiso date thabiso yena o nare ga itsebala date thabiso o re ga itsebala re le bahlomphei o re tlaleo ona bua ka tlaleo gore tlaleo e jalo ja badimo ba cheo so mo lodisite ka netebaleba date thabiso ga re itebale sentse re etsa mosebetsi ya gola ndate tafita o buile ka yona taba eno le tla gopola gore mosompheo letona le ne le ikarabela ge ne re mobitse mane ga ba ga mobitseta le ka gare go ntlo goga ba itlama ba re ka matsatsi a magago ntho ene ga e sa tla ba teng empa a report-a ga nna ga molelekisa le a thoma gore ga gona motlhage kile ka thola ka taba ena empa kgetlhong le naga nagana go tlamehile go etsagale ntho e fapaneng le ne e tsala mago ka nnete ba nne ba be le tshepo ndate tafita o file o lla ka gore basotho ga le ba lla jale ke gona bana tsatsing ena re a tlhaga gobane monamodi a e ntse na ke ntho re tla etsa so ka nnete go utlwa selelo senana sa basotho la tseba bo ndate tlaba basotho ba tseba gore ga gona nako e re tholang ka go etsala ditaba tsena re le bakgetha ba setšhaba se bile re le maparamente ka mono re bile re le badiwa ditulo ba dikomiti le badiwa ditulo bano ba gaeso ga ona nako e ba thola ba dia ba ntse ba bitsa matona ba bitsa di-ps gore le tloga go llatabe ke mogokereng le tla tseba gore ga se dibeke tse telele lekala le e latla la salosa gore na le tloga golola mathata a na jang mme re lebeletse le ya gagolle mme mo taba enana e buang ya gore jale taba ke enana e tla gona le tsena go keta gore shapola mating empa dipatliso tsona ke tsa pele ko mona mme ka gona di tla nkelwa maatla gagolo gobane jale di ngotswe ebile di bontswa lebile otho ge lo batlisisa go ya pele mme mataki ore selelo sena ke sa nako e telele mme selelo sena ise go jalo mme mataki ke sa nako e telele empa nako nngwe lengwe e sale re kena se leka go buisana le lekala go se le etsetse mosebetsi empa go leka gore le etse mosebetsi jale nka buile gapeape ka taba ena di-passport gore di ka tswa di-councileng jale e gotsitse gapeape gore na di-passport tse tsa diplomatic ke bo mang ba sa di kgutlisang go tlhalositse mona ga ra ba sa di kgutliseng ehlile go bonagala e le bane ba matona go bonagala e le banana ba di-officing tsena ba neng ba le di-officing tsena tsa matšhaba e leng tsa diplomatic kapo di-foreign missions ebile mona go a bontsha gore empa ja le bakgethwa go bontsha etse bona ba tsedisiwa ka peleng yalo fela ba kata go tswa empa bana ba mangwe bona di dulang tse di le matsong a bone jale go bile o thona le ba fosaeteng gape bo o sena mo go tlhang gore be ba tlamehile ba ba di di-passport jale empa ba na le tsona mme taba tsena di fosaetse
1: gore matanke motlhomphe o buile ka e nngwe ya gore na bana ba bona ba ntse ba tsa kapo dikamano tsa dinaga tse pedi na ba ntse ba tshwara ga badile matsatsi kapo ebe yona ikamano taba e ya gore e tlaleo ya e ntshweng ke lekala la gore ba iponagatse ka kae a tšhaa ke tse bona ebe ba ba na ba tshwarwa
0: ya date okay ebile gaufinyane le tona nente go leka gore a ka arabe taba enana ya taba enana ya gore na go nka nako e kae mona mo go itsweng ba tlise di-passport ba itlise

0: tlhagisitse immigration office ba ka fumana dipassporto tsa bona e ba di lebitse le matsatsi
1: mame metsotso e leshome le metlhano go ya ge dibele goreng ya bosupa re kanka monkgatlhelo monge wa bobedi wa dipotso ke ela momedi no mo kamogala ke plus 266 5993 mame lekgotso kgotso nale
2: ke tsota mpidi wa ditsalane mmo
1: na le pidi
2: a dimametse ka tsenakganyanae reere ditaba dibuitse o ile ntirisentse dibuitse taba tsene dikore bua jema gantlentle kobjale mola a ka ngakale go latela go ka ofising ebile ke modulasetu wa badulasetu gantlentle go theolela maatla setšhabeng na ke ntho e batle etsa e tlo belofatsa mosebetsi wa go ragolola taba tse kang tsona tse ga ke nagone o se o theoletse maatla setšhabeng e ne tla ka otho dipassporto ditletse di ofisi mola e be go bitswa setereke sa masebu ka dikhansele tsa teng di o tlhatlhoba passporto tsa beng ba bona kore beng ba ka ke setšhaba mona ne ke tla theoa ko o tlhatlhoba dipassporto tsa bona ke tlese ke dikwetlile go ba le o theoletse maatla setšhabeng e be ko bane ba sa theole maatla setšhabeng na data ba galanyang taba tseo tsa di buang kore nna ke tla mo tshepa go latela ditaba tse sale ke motlalela tsona o fitlhe bagona jalo kore a sa feta fela ya mantshwenyana o tlhola go galeletse tsa re he koo ke tlo bona taba ano le ntse o bua ka yona a sa thetagatse ditaba fela ke metlhayana ke moutlwa a feta mola o natsa mantshwenyana natsa thabatseka o re ke tla tshepa jwa go taba tse e le palamente e tlhebantse ba di sebetsa go latela molao o batlamaileng ba di sebetsa a tlhola go ntshepalela a feta go nna mona a ka ema mo le ga sebisalang jone ke mmisetsa yona o re tla mo tshepa jwa moso mong le gorena ga e le mola yone monamodi a sa fane ka tlaleo ka mora matsatsi a masome a magago ke gona eng dikgagometlage dintse tlale le difeng ke gorata ga o tetela ko gona o bone ka taba tsena tseo a paramente ba di buang di tla phethagala gantle di tla phethagala gantle jwang ba phatlhalatse e le bona maparamente le botlhe go na le diposišene tsa sepolotiki ke bona ba tlhong ga se nna ba ka mola diposišene tsela ke tsa sepolotiki jale diposišene tsa sepolotiki beng ba teng ba leboa gobane ba beile mmuso ditulong ga ba tlo sebetsa gobane ge sentse ge imetse gona mona di-eding mona batho bana ba tlisitseng ka nnete ba bannyese ga ba sebetse goan ba ituletse masego mono ba ntse ba itelela tšhelete ya mmuso ga gona ntho e ba etsang kore ditaba tse di tla phethala jwa gona le diposition tseo tsa sepolotiki e be ke tlhakile ntate tlaba
1: go jalo na le pete
2: ntate
1: go jalo ntate
2: kalebo
1: mame ke metse lesome le metsome kago re ya ge dibile goreng ya bosupa ke ena hele wena nomoron ya mogala plus 266 5993 kgotsa mamedi nate maselong ntate
3: ke mametse date makgalanyane ke nekere nna go ya ka nna ga ka tsena ke beelelwa gore gantle ga o kena pusong le mogosi o kena o fumana batho ba bangwe ba sentse ba tshegolole jale ka ga o tla fumana go motho e metsa ga a tsosa yeo a salang o salang tsa sebeletsa yane a tsiso ke ka bataba e yona ba elelwa jwa ke a lebona
1: ke ena mamedi nomoro ya mogala plus 266 5993 lo wena ge o tshwaele kapa ona botsa potso ditabeng tsena tse ntse re bue ka tsona ka jeno kgotso mamedi kgotso mme
4: ntate wa sa ke ne ke re ntate mogaleng na o sa tlhokometse ba se ba tlhokometse gore ga re sa le jalo ka maobane gore ga re sa mamela go thetsa gago taba tsena metlhaena kao fela ga batla sealemoemo ba tla ba re tshepisa gore ba tla etsa 1, 2, 3 ge be re kope dinomoro tsa bona duma dinomoro tseo tsa bona e be ga ba phethise letho gona tse ke batla go botsa gore na ga o tho motho a koswe o koswa ke mang ga o tho ba tla kosa ba tlo koswa ke mang date magalang yane ka re tekanye dintho e leng yona ke nne mantebeleng kannete a ntate ena ya metlha e kao fela e sa le bantse ba re aa re tla etsa je re tla etsa je mang mangwe o kopile tshwarelo a se yona gohang a se yona gohang ba kore o ba bona fela gore ga batla sealemoe motho o tlela fela gore aa

0: le puso mo hantle o e fara jang hantle ya le boantane
1: na le tlo ke na le no mamedi o tlaise ha maikutlo ka pa hona ho botsa moitwe rona ka jeno ge tso mang se maikutlo tabeng tse o kentse go ka tsona ka jeno mamedi khotso
2: khotso na le tsawa kwa wana
1: na le face ya come home dad
2: eh na le ke se tsase mo go maletsinya nna ena de ke kopa ya tema khanyana ka akantla ke tse mana ona ele ke ho bana ntate magalanyane monko mo passport office ho sa dzi di tabela tso tso jalo office ga di sitse mo e sa ntse di passporto ho ane taba ene na ona be le tsaba so tlo ba hlahang bo ka ka kwa ka sengkunyane ka halebelo ba tla mo ba tle ba fetela maso hona vale me taba e ke kholotse ho bana ntate ke kopa o kopa e batla ona ke ho bana nyoko tse passport office monko ebe e nngwe hape-hape ke ya gore na ebe ga o ka bontse o utlwala gothe ditlhogo tse ka moo ebile tsa sewe-sewe-so ka bahlomphei ba etsa di-list e ka bana ee katle e sebetsagale gobane jalo yona tse na go iwa dikgethong batho ba bona ba tla ba lo ba gailela nna taba tse dithotse tla sebetsa ka phosetaba te buyagang fela ya go qatela ntate e kileng ka e kopa le yena office ya mna modimona eo ke bona ka e ka naba ga e araba ke ya gore ha o phatlalatsa gore basotho ba lolata di-passport tsa bona ka moo ga o tlhalose gona di-passport tseo di phatlalatsa marang ka mong ga o phatlalatse gona basotho na ba ke ba applyseng passport neng tsena tsa bona tse batsetsileng mono go tloga moo ga o thogosala mabitso a gona mo listing tseo go tla bogolo bo kantse mabitso go sa etsa ka ditaba tseno tsa tlhatlhamano ya ntho ya diletere neneng e ka bente entaetse jalo neneng wa padisa magabagaba onono ka nete ke kopa gore taba e o ka o elelele ke tlo etsa motlhala ka diphatlhalatso tsa masego tse tsileng maobane di mogabagaba ono e leo mabitso gamila ka alphabetically ntate go kopa thuso ntate ke botlhasa bone bo e ka nna ba bonte bo etsa ke bone batho ba ba irueng ka go tlhoka boiphitlhelo ntate go kopa le sebetse taba eno ka lebang ntate
1: a nna mo khangena ha hle ke na ho tsena tse pedi tsena nda de se bile ha ba pattern
3: okay le ene de po le de tholong na botsa ka taba ya di potso tsa la bone ka nanti di le teng ke di go tsena de tholong empa ke khola ho hlokometse gona ho tsena pa le ho thata ya ba taba hore ke ba ka kwalla na ko ya ne ya di budget e ke nna ko fihlela ke le ke bula gona ho le tsena na ka ka mme ka po ka 2024 ya le le hona le tsalang ha tsa go ntse di le teng empa le nne ba ba o ka fumana ha di ya tsa le kwa le di le tshi dipentse ke taba tsena tsa hore re na le mela ene ya le yona e tla dilo re bona hore ya fika tsona ntse di teng ya le shekwe na botsa gona go bane smong go passport office e tswe ke taba tse re tlhileng ke re le ka mona ka go tla ya mona motho ke re le tuna le ka mmeleng le bona go se tswe jalo di a bu yo go ba bobebe go ba sotho ba fumane di passport hau finyane le bona nda de six ke tsona taba tse ke ne le tsenka mo ke o bona le tsena e hle go ntse ka ntse le tsena e ka ntse ke o di thaka ka neng o latela time frame ena na e re tsime ya le go nna ya nepotism ka go mafet e le nyene na ya tsime tsweki a tsa bua ka ene ya le se bua go thata empa le tena le sente le shopo metse go taba ye e tlo ba tlo ya molao e thabo ya ngakolo ha ile e ka nna ya tswela pele e tlamele e thile hang hang ha e sale taba e ka retsa gobane taba e ise e tla isa mmuso gotla taba e e tla isa letona le ikarabelelang gotla o swantse o bone ha ne ke bua ka section 10 mane gore e bontsha gore motlhompho e tona golo ka lebaka la dintho tse e batseng ka moo a nkele letona le eno kgato ka tsela e maatla gagolo jale letona le e teng gona je e setse boikarabelo wa lona bobogolo le le se tsapa tlo go ka taba ena ya hore le di passport tse tse ha o tla fumana ha di ya segregation e hlakileng ya hore na hana di tlamele go di tsama e jang di ke di tlo fitla ba toka ka tla ine pa itse ke ka tla tla tla tlo bebe ke tla le lo ga ha ba le di central tsa ka di tlhokomela tsa hona television di di baka tsela tse e le di baka tse go tlhokomela le di office ke re ha go le taba ena le bothata bo mo nna ke wa utla ha se go le content tona go ha se go le tona le tsaka tsela go di office tse di se di tsane le yona empa ka fumana ntse ba na manna ka ene e tla ba tsona di resources tse tsa go etsa wa le ka le tsena nao e se taba tsa bona nna ke mo go re mo nna mo di o batla a entse di taba tsona di tshipe ka letso o re ke bona ha le nka gato le tswalo mo le taba ena ha le ntse e tla be ga go leile e be e feletse mo a se taba tsa le le di ka tsola ke tlile na kana na hola le fuyi le re tsapa go le tsena le tsona ho tena halala ga bolela ditaba tse seng tsona ke lokana go tse tsile le se re fumana taba tse seng tsona

fela ba mamedi rona di chechefa re abina mama re hlesa ga bona ga mona tsa ka no selelekela sa rona ho sengwe ho tle ho letsetsile mo qebelo ele ha kgwedi ena ya motshehanong e hlola jwalo fela matsatsi a le shume le metso e tsheletseng ha se mogwa ke molao o tlo ntumelle ngwana ngwana ana ke kokobele hle ke re ntaele morena ke mofo wa ho thata ke tlaetsa ya ha yohle ha ka ya nkimela ke dimela o ntlatse

le ho sitweng wa ka o tle o ntshwarele a tshe ha ile wena morati motho a selle motho le tsimolatedi motsietsi wa lena na ole le ho lena na ole sna nthaka lena na ole samakwang la manyanya ko o tsebe morati wa ka ha ile moqebelo tsena ke dutsi ho di matse ka nana mona wa tsaba ke ngwana motho ke hana phoka di rotha ke hana ho bata te ha ke hopola fela mamedi ke tla mathoto ke tla tshebeletsong ye kgolo ya setšhaba kgetloetsa lenaneo la monyanyako wa bona ko rata ka kang lebitso la ka ke na le thukatsong yeno wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batshe ke motho wa mmantsheng thabedi wame disenari wame la mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la mamosa le melapo ke ngwana na o ba ditlhaba tsa peka ere ko gopotsa te ba botlhokwa ke ena he ko re legalong la peka moya ga o kene a o ya teng o tlo o siela mang gobane jwale banana ba teng ba tla go kgwaela nnete ke bokile dikgomo jwale ga go le tsena ke nako ya gore go tle go tšha mokhukhu go sale masenke akere ntumelele mamamedi ke tle ke fa ditlhopha monyatla wa gore dibine di thenthetse go be monate ga kalo sealemoya ke se lesotho tlhe ke moqebelo bekeng go ba o tlama ka pele mabitla a tlameng ka jeno go phomotsa baratuwa ba bona borokong ba o qetela phephitlhe phephi lona baratuwa baka ga simol ga maqhanyane high school choir ore ke godisitse bana ba ikgantsheditse nna ga ba qeta go bina bano ga ramakganyane ke a feta moratuwa ke tla ke nkile jwalo masuwe high school choir ba re ba thetha goba ba bine le bona ke tla ba ise ke feta mampota high school choir ba re fela shaingoma ke titime mamamedi ke tla ke tshwere jwalo mmamogau high school choir ba re fela barati ba mmino magobalo yona e re fela mosadi wa ka wa tšhelete senna o kwatela masawanetle ke feta mamedi ke tlabe se ke tla le diodi high school choir ke tla le bona ga ba re fela bandwana bam nna tefelo tle go tlhomametseng tshebeletso e kgolo ya setšhaba le gona tentse ba go tshietso ya ga e sa thekeseleng e botlhokwa e re fa maatla e re fa morolo wa gore ka dinako tsotlhe mamedi re phethe mosebetsi wa rona ka bokgatseke bo o tsotegang.

Hi, Bo Bandwana Bam. Hi, Bo. Metsotso ya rona ha weta di mama Mary ifihla itlela hantle fela ho ema shume mabedi a metso e robong le sekoto. Gatswa horeng ena ya busu. Ba ntumela hla ke qala pele ka wa mela wena ya qetabulela tsebeletso e kgolo ya setsha ba fumana ndorondo ro sentse matha. Fa sa lebantela ha ola poloke ho lebantela bophelo. Lena na o ke le ratwang a ke lena na o la mngenya go tsebeletso e kgolo ya setsha ba molaetsa wa re fela. Hello ntse go jile ka tsebe le bitso la ka ke o skarabelo le chesa ke ka mona ka ha tshosane. Ha re feta mamedi re sheba molaetsa o mong wa re fela ke mohle ke boka dijepa ho seng ho phodileng ka mehudi ke ntse ke o mametse hle motho wa legalong ke motho a mokalo ka ventere Agnes Thuso Mosuhli e monyana a re hi dume radio mosia hle ke o mametse ke leqatsha snack mosaqane ke a o simole boheng mahanyane ntumelle mamari ha ho le tjena re hatele pele ke boele ke fe dihlopha monyetla wa hore di ke di bine di thentetse ho be monate etswe pina ke lelo molohle lena non lena la manyanya go eh ha se mo gwa ka nete ke molao le kebela kula ke leteng la o la hle motshonoko la o la mosia se chaba sa ba sotho se kula joang empa o tshwere kepa ba se setse ka lehlaso eh ke a feta mamedi hle ke fa di hlopha monyetla jwale wa hore dibine ha o le tjena ke tlatla ke nkile betele BDCDC choir ke tla ke bankile fela ba re fela dithota gotsufala abe se ke fitlha ke fapoela ka mono thabatsa ka high school choir ke tla le bona pineng ena ya bona ba re setsokotsane ha ba qeta o bina jwalo ke ntse ke le thabatsa ka mono ke potele ka mono ka St. Teresa high school choir ba re fela sa kena sebata thabatsa ka mono le itlhophe ke atla ke tlo le bona ke a feta ke nka San Sabina pineng ya bona ha ba re fela re kgathetse ebe ke tla titima mamamedi San Lydia ke fapohela ka mono ke ketle le bona ba re fela tsatsi le monate nke re le batlwaetse ha ba re bothata bophelo San Barnabas Masite ke tla tla le bona pineng ya bona ba re batho ha ba thothomele ke tla feta moratuwa wa ka ebe ke se ke tla kinkile sefika high school choir ba re kwae ha se fashion e ntse le boipiletso ho lona batjha hore a ke le beng le phapanya ho ithabisa le phapano ya ho hulanya bokamoso ba hao seretse ona le dintho tse leng hore ha o so kene ka hara tsona ha ho sa gutle joale etsa qeto e nepaetseng bakeng sa bophelo ba hao ke o eletsa ho bana ko rata.

0: ke re metape eno ya gao e tla sesefala e be phalelo ya madi e ba e tlase ke a o bolelela o ikemeleletse ntse o sebedisa dithethefatshe re ke shebe melaetsa ngwanangwanana ke tsebe go feta ga e se mokgwa ke molao ke motho a mokalo ka sekonyela thabanke ka mona ka thabatelele matsieng ga tshilo ke monga molaetsa ono mamari o maya ntumela
1: Yo le tuka tsho go fatsela le bana ba lo go mpo mpetele bana ba rona le tuka tsho go pa.
0: Kwa e ha se fashion.
1: Ne.
0: Ha ba re kwa e ha se fashion.
1: Ha ba le ding.
0: Ka nku wena.
1: Ah ne le tuka le ba wa bolela o tla ka wa nwa ya ka ha o tsiba thumba hao.
0: Ha ke ata ke ata ka lenyene.
1: Ke le ntlo tsho ke ha o ta wa nwa ya ne ha o ka o phata lo o tsile o tsa tsale re tsebe.
0: Lekile ntate
1: ke a itebohela ka motswadi
0: thank you ya be se mabaka mana le selma ya sa lesotho ya be le yaka a ka thoko mamadi moya ntumele
2: na duka ke a o dumedisa
0: ke a kokobela ntate ke a tenda temotshele
2: ya go etse thuya ka tshepo tseo ka ntlhompisa ka tshaba sa sa thuya tesela ona bakambo mbo ntate palama
0: ke le gaitsadi yaka na ka roma o mamoletse wa re fela hi anti pressures o mametse le go ratwa ke ao se sithati magele ke ka mona ka matsieng kgolokwe lavo ke tshwane rahatla o mamoletsa wa re ka nnetela o ka tsamaya mosia o sebeditse frank shedile ke ena mongamoletsa ka nnete ka ba ke tlama modimo ke dutse ka boiketlo
3: a tlentsa moreng
0: eya mme
3: ka nnetse ke na le yona gare ga mendondo go enana ga kopa o phetele sesika mono no ka kwae
0: kgotsa ga ya temme
3: a o sent

0: Atjhe, momamedi, ka nnete lo kopile ke phethahaditse ngwana ngwanana go tswa botebong ba ka bapelo le nna o tseba e kere ke shwela wena fela ke shwela lona fela lona baratuwa ba ka ke lerata hararo ka letsatsi ke lerata hoseng motsheare le mantsiboi a ke wa utlwa hararo ka letsatsi kapa re eketsege re ganne le bosiu ka phirimane eke a ke tshwela ke sentse ke re hla ene phuthetse ho le ho kalogetsi ena ya lenaneo la ke le hata toro mo e leng bang ho bile jwalo ka nnete mamedi utlokong kine le matsoho madinga mogana Jesu Kriste o tsebe hore ke lekile nnete ke hore jwale matsoho ona ho dutla a sebetsang a sa sebetseng jwale a ka etsa diphoso jwang monga ona a entse masotho jwale mo e bang ke ntse hantle teng o tlo mphaphatha le hetla hore mosia o entse hantle sena se tla o fa matla se o fe morolo wa hore ka dinako tsohle o tlo o tswele pele ke tswele pele o fitlhela ditabatabelo tsa gago lebitso la ka ke maletukataonyane wa mogau helwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshentebedi wa maedi sena di omele mokgabotlong ke na re ga ke ipate mme ka nnete momamedi ke sentse ke re fela tle o tle o be le bomamedi bo monate
1: ya le dumedisa lona bana hohle mo le momentsing sealemoya sa Lesotho le le hona teng lenaneo ke la mantlwane ya le dumedisang ka thabo e kgolo ke anti Senate Matsoga fela nka thabela ha le ka lampitsa anti Nathi lenaneo lena le ba sealemoya sa Lesotho ka moqebelo wa beke e nngwe le e nngwe ha hora ya borobedi e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng atamela letloko hona re le tshwaretse dife kajeno Kajeno le nane la mantlana nga na le ba 18 me ba 18 ba rona ke bana ba little souls

Thank you. You better watch out.

shine. What are you doing again? I can beat you again.

together. I add them together.

you when you go outside and sprinter.

bukari kala na ya cho ere o dile o o le bua ka dina go tsohle bona o ka pagala mathata ka pa le manolo o dile o leboa modimo ka dina go tsohle. Sebe he ba ke tega mantsi a bona a tswalo ka jeno ntankola ka tebe 60 vovo matebele o a kirika tsela hela tswalo mani ga ra mahaitsane mahlape mosae tatsi nna ma bana no ke tega motho mkalu ka re film maipe wandebele sipiwe reno musebo mphohwa la papadi mwahludi Matsidi Mothibedi Gerard Nina Thabo Phoofolo Kamanda Hillsview Mathiso Mohlwai Teboho Maema re lebile Jomani re filwe tahlelo mothamokalo ka Phushudi Maduke ba ba makete ka matsatsi a bona tswalo hetsa tsenya nna maobane lebaka jeno lena he sentse re matlhonolo ke yano ka jeno hlompheng thate mogosi le yena ko tekatsatsi la hela tswalo ka mane ka hathetsane sekolong sane se phahameng kapa se magareng sa lesia ka jeno lena he jwalo ka ha tsatsi la hela tswalo hantle le lekala la lesome le metso e mmedi kgweding ena ya motsheyanong empa ka jeno he ke hona a ketekang le setšhaba seo sa ka moo ka lesia ha jwale he ditshebeletso di se di thakgoile empa go qadiwe mane he ka setlhabelo sa mmisa qadiwe ka setlhabelo sa mmisa ka morago mono e tla ba menyakwe ka go fapakana tla ba menyakwe ka go fapakana ka morago setlhabelo sa mmisa motho o fitlhang mona o ne o tsoa jwalo he go boloka banna motshetsi e mogolo bona ba gae sare ba selema sa lesotho e leng motho a mokalo ka ntate mogolo ga bofanwe Vincent kwetle ka mane ka hatshiame motsengwane wa hatshiame banna ebile le le tlhatlhojane le ka odimo bona bo gae sale he bana mona he sa masa se dutse la hletse le mantla thojane a la hletse ke a bone bana ba le teng mantla thojane ka mono he ba ile la moswang le la paleo la kwetle ntate mongolo bana o sa re sile mpa maputulo a yona ba pakile ba tse ba maputulo a ha yo ene se motho fela mehlile motho wa batho ile motho wa ditaba

no ka ofela ba tshwara jwalo ka matekwa a esimatekwane mamidi aiko esimatekwane ba tshwara fela jwalo ka mahlano a di million 250 million di tshwere ka mane ka Northwest holane la Afrika Borwa ho tlalewa hore ha ga batho ba tshwereng bana ba bahlano ke ma Afrika Borwa a mararo le ma India a mabedi ma Afrika Borwa a mararo le ma India a mabedi taba ena e latela yo ya ho etsahala hape ka selemo sane sa 2021 hona ka moo ka Afrika Borwa moo ho ileng wa tshwarwa fela jwalo he dithethefatsi tse tsa boleng ba 300 million ha jwa

FM to fetwa le hora ine a shumela mizu ime di fetwa ma fala gwala ha geta tena ka mane re kana ka mane he ka bo mrepa ga hore nyane ya pengo tsa tsha fela go le gritaba ka le lemela sesotho di thuwa majwe

0: ungwa uri jile gamona ndate sabaya uri motaka
1: tsenga kuda uri le tsale gamona
0: uri na gamori jile na ke kamana uzo kumuri le tsale gamane kamana uzo
1: fa kasi zoto
0: eh kamana kasi zoto uzo kumuri le tsale u pande kamana ka batata ka
1: eh eh na nanga aba re fe wana hunzo tsala banga mo
0: eh a jale tsala mwana me bolo tsibile kwa tsiwe mane ba re mbala bala me ke tsi tsi tsana ke ke ka kwa no ka re bala ka mana ke mo zamane ya be bo putsa le ka pa tsena sa pa dinga le nda se tsa pa ra bo tsala bo se uliso
1: mhm o a di kwa dinga le nda se le mo zamane
0: eh ya mwana mo
1: jale ba na ha ba pere e sa pa sa tsana se tshwana te ha ba to ferekana ba
0: hanyinya ano ba ne yenwe ya pere bo putsa bo bongata yenwe ya pere bo se u bo bongata ka u jeta ke pa zamane ya pere je ya bona e putsa ri go jama putsa ri ka u tshikite putsa no ma go kite tshewu eh bo se u te mona le mane bo go tsiya so ba tsena sa kwa dinga landa ba pere bo se u bo bongata eh ba ri go ama tshewu eh ka u tshiri tshewu di no ma roto ga di putsa me bo putsa bo go tsetse mona le mane me a ke bo ni ka ka ba ho ka ba le mo mo tsi tsho e ka bantse
1: mhm ke papa di apele
0: eh ke papa di apele ngwana mmena ya papa ya bobedi ba nna ba ite tla tla ka hora ya boraro empa ba ile ba re ba ka shebisana motho mo nka nna qala ha ina e fela mane hore nya bobedi mane ba ke ba tla shebisana ba bona ka hora ya boraro itse le tla be le le tsiwa ho
1: mhm
0: ba le e yona ba tla e buisa ka tabona sala hore ka utae tsalang a tsena di pedi di tsalang
1: en mohope o kapa dikapadi tse di tlala ka jeno di baisalele ka jeno kapa di fetela tsatsi le leng motlhomong na o sesane kapa bekeng e tlang
0: dikapala thope ite ona jaaketebapala tse nne ka jeno kapa o tlo bapala ke papadi tse pedi ka jeno e leng ena ya mozamane le ena ya kwa di-highlanders ka morago go mona papadi ke tlatlamang e tla papakeng tsa kick for life le bua sona mme tsatsi la sonta e bewele go bapala tsa ntsetse so ka ba dikena e bewele di tlang phana jalebe ukende e tlang dia dilo bapala top four ukende e tlang ebe top four ebe mane bo makalong a kgwediane e tlang yane ebe go bapalwa ndo ding ke champ of champs
1: mhm
0: ele go tla go bana mo zamane le chikile chik for life ele ntsona de de go tenga ma tsaka mona ka zone ka ka sa o fole ka le ka no
1: mhm
0: eh
1: a engwe mme re ne re di bona ntse di tswela pele ba lo ke tla o hotela o re fe go bona tinde di tsamaya
0: o jwa lo ngwana mme
1: thank you maris Mamedi ke tsentse ne tsa ka mane he ka Bambatas Theater mo he ni ta paditsane tsa tsere robedi tse ka hodimo dimo ka sehlensane sa A division mo he sa lo ha jwale ho tla thagolwa fela jwale he muzamane le sena sa sa Kwading Highlanders mzamane mamedi ise e ke ni ka hare ho loko ena ya Vodacom Leona Kick for Life Leona Kick for Life ise ke ni re ta bona hore na ha ile hante ka jeno lena ka mona ka leking ena e kgolo tse hlatswang ke dife tse ka tla tla sma wala na mamedi sentse e tsamaetse re ta bona ona diphakwe e tla o besa o tuke le yona ka jeno re bone na le members le yona e tla bapala ka tsela ya mofuta ofe ka jeno na ha le dipedi jalo e tsamayang ke efeng ka hare ho loko ena e kgolo ya Vodacom ke tla ofa ha nako e ntse ya pele mane hore na ka mane ha e ka Bambatha ho tla bo ho etsahalang ka jeno ko fe ke dipapadi tsa ho ketela mamedi tsena tsa loko ena e kgolo ya Vodacom ka jeno lena di tlo kala hore nyane ya bobedi ka ofela di tlo kala hore nyane ya bobedi ka ofela ebile re papadi tsa ho qetela re ketetseng.

0: Happy, happy.
1: Yeah.

hi uting tapelotshwane uting boka nhlaswa uting nako sibela uting re a leboga maponoponong uting kgojane tsiu uting mme gotsi ka bona mona ke mongadi mosudugotu e ka tsena le mongadi monyane mosodu mme bolo e sente e tswela pele gorekeane e ka tsenela ene le bolo kosi ka mane palalo jalo e ka tsenela batho ba bana ba badingelenda yane go e kwalela ka mane ntle ka bolo ka mane aba tla tsela e kaena ka mane policy e palalo jalo ba ka tsenela ba montlela go e tlante ka morago ka mona ebile ya fetisa ntle ka magate ka mane e fetisa jalo ebile e lekela pele kwana ke mohlanganane mashidi msimane ke emle ngwana o ka morago kang ka tsela e kwalela jalo bo kang e fatiwa ke bantae morago mane e leng yana magatate kedi ba e gopagopa magatate e ebilealeeleletsang ke molengwe ka morago ba tla monna ba ka manetsipane mašhini kana ba e gopagopa ka manetsipane ka boloya ka mona ka lepele letsadi re bonana ba tla etsang ka yona ka mona ka lepele letsadi mpalalo jalo gantle ka mane mpalalo jalo a tetela ba bankela fa kane o nare o batla tlae kana ka mane karabo gari jano ke akela ka mane ari wa jana ka mane ore ka nanya ba kotsi ka mane mpalalo jalo ba e tshola ka manetsipane mašhini tlatsibane ka mane tetela e tshola lena ka mane oenka jalo go e lekela pele nyana mona ora ke ane tata la fumana ka mane ti bang kopane ka re wele ka tsone palalo jo ba bla bla la fat kamona ke tata la ho misia fat mo ba tata la ka ka mane le ka palo pana ke se tala ta ka pane ka mane re bo ne ka mane ba tla u jalo mane ka tante o ile tala ka tante ka ba ba ene mana ba ka ni la nda ka ba ba ba re ko sa tsa ka se re ka ba tpe le ba ma tala ba ba shebel la bo a ka tele se o ma bo no ba ba shebel la enga jalo ka mane o kopanya le letsoa ka mane o kopanya le letsoa ka mane re bone o tatela o kopanya le letsoa mo sanga mane ditibo posa ditibo posa o tatela enga jalo a kopanya le letsoa e mo tsapa tsama mari ha o le ka o tsapa tsana sa pa dinga lena a tatela ba o ka mane para malala ne khotla jalo ka mane ke thabo bona ka mane ba le jalo ke anta ba le tenga tsela wana ba ka magama a emela ba tsela ka ntani ba tsela ka ntani abile a itse o lo ka mane thabo tebane ke ba jalo ba ka tla ba mmela go tsane ta ba re ba mana e le ile go jalo anta ka mane ke le bu atima ka ba tete ka mane ke tsama atima ka mane ke tati ga sa gore nane le ka go prima la ba wa ela ta ka mane tlo tshe wa o ka tla tsa ba ka mane tshibe e ba jalo ya ma tsela ka mane re rona ba ka tsang ka bodina bana ba ka dinga la yane o ntse lo nela mane ke mohlanganane e leng yena go ka mpebane o ntse lo nela bolo ka mane bona le monna o se fatse bane bona le monna o le fatse mane tibo ke mohlanganane le sona lo tale a mo di le mono o te bolo e tsho go ena ka mpe ka mpeba o se tla tale mane le fa ka mane go ka mpebane le fa tsiba tsone sa ka mane a ka tsa ke e go ba go ka mane me ka tsene ma ka tsa ke e fa ka mane machine ntse mane akiri ke nna go pa mana mare ba tla tla ka machine o ke mana wa nyane ka bolo e fa ka mana ba ka mpepane ba ba ke nna se ba re malala ba ba tsama na ba ka mana petela ka e kwala bolo ka mare ke nna mo tsangana nne ntake ha bo ke nna na ba tla tla ba ka tla ba mo ntlela bo ke tla ya go tsaha ntama ba re malala ne go tsaha ntaka mana ka magetla ka le bo ka le mo magetla ba le ba ka tla ba mo ntlela bolo ya ka mana ka tsela le tsone ha o na re wa le ka mana ba le wa hala ka mana captain my captain wa hala ka mana e le nyana lo sa patet captain my captain ka tsaba tsena wote le mapete mma mo tsepane mo lwana o le na so se mo no mo po sa ite singa lati a o noti ite go bona ke ntse ke go ka mane ya matlo ka mane ke mala hanta ka mane se mala mahal wa e kwala ka mane wa e kwala ka mane ke se bona ba nna ke ma mana mo tsaka nawa wa no mo royal sume na se ke mo na o na ke ma mana no mo royal sume ke e fuye anta ka mane uti ke na mashangana ne aga go norna anta numero ina mona e fuye ma mona ina yali subele bitu sipire to bezena za zama zama

Ma kata tajiri, chiba chibani,

ya papadi. Namedi, bola maoto, ha ka la thago wa fela, batla o vetsa ba icon o lokela bo sentso o hlabela pele. O lokela o hlabele pele o skare o tla di bona hana go ntse e tsamae. Ka tlo ya ba bana se le hatla pa le theletsi ha mo zamane le mona e se bona hala e matha ka ntla. Ka ntla ka pele ho Qwading Highlanders. Ka tlo ba se le theletsi le tlapala la ga bo shaba. Ha di thago wa fela mme di ba batla o vetsa ba re o hlokalelle o walele sasile. Yeah.

0: Africa.
1: Mokoa peg ntham kalaka momulini na ledi khifta tabeng tsa senyisimane ka tsa sesotho mmedi icon tsa sesotho ha re tsena mtsisi sonda tinga kona to balla tsona.

Ke a leboha Phizozo, nako ke hora ya pele. Sena ke selemo ya sa Lesotho. Mamamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Pele ke dihlooho tsa tsona. Motlotlehi Mofumahadi o nehelana ka dithusa thuto. President ya mehleng ya Botswana ya bolokwa. Ditaba ka botlalo. Motlokomedi wa mokgatlo wa hlokomela bana Motlotlehi Mofumahadi Masenate Mohato Seiso o nehelane ka dithusa thuto tse kenyeletsang mesangwana ya bohlweki le seaparo sa sekolo sekolong se phahameng sa Masentle setereking sa Mafeteng. Sepheo sa phano ena e ne e le ho hopola mothehi wa sekolo sena Motlotlehi Mamohato Beren Seiso. Motlotlehi Mofumahadi o hlalositse boteng ba dithuso thuto e le ho akofisa thuto ya boleng ho moithuti esita le ho mo fa morolo wa ho tswela tsotella dithuto tsa hae. O bile a re sekolo sena se lokela ho tlotla mothehi wa sona Motlotlehi Mamohato ka ho sebetsa ka thata. Ha amohela dimpho tsena, mookamedi wa sekolo Monghadi Leteketo wa Sefadi o itse dithusa thuto tsena di tlo kgothaletsa sekolo sa habo ho boela metheong ya sona ya ho betla barutwana hore be baetapele ba kamoso ba nang le ditsebo tse tla kenya letsoho le toma ntlafatsong ya naha. Letona la batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Bitso le Sawana o ipoleditse ho barutwana ho sebedisa thepa ena ka boikarabelo. Sekolo se phahameng sa Masentle se theilwe ka 19.

0: 65 Mr. Rehelwa ka lebitso la mofu motlotleng mamahato la bo ngwanana e leng Masentle Thabetha Mojela. Dipuisano hodima setsenyo ya hore ho aparwe mebala ya naha ka labone le leng di ile tsa kgaoletswa ke nako mme di tla tswela pele ka nako e tla bolelwa. Dr. Tshediso Moroke o sisintse gore ditho tsa paramente, bahlanka ba mmuso le setšhaba ka kakaretso go aparwe mebala ya naha go bontsha bohlokwa ba lerato la naha, a supa gore sena se tla tlisa kopano go bona e le ditho ka ha bana le go se utlwane ka mebala ya dipolotiki. O bile a re taba ena e ka tlhagisa le wa kofisa mosebetsi wa diroki. Motlhomphei Thuso Mosetlelo o tiisitse gore sena e ka ba kgopotso ya Bosotho le go ntlafatsa puo ya Sesotho e bonagalang e qepha gagolo go batšha. Ga motlhomphei Motsi le hata a supile gore bongwe bo ka ba teng ka ha Basotho. Ka hara Basotho a thati seletsa ka gore dikolong tsotlhe ka hara naga go loketse go be le folaga ya naga. Ka letlhakore nneleng le ga thogoleditse setsenyo ena motlhomphei le Bohang Hlele o tobokeditse botlhokwa ba thuto ka mebala ya folaga ya naga. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re botlhoki ba malapeng ga bo ya lokela go setisa bana go ya sekolong. A ipiletsa go ditho tsa magotla a mathomo le baokamedi ba dikolo go ema ka matla kgatlhanong le lenyalo la bana ba tlase dilemong. Ga a nehelana ka dieta tsa sekolo tse 420 disebediswa tsa sekolo go barutwana ba dikolo tse 14 tsa tikologo ya Mosalemane seterekeng sa Beria. Professor Rapapa o tlhalositse gore mmuso ka lekala la gabo o ntse o potologa le ditereke go aga diphaposi tsa dikonyana dikolong tsa mathomo go ntlafatsa thuto ya bana ba ba nyenyane dilemong. Dibitsong la Mesuetlho Monghadi Motsamai Letsoko, Mosuetlho wa sekolo se phahameng sa Mantwetse o itse bana ba tsamaya sebaka se se lelele go ya sekolong ka gona dieta tsena di tla thusa gagolo go fokotsa bolofa ba baithuti. Ga re phethela tshebeletsong ya lepato e ntseng e tswela pele ya president ya mehleng ya Botswana, President Festus Mogae, mo Lesotho le emetsweng ke tonagolo ya mehleng ya Lesotho Dr. Pakadita Mosesidi, dibui di mopakile e le moetapele ya neng a ikokobeditse ya ileng a sebeletsa setšhaba sa gabo ka boitelo. Ambassador Benjamin Mokobole o thoholeditse President Mogae ka go matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba le puso e ntle Botswana. A re e ne e le motho ya neng a ena le tshisego ya go ithuta, a memela batho botlhe ebile a sa dumele matla go mo fetola. E mong wa dibui Monghadi Daniel Kgwela Gobe o rorisetse president ka seabo se tumatwantshong ya HIV le AIDS se ileng sa pholosa bophelo ba Batswana ba bangata. O bile a re o ile a ema ka sebete nakong eo baetapele ba bangata ba neng ba tshaba go bua ka HIV le AIDS e sa tswa fihla lefatsheng. A re o ne a sireletsa boiketlo ba Batswana, a kgotheletsa boitshwaro bo botlhe. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong. Motlotlei Mofumadi o nehelane ka dithusa thuto president ya mehleng ya Botswana ya bolokwa. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang gaora pele e fetile ka metsotso e 30 ka senyesemane.
1: Fidi
0: Pizazo,
1: mhlempe Moroke o re seaparo se sa mmala wa flaga ya naga se aparola bokae?
0: La bone le leng
1: bahlanka ba phuthuloa la bohlano ba apara ka bobebenyana. Ee, ka buka la bone e se hei
0: aona
1: shebile
0: mabaka a
1: shebile empa kutlwa ka re ka lehlei
0: la bohlano ke tsatsi le bobebenyana
1: le bobebe le bonage ka papa. O se a lemalala la tota o fa karolo ya bobedi ya papadi.
2: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 litre, 2 for 34 maluti. Clover UHT Full Cream or Low Fat Long Life Milk, 1 litre 6 pack for $99.99. And Sunlight Auto Liquid Detergent, 1.5 litre or washing powder 2 kg for $59.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Miss Siru Mall.

Mamela go rutla tsena hore ngena ya pele pele ka mo tsoe shumela ka bang ka pa e rumong ka fratsa hore ena ya pele ke se tshwere na mphasa Vasco Ginyela ka mane ka bambata. Mamela

Yamane Barmal Balamon, Mara Mara Bate,

Ari,

Mamedi, Mamedi, o tla re tshwarela ke gaoleng Vasco Rallo ka mang ka bambatha go ka fetela ba le malala a lautse ka mo. Bizo, eh. Wanguka. Wala wana mga mono wa kgeretsa tse. Wa kgeretsa tsena ka Astoto Stadium ka Jenny le na Mamedi. Re ke tsena fela ha silent dance a lukisa mona. Re ke tsena ha silent dance a lukisa mona.

0: ane statuna ina apu ni ya kinzaki baka ki tshwara tshwara ki ya mo fa tsongwa le tshiki fumana o tshwara basa sa di ya batho e ka re mo tshanga ina jani tshwara tso u ya bala u kuno jana ba mo sifa ha ga beke mona ni ba ko tshwara tshwara basa di ya batho go dala ni tshwara tshwara ba ga e risk ka ka tla risk ile e interi na ha re kala ka ena go bana ni tsa sa ka go kula go ya na ke ba pali e ma ga ibile emotional o yena go bale se ka basa sa matama o tswa o sona ma bisi o ta go kula go ine re kala le shume le motho ka kala le shume go di nyane ya pele go ha monneno a re a bona le se ba sena sa matama ke ga ke go di ya bo ne yena ma me ha o go tsa dipalo palo tsa ha o mono go monneno a di ke so pesa re ja batho a go ntsha ba sa matama sa se se le ditseng ka dilimo ke ha ne a re pa isa se ditseng ka batho ke ba di ja batho ni ba na metse investment ba tla ile bua go ntsha ba sa ja batho ba be se tla bua ka bona ba ba di hantse tsela pele re re fa ba sa ja batho ba ka go mela tla bona go di ba di tsa bona di ba pali tsa bona o tla bona gore ba bangata ga ona se go betsa sa ja batho ngere ya go tlo mo mamelo se masa se go tla ona ba bana ba itse investment ba ka yeno kholo ha go investment ka se tsoka ya ke o tsetela
1: go tsetela
0: ba tshwana se tsetse ha go ba ke di ba pali tsena tla go ke nna tsa tsenya nyana te pedi se go mo jana ga se tla mo tsana nani ke o bile ba ba se go ba ba pali ke bona le go pasa ke bona mi ba tsetsa ka ba pala bale ke ba ile mo ga ka dimo
1: Mekeo Ferna, sopa sa padina ba perijang sopa sa matlama ba perijalo jeresi sa bona tsa putswa marukhu a maputswa a dikao suri putswa a re se ba di jabatho ba perijalo jeresi sa bona tsentso tsena le busou ka pele ka mona le ka morao mahetse mona ho ya mana matsohong dintso ne marukhu a bona a matsohu nka tla ka di jeresi le ka maphakong ka mona dintso a ile marukhu a bona bana ba a ke se ba le selelo na nnete ya sala le ya fokola le fokola ha holo ha se ba ba ba le dimo le tlakile le bohembantsa le tlakile le bohembantsa ne jalo ka ba ntse sa sa bontsi tse pa pritsena tsa ka jeni tsa ka o qetse tsa o qetela sikeletsang sekola empa ha ba tla o sikeletsa jalo sekola sena sa bona ne ha ba kintse ke nepa mtokotla ntukisa ha ba ntse ke nepa selmo sa feta sa dipapari so passa di ori ba hapile jalo he ba hapile mohope ona wa liki mo tembane bana jalo le dintlatse mashume ama atletseng a metso e mihlano ana ke ane pamtlokwa
0: mabisi
2: hande ho tsara gang ke re mabisi o sa ngana go ile jwa re dintse mo tsana ka ntibela go tlang o tla go pola go tsetsa sa dija batho ke era mo tsaba dintla ya ka odimo o re se pensa sa matama re bua ka mo ngari thabile seka o ke re se pensa sa matama ba ba ya ha ya pile ntse go pola le ha tlo tsho ba sa bona ka ntlatse ne ho ntla ile nngwe mme ya ba ho tloa mo no ha so la tlo ke ba ba di ile nngwe fela di ba ba ntse a tsere tshwenye nne o fudi di ba ba di shume ka ofela a ba pala ka lo ka ba ba ntse nne mme o sa bile fela jo re dintla tse ka ba ntse hlano di ba ba ntse a tsere tshwenye metso e mene ndere ya go tsa ho o fikile ka se khatla sele se ba ka ntse mo ho pela di la hana di ke ya sala le haiba shalame a hlole le joka ga a hula a hlwa hore a itse mosebetsi fela di hlola hai le thutse se ba sa batla ho mandi ba ba di tsenga ba matama ke se re ga di bona o ka mbela ka mahlo ka ba se pedi se tlhago tse teng ha ba le mo hlangana e le nyera thatu ha ba ke bona hantle ke thabo thatu ka bo ke tlo thatu ne ke se ba di fela ke mo hlangana wa kute ke mo hlangana le e le nyera to ha ba di tsela hai ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke papa tsana e ho papa tsana ka bona e sa nne se le mofela sa matama ire ho sa ba ka ida fela se le mo sira se tlang ire ho sa ba ka nna ka bona se sa mmuni ire ho ka nna tsela mo hlangana ni ibe yena ire ho e ba papa tsana ire ho di ba tsoka ho di tsheke mo ngari shala le ho tla di ba tsoka ga ka nne di bana di tsheke sa matama
1: kwa mane ba ha re balbala e tla tla go ha mane ba re balbala sa pasa di tsaba tsi tla se le bisa buya a tla le matama na e kala le bisa borwa ho ya ka mo taba tshe di leng ka teng ke bona jalo mongadi thabelo ntao te ke mona ke no plate ke nena ke mmona ka nna yana e sa tlhake be ke mongadi ne ke bolela go tla ke mongadi puputla empa mo khutshwane nyana
2: fa bona fela ha se yena ha ke shebile ho bana ke bona ofisiri ya bone ke a e bona le yana ke a ke na ka kwano o tinga kwano ke tla mmona ona ke ho plan check e tle ke yana mamedi ke a mmona e ya ngwana se ke a mmona ke ntshe but ke tla bona motho wa bobedi wa moletsa phala ke tla mmona ngwana eso e le gore mabese experience ya bona se re thusa gore
1: se ole ka bolo o emeletsa jela gofitlhang le ena ke e le bosa putsane le busa putsane ke a le fitsa bolo ya jalo kamane kaonele batho ka motsetseng dija batho ba tla e tlosa bana ba matlama mane mo boseso e lona teng ba ba lokote o tlatlhe a tlo e tlosa ke a le seng ya thusa kap

0: mane tsama ile ngwe ka mane re tsile go tshiana ke anwa matlhela o itlwela go itswela ka ntle we itlwela go itswela ka ntle e fela ke itswela ka ntle tla ke na go tshisa batho ba ka selo ke anwa itseba o fumana jalo mane ba dimbal bala re ke bona mane ke anwa ka ba botsela bolo ka mane mona ne ke nko se tsin tembu ke anwa ne tsa ka batho o fumana sa tlalele tlalele ke anwa ba botsela bolo le yena o boetse wa ena ne la tlalele ke mahlama ntle tle ka bolo ke anwa di se ka mona ka o ke ile kha thoma hai ha go ne ke anwa mbazo o fitse bolo mbazo junior ke anwa o fitse ne tsa yo ke tsela ka khasa ke anwa yala ka batho o fitse bolo ba mbal bal pa fa tsusane o ka ka ka bana babo tsusane tsa mai ke anwa fitse bolo empa jalo ke anwa tsa mai le mme ya o se tlwa ne mane mona hin nai ka malfani skantsonzo manka tsohle kyane o sabya tsa bolo ka pinyane kyane itla jolo ka mona ka ho ke re fetse khobashane ke fetse khobashane kyane mo ka tsena ka bolo ke fetse khobashane o fetse bolo se mo fumana ka mana ke se mona ntla sona ntla kyane o tsa phatsisi o tsa bolo hampe wa hana le khatho mahai kyane ba pala jolo ka mana le pala lokote kyane ka tella ya ka mana ka o shamingo shamingo fetse bolo pa fa susane kyane se le ka nkhasa pa fa susane se se tsa mahai kyane fetse bolo ni se ola ka mana ka lo shumela ka ntso a go re kyane ka nna mosia pala jolo kyane o tlo pele tsoka ntle kyane o ka tsena ka mana le shumela ka ntso o go ropa tsa bolo anna baba baba ya bile potaka tshiani re file kobeshiani wa kena re file kobeshiani o tshuse mona ba ba bala o ka ka khona nyama tlhama re file kobeshiani re file kobeshiani ba ka simo re ba tshiani u tsamba ba nyana ka bolo re ne tsa tshuso patisi patisi ano ba kamaka ha ba tshiani o yala ka lebatha u fona jolo ka mani ni ne le na mshanganani ni le tsa pankina ha ba tshiani ba ne tsa mshana kha thai ba pile mar ba ba ntla bolo tsha tsha le go tsaka bolo pa fa susani ke matlama yana ha ba mo isa bloka pa fa ne tsa ka mani ke pa fa susani u tlo pa ba lo kuti kuti tshiani ne tsa salingo ya ni kamani iketse le gatabile mkokwane we ba pala jalo kamani le tshelhlalele o khutla ho mkokwane a phamise ke bolo tele tsane e ka nna bolo go fa fa tsane ka ga re etini e pala jalo tsane ba me le mkhibile kamani ni kan ke mo tsana ntse le khutla magopo ha go bona tsane bolo e tsela ka bana ka sepa ntlina ya ba phamise ke bolo tele tsane ba mo tsaka bana se mandla se mo tsaka tsaseni e tsisa bolo we ne re tsaka bana tlo tsopa tsisi o tsaba bolo e ka nna bolo go tsi e pala jalo tsane o khutla yena po tlo tsopa tsisi tlo tsopa tsisi wa phamise bolo ka mani ka mo tsetse ndi ja batho ni sentse le pa ha le sila mono o tlile tshella dibete banna ka mono o tlile tshella dibete ka mono manna ka mono o ja tsokomela jalo mo tsanga mane jane thabantsu jane tshotlego bizo tshotlego jane ke a mo tsokomela jale ai vante ke bula date jale ke bo jani ani ngolo se joga man pavlo kote wi ba pel kwana o batla ka mana ke mo tsanga nani yene le nam tsanga nani ke bo hatato o yene le se jalo le khatum hai o fitla jalo hotte bo hatato yani yene le se jalo khatum hai mba zo junia har ba tsane o yene le se se tsansa ka mani ke le di mo sama so ya ba tsane o tla jalo tsali tsali ke ane o ene le tsa branya ma ne ke semengo semke ke ane phamse ke bolo tle tsane o tsaka bana ka tsebo thatu tsebo thatu ke ane tsho pele se lekan tsebo ho thatu tsebo thatu nna le ba ka sello o ene le tsa phafa susan phafa susan phafa susan yo go re pa tsa bolo ka mane ya ba
1: tama ba bisu ka hlokomela hore tsela ba ba palang ka teng ba ba ba pala ka discipline tse o di mo ha holo bolela ba ba ka makao ha o ka hlokomela ba ke ntse ke re mo hlangana na eleng yena ka ba nokuti o na le mokokwane mme ha o shebile ka mona ka hore khetho mo ha ka le tuna e bile le pele se ya dikidi sa masehlo ba ya pele fela e seng haholo e mpang khina mo lengwana ka pele ga tsoka bela go sika ka sa bana ke sa pang khina mme o tshwa go ke so tla o jane ha o ka tshwa discipline tsa bana go re yena o tinyeng go se nna tshembu ha a tlo mola wa re mbarbala o batla a dula ha kaya o ya ka discipline a khutla ka pele nyana go tshwa ba tsikene bana ba le free roll wa tlo wa ya pele go tla mogao e leng ka 0 pa 0 go tla kwana ke discipline tsa bana tso batla go tshibile ka le mabese
0: a bona bona ke ane ka mane matsama ka nna di sa maso o ile pele mane ja o tlo se le huku huku ya pele papa diena huku ya pele ya matlama huku ya ka borwa bo tshabela ba tla etlosa ihle ba tsese ba di tsa batho mmameri ba tlile ka bangata ba tlile ka bangata ke bona ba mona ba opala mabisi le opala mamashikaduzi bana ba opala mabisi le opala mamashikaduzi ha ke tsaya ba mtlokwa itse ba mashikaduzi ngwana mme
1: ke tsaba di khupisa ngwana eso ya ha isuma khale ngwana ke a bona e le mbisi e le ntiraka ka pele ka mane fela ka mogao ka mona e se le bisi ke yona ke tsaba ngwana eso
0: fela re jalo mme ba tla itlosa ho ku kana ba matlama bana ba ho rena ka ga le tsa le basana se di jabatho kyane batla yo nwa phamisa bolentle a tshwara hloka mane ke di se batho ba itsola important ga bona tshelhlalele ga bona tsane o fisa bolo o fumana ka mane ke mo tsangana ne ne ne le na ka mane kyane ka nna ba bona go tsika ga di etini kyane pa bana go tle pa bana go tle o ile le tsaka tse batho tsuka tsoka mikollo bana ba mo buletse mtloko.

0: ba mo buletse nnete sa le mabese ha o ka sheba te bothato o bona batla a na le bonyetla o batla mo motlaolo o se jo se bisa experience o bana ke papa sentse se le senyana ha o ka sheba hana ka nna ho ma bolo mono ma le ding ba ne ba ya ka ofela ka nqane ba siya phafatso sana ya emi mono o na ka nna mo tekela tsopa sa le jo ba ba papetse ka bohlaswa mona le khetolo na ngwane so me ba re hlonolo re ba ka tla ba hlabuwe ntla
1: Fela njalo bra ke ana ba kanse lo ga bra ke ana ba kanse lo ene tsa ke filo kobo tsane ke filo kobo tsane ke tsaba tu ke ana fisa bolo re ne le tsaka mane ke mo tlanga nani ke se tlo mpala jalo ke ana ba hana ka boka mane ke me je ma tsama ke ana ba khutlo ka bolo ba ne tsa tsa tsa lele what a good turn tsa li tsa lele wa ba le pa fatswane se ka re go se ba re balbala o fisa bolo o ba tsa tsa lele ke ana tsane sepa ba khubela motho nga hai ke khutlo ka di tsaba tu ke ana ke filo kobo tsane re ba pala jalo ka mane le nkosi tsa tsembu tsembu jani o le ka tsama ka bana ba bo ke tsile nkosi tsa tsembu khutlela mo ra nya Wena tsa baka selo selo ke ane tsa mo tshwenya khetha ka tlhaya dilo tsabo mo tshwenya ane aka nane tsa sepe na fela mo fa tsona ha bona ke ane ntsa ke ane ka mana mo tshangana ane mo neng ka le fane wena le tsa mo tshwenya khetha mo tshwenya ane o fisa bolo o iba pa le tso patsi tso tso patsi o se ka re go se ba re mbarbala o se tla ka bolo ke ane wa hula ha ta o se tla ka bolo o se ka mana ka tumela go tla magopo o tla bra hanyana ka bolo ke ane ba ine le tsa le ka mana ke mo tshangana ane mo tshwenya khetha ine le ka mana le bisa potsa ne ke a tlokomela Wena le tsaka mana mo tshwenya khetha mo tshwenya khetha ke ane ke tla bolo o tlhotse mo laba ga mbarbala o fisa bolo wena le tsaka mana ke ja ne tshotle o iba pala ka mana magopo ha bona ke ane wena le tsaka mana tso ke mo tshwenya khetha magopo mo tshwenya khetha ke ane mo tshwenya khetha ha bona isa bolo kae wena le tsaka mana ja ne tshotle tshotle ho jani tshotle ho jani o fisa bolo magopo ha bona ke ane wena le tsaka mana tsana o go robe sa bolo sa mantla ya motlola ke ane pa le lo lwana ke ane e kana bolo go sa mantla tsa ka ga re itse bolo tsa Ine le monyetla mmameri Ine le monyetla wa ga iketse dinthatsa hae
0: What a miss mabese ine le monyetla wa a iketse dinthatsa hae tselo shumelemetse go bedi di bile shumelemetse go bong a fikele e makaranta itse no ta hopola ga di hantsa e bedi ntlentse le shumelemetse go bedi o ye me mane ho mohlanganane e lenyana mojala letsie ka selo sa 2017-2018 me o ye me mono me ha ka hlaba dinthatsena a feta mono me o boetse o ye me le sega hape sega o ta hopola ka 2018-2019 o le a hlaba dinthatsa le shumelemetse go bedi e lengwe ga a hlaba tsa le shumelemetse go bong o na e ma ho makaranta itse na e ma jwalo le ho mohlanganane lenyana le moandinza me o santsane a eme ho mojala letsie santsane a eme jwalo ho tibanse ga mohlanganane le ntumelo khotlang monyetla ona o tsabanga o mohlotseng waneso
1: Abona ke a lebala ka go go tsa bolo matlama ka ne ka nna o le go tsika mane o le ka o tsena ka mane ke tshumela ka ntso ke a ne wa tsama nna ka bolo e bile ke tla ba huku huku ya bobedi ya papadi yena huku ya bobedi ya matlama noto di jabato ka go le ke a pila papadi yena le mitso tsela tshumela motho mo ntse la pele ke huku e ka borwa bo tshabela o tla ya itlosa tshele ga nkhasa o tla ya itlosa tshele ga nkhasa ke ntse ke sena bonnete ba hore na ke ngwana bo nke se ga nkhasa kapa ho etsala jang
0: o ne pila ha hore mabese ke moena wa hai ke moena wa hai mohlangana na di touch tse ka bantse ma shuma bega mse mehlano sina a sala hlelo ke bolo ha qala ho papara papa dinya stopa sa motlama ka mana ka bambata ka ujetsa nke se ga nkhasa ka monna eso ha ona holoka eno sala mo bi ha holo eno sa uimela ke nne ding ke se ga nkhasa ona papara molengo ka makao mabese nete a sala ke se papara se se ha holo ngwaneso ke taimana yana
1: Fela jalo ke an se go botsa ka pelanyana go filo kobo tsana ga bona ke an go filo kobo tsana ka ke na ka bolo ha bona se bolo ga ke filo kobo tsana ke re jabatho re ne tsa ba kanselo bo kanselo bo kanselo ke an fi sa bolo o batla ka mane monnani ene le na mo tsana nane tsapang kina fela jalo ba ba ke se bolo re tlo ka mana ka amba so tsini ya mo kha tlo ma hai ke an ba mi sa bolo we be apple kwana ba hana ka ba ke filo kobo tsana re ne tsa ba kanselo bo kanselo ke an o le ka ulana bolo bo kanselo ke an ba mi sa ja ni tso khodi ru tse ka tso ka mane ke na ba kanselo ha bona ke ano tenga mane ke mushanga dani ke engo se tsim tsim buhu tsaka bolo re ne le tsa le ka mane ye ne le na mushanga dani se pan klima ke ano ba isa mra romani o mushanga makhet mushanga ke ano fisa bolo re ne le tsa le tsumela khuta magopo le busa potsane le busa potsane o tsela ka mane ka mushanga makhet mushanga ke ano o ne le tsa ka mane ke mushanga dani Nne le nam tsanga nan go se tsim tsembu ya ne ne tsa tsimela go tsa magopo re ba pa le tlo sopatsisi tlo tsi sopatsisi ke di jabato ba ka ka lenya matlama jalo ba batla tsamanda tlasin tsamanda tlasin tsamanda tlasin o le ka tsena ka ga re itse o go rebetsa bolo o tla monna ka bolo dio ba huku huku ya pele ya di jabato huku ya boraro ya papa dienga huku ye ka le bo ya bo phirima ba tla tlo sa bana ba di jabato tlo tsi sopatsisi ke na tla a tla tlo sa ke ena ya tlase a tlo tlosa tlotliso patsisi banna ba hore yana ka mana ka ga di tini tsa sopa sena sa matlama ba hore yana ka

0: ke bona papatso sana ke bona chalisha a chalisha le lena se a re tloela bana ba biri ke bona ona papatso sana le Shamingo ba tsebe tsa ba mabese
1: ho fela le jalo mamari Shamingo tsa opola hore ke ena defender ka ka Premier League ka mo ena le di ntlha tsengata ka ho fetisisa ele tse le tsona di free kick tse ka ntseng bona e mo ba bona ke bilela go tla iraha ha ke dumele e ka ga wa ke monnane ke bona ka tsaka nkhasa ke se la ka nkhasa ho tle fela le jalo Kiani Professor Nwara o tla le botsa ka mane. Impela jo Kiani ka mane ka ho hlumela ka ntsu. Ha go ne Kiani hlumela go tla mbara nya. O kore o petsa bona ka mane e ke la o sele. Ne ke le mane motho ka mokgeng Shamingo. Ke ena defender ena le tshatseng ata ka ga go de complete league ka mone. Ka tsone le free kicks.
0: O bua nnete nna mabese o na le di ntlhatse tse supileng ka ofela ka ga league ena e kgolo. Ha ona defender ga hlabeng di ntlhatse ka. Fela mabese ha go batla o sheba itle ho batla ho le bima selemong sena. Di defender ga di bapetse hantle ka tsela e kgethileng. Mme ba bona ba re ke di midfielder ga di striker. Bana ba tsang ho fumana di accolades tsa di player of the season, players. Ne tsa out ba ho selemong sena. Ba ka nna ba tswa ka noto ho bane. Defender ga di sebetse hantle ka sheba. Ke ona re thabile mokokwane ke tabo mafatle o ka babala ke ba hlangana mara bo le buisa ke le buisetsa mofikeng wa dina ba hlabiye ding khala ba ngata wa ha bo yona ka mono e leng sire ka qhobela ba batla ba hlabiye ding khatseng ngata bo nka u go thodi nka engo ka u go thodi sa bona le khatseng nna ga bua le wena tjena mme ha go a sheba ka ba ka mono le kinna ba hlabiye ding khatseng kae o ka nna bona go ke yena ka u di muri mo ba feta ka ofela ba be se ke di khutlela wena ga bona sa ja batho ba sebetsa wa
1: a bona bona ke a nsiwa tsone ka kamani le di mamu foka na to matlama na to ja batho ka go le ja pila papa dina le mo tsotse mo shwa ba dia mo tsotse tlhang tsotse la pele a go bona ke a ntuma foka o fumana papa le go tlhe tsola ka ntlo le tini o isa ka mona ka le khatho mo hai mba zo jini a go bona ke ane mba zo jini o phamisa bolo ba na ba ba yo tsama ya le mo ikela swetu ya nemne nga ba le fane e ke tlanga bolo a bi ya ine le tsa jalo ka mane mo tsanga nane mo tlhomme kgetha mo tlhomme kgetha ke ano ka ke la ba ka bala a go bona ke ane a bona isa bolo ka mo tlhomme magetha ke ke tlhaka bolo o ine le tsa go se khobosi ane If you come and get out, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see the council, you can see e tsala kantle ka mlengwana ka botshabela le bala haufi le huku yane e ka leboya botshabela o tla itseba ena le buisa potsane o tla itseba le buisa ka nsa le itseba ka pinyana ka bona ke ane futa ho yena le buisa potsane ba khubile motho ngai ba ba pele kwana wa hana ka bona ka mane ke mo se le kobashane ke o se ka kwese ba re bala o ine le se ba ka sello ke ane ka ba bana babo a phamisa ke ane tsama la lengwe ga ke bo rofela e botseta ha bona ke ane futa ka matlama chalihla lele o tlisa bona ka mona ga o phafatswane empa ba khubile motho ngai ba tswa ka ntle e tla ke na khala ke matlama ka mlungona o ka bophiri malbala ke ane mbazo junior o ya khala tsela ka nkhasa o go tsotsa mbazo junior ha bona ke ane khatho mo hai o tlo mona ba pala sentse le ka ntle mona le khetho e tla ke na khala ke di jabatho ba ka se lotla e tsa ka mlungona ka bophiri malbala ka le pele le tsari mo di jabatho le bisante eng wa tshiba ke ane o fumana jalo ka mane ke sa pankina ba mo tsela bolo o tlo ka sa tsalele o fitse bolo ka mane o ne batla sepa empa ba be ya lotu le tsela ka ntle e tla ke na ya khlebo ka mane tseri tsentse re fumana mamari ke hore ke noto majanta uandi fofane noto members noto dieri ha ke tsebe re nae be ka mane ka e ka e tsetse limko ku nyona ite tele tsjang e u banele ke pasane sa LDF le sona re ka tsetse le 1 LDF le 1 magwala ha ke tsebe bana le tsentse tsola ditlo mtlokwa
0: Nete asala mabese sandana re phopoletsa gata utlwa ona magangang ha khutlela taolong re tla bona ona tsentseng di tsala ke fengwana so ke le bo bana ba bogone ba ntseng ba ganyanyele sa ha jwa le ona di ntse di tsama ka tsela mo fetofeng ka mono ka mapaleng ka mono tlhopa sana sa members o ka tsiba go haba ka ba bapala ka o lekana papa dinyena ba tle ba phumile selepe ke le tlhopa sa di phakwe ke selepe la ke ona mabese taba ile ngwe ke tsena tsa di tlhopa tsa di ntse di chebile ha holo tsentseng di tsa hala likinye kholo ngwaneso
1: Prokyane e botlo ka refle komishane o ine le tsaka bana mo hlomme kgetha ke ane mo hlomme utlwa la sefetu ya sae ka bana o ke ane mo nenga bana fane tsola ka ntle o di tini o ine le tsaka mo hlomme kgetha mo hlomme ke ane ke tsaka bolo mo hlomme kgetha ke di jabatho ke ane ka ke la ba bal o ne le tsaka mo sepotsane le bisa ke ane ha bona o sebolo kae ke ane ka tsaka yo ka bana le bisa potsane o yo pele tsela ka mane le ine le na mo hlangana le sutlo jane o di tsaka bana ka o ke mo tsaka na go fika komishane a phamisa ke bolo pele ke ane ba hana ka ba ka ke tebo thatu

akona ke anong paso jinya aphamisa ebe apele kwana ifile wala kamane ka ho lehlomela femana ke anong fisa bolo yo pa isa masehlo di sema sehlo di sema sehlo ha bona isa bolo kae di sema sehlo u tlamba hanya ka bolo yo pa le shamingo ke ana go thabile mko kwana ba mele mrebele ka mane u ketela ngwe tsa sefo ya sa mane ke ana le di mamo foka iketla ka bolo aphamisa ke bolo tlhile ke tla ka mane ka mbazo o ika ka suya bla le bolo fase mbazo jinya ke ana go tlamba hanya pa bolo kote ke ana ka kama ka bana babo pa bolo kote ho yo pa le sala ka khasa ke ana se sefo ya mane le di mamo foka re fumane mamelo yo ke ife le jole le 3 lcs na to lim ko kwing ya bana kos magetha simone se se fa ko moho le ko sim tlale tlale moho le bo bua jole bo ko se ba sia makepe ar bona bolo tsane itla ya khala ga bana ke mbazo junior bona ke tla ya futa yena ga bona tsane o phamisa bolo impa ba hana ka tlo mana ke refu ko tsane wa e sola tsane tsane tso tso patisi le ne le tsaka mana ke mshakana ne ne le mthembu impa jole tsane ba ba tsela bolo u tlo ka matlama le alo jole tsane wa ile ka mana tso tso patisi u tlo ka bolo di ja ba tso tso tso patisi u isa bolo ka mani ka o le buisa putsane ar bona tsane ne ke tsume le khutang o tsa bolo hampe ba mo tsela bolo ka mana ke phafa susane u batla ka mana hlumela ka ntso le hlumela ka ntso le hlumela ka ntso le I'm going to go to the house.

0: tlalele challenge ya bona ka mpa sojunia le gata mahai ke a nne tsa pabalo kote kote ke a ne wicket tlhaka bolo o ine tsa mane shamingo ke a ne mo nka bala fano fa tsimani o fa tsimani ba bile le hlono le tsa batho be matlama ya ba hlaba ntlamo
1: ba bile le hlono le ha isala mabese be ba hlajwa ntla ha o ka sheba ha o so ka di combine ka ofela matlama e bile di attempt tse ka bantse 6 ka ofela so ka reng ke tse ne ba hlaba batla ho hlaba ntla mme ga di attempt tse 6 tse tharo tsa tsona e bile tse clear tse no ka na super mona ke ntla mona mona mohlangana no na ba bitile mohlangana le nyana hlomela ga ntso mme o na lokela go be o hlabile ntla nne tya sala ba sebedise body ke ne ke shebile mo letsa phala ke shebile molomo wa ha ke hey e ka nna ka nna eletsa ho ba ne ke bona ba ne ba mo ntse ntho ke sa men tshisa mo kenze ri pake mono baba mo dia hona ona mono ne tia sala ba mo dia le go saga ile bolo so mo letsa pala ke khola ga o ba pese bolo mo hlomo ga ke motlwele bana santsa a ba pese bolo so ba sa mata ba ka nka papa dina wae kopanya itle ke bona bana di attempt tse batang di lengata so ba sa di ba attempt ba bi di attempt tse 4 but the ile mo ya tsona ke no ka ga nyi ba ta ile bitiri ya tumelo go tlanyane ana e kobelwa ke spamanta class ene ile card bag itle ka mogao e ba o igaela ka o di maripalo fe ka so ba sa di ba bana ba di papa dina bana we are going to collect our cup not just to collect points na ba ba ta go ba the left selemo se ka no driver tangile odimo ha ke bone ke bona moya wa bona o hle o the o the wetse fatshe ha holo o le monyebe ba dire ke bela se ba ba dire se mabisi se ka ba lenga bona me ke bona ngwe o ingwetse ha holo e seng ke papadi ba di ingwetse ke mmeli se ba ba dire se ka shamo tlhangane sepa e ba pala molengo ka pele o tlhopa sa matlama nete ya sala ke bone le mongadi se ka ha ema khalefana le yona ho bane di pastor ha ya kwa hlokomela o mmeli mmamedi o sa masala sotho bolo ha e fika ho yena wa ka e pata ha bonolo yolo ka se bapadi sa di bandu sukula o mona ha o patela bolo e o na le mmeli o jwalo e ka nna bolo ha e fika a e receive a o patela yona a ba tloela bo phafa ba mo atamela a khutlisa bolo ho bona mme a batla sebaka sa ka yang ho sona fela ha o so bone a yetsa ntweno o lahlela ke di bolo ile ona mona e tlo mo lahlela ke bone ha na phasa bolo kana go mohlangwana ne e le ntlatwa ke tang hore a itsa attempt o ga ile bolo fela a isa hole ya fika tshebuwa ke se bapadi sa ya batho mongarise ka go goa no o ke ba etsa jalo e le mo o nona le monyetlo wa bolo o ga e tshwara wa thaka hape because re ntse re le on attack ha o ira o iraela mane ke lo sa bile o sa tsena o iraela mang nete ya sala e tla o bakela tsietsi taba mo futa jalo tumela go tlang ke sa parisa go katela ha ke so bone hakalo gona le ntwa e tsang ka le penel tuna ho ha mabese ha ona attack he's not taking the same on he's not just attacking I don't see him at all spamanda classin ke se ba re sina le skill but ke ena wona ka sa kona le tsiadi a kena hangata le hangata ka tlhopeng sa sari ja batho ngwaneso
0: e ho santsa o tsosa tsiwe tlhano mane mna henga malafane mamedi in sechake o bontse se mtlokwa hore tumela go tlang ha re so bone ntho mo ya ha ya hore ya o etse take on defenders a ka tla kene ke spamanda o yentse magetla mmalwa o fikella ha jwale ino ke taba e tlo ge ho motho mo ngere ka pa e ho mo mamela ke mo fore di sema se tlo o mo container nna ka mo ke bone ka teng
1: di sema se tlo o mo container o mo badile mme mo hlomo e ka nna ba tumela go tlang ha ntse ba tla o sheba sa mahawe ka nna ya ba ke tla fosa e ka nna ba energy e se e sa lekane le ya di sema hore a kana na o nka di sema on he's a energetic player o sa le monyane tumela go tlang sala di se sentseng a taka ga le ke sa di fita le shume ka ofela mme se o buetsa hore a ke ba yetsa ntweno spamanda class la mo shebile is young skillful mme ha o ka sheba o makane le mang o makane le embaso eno a monyane e le nyana le kgetho mme wa mo nka o ntsa mo nka on ene o tswe mo tlhangana ke mo tlhangana di tlhakele tse batla di dikotsi ene wa mo class ne wa mo sukudisa ke yana ndo batla go bona phapanye ba ntengwe class ne na wa mo nka because ba ba tla ba lekana ka energy ka mana ka go ka le sema go so batla ona le phapanya di energy tumelo ha ke se fabalo tabana go kena ka hare o batla go iphasa mana bo mthembu le bo le bo jane mme o batla go ipapalla ka hare ha batla go ipapalla ka thoko ka mana ke go tla bona papa ditswela pele
0: bona ke ane o tshega tsaka mana ke se pang tsena empa o tshela bolo ka mana tsela ka ngasa le nang tsabola hampe e bitlo ka mthembu ha ka bona tsane e ba pala tsama tsa tsene tsana tsa jana ba tla tsotsa o jane ba mo tshela bolo ke tlo tsatso re ne tsaka mana tsa lihlalele tsa lihlalele tsa lihlalele ba hana ba ka sello ke a futhela ka bolo re ne tsa tsama tsa tsene ka ho lenya matlama tsama tsa tsene tsama tsa tsene tsama tsa tsene o na le tsela ka ngasa re ne tsa tumela ba go pomba go khutlana re di tsaka mana ba ka sello go robe tsa bolo ba hana ke tsela ka ngasa wa tsela ba pele kwana tsa lihlalele ke a ba ka ba mo tshela bolo sa won ke lebolo ke so patisi ni se ka mona ka go fela tlobashane la le bolo fa se tlobashane ni ke tle ka boro re o pa le go sa tlo ntembu ntembu ke ane o tsa go pa go pa ke ane ne le tsamane ba re ba bala ya go bona ke ane tumelo go tla magopo magopo tumelo go tlang o iwa pa le ka mane le mo tsana mane e le nyana se tlo tsana ha go bona ke ane wa se ka mona ka ka o ke so patisi ke ke so patisi o ka ka maka bana ba bo ha bona se bolo kae o fitse bolo ke ane ba tla mane magopo ba mo ke lebolo tika bolo ka mane tsela ka ngasa yaane tsela ka ngasa we ba pa le tshelhlalele tsali ke yaane ga re bone ke yaane tsali hlalele tsali tsale ba mo tshela bolo ke yaane ka na bolo go tsi ke yaane ka ntlenyana ke yaane jan wa raha se tswana ka mane Wena o tabaki se komela motlokwa, e sa le ke shebile o tlopa papadi ka jetse bona yetsa. Tshalihlalele experience ya hae o e sebedi e mo sebedisa ka thata bana. Ha wa takwa o teng. Ha o defendwa o teng.
1: O bua nnete mabese. Wa tloa ka pela box ya habo. O ya ka pela box stopa sa ya batho. Ke energy internet ni sa stopa sa bo sna le bolo. He goes. Mme ha se sna bolo. He must come back. A do that is how defender. Me ya muthusa ka somehow mabese. Fela e muja energy go ka hotso. Ho bana o na le skill o ka bona ha tshwara bolo o na le skill ya muthusa gore. Skill sa ese muthusa gore ba pala bolo ho bana. Na go tshwara bolo ha e phasa ba habo. Wa e risa wa tsa mao ya pele. Pelo ka ho mmona ile no hona go le asali boxing ya stopa sa di ja batho. Me nne di asala e mo sebe sebe isa ka buima haholo. Ke dumela gore e tla re papadi e batla ya pele zo mane. Re tla mmona re tla mo sheba nna le wena re tla di level di toropile haholo. Di se di bona di ba di fatshe haholo. Ba ke dumela go stopa sana sa di ja ba ka stopa sa matama. Mo ngari thabile seka ke nana gore o batla antsa thabile hona jwale. Ho lata ka mo go papadi ntse ga ding hobane dua ba ditse ha ke sheba ba batla ba bapala bolo ha hole empa ba sitse ho ba fihle moleng wana ho ketela fela ha o ka sheba tsopa tsa ja batho ke khutlela ho sona ha nyane mabese ba ri hesitse ntho ba ye tsa ntho ho sheba ba ri hesitse batho bana a tsa batho ba ri hesitse ntho o tla bona mamedi ho ri hesa ko e ko practice ya re bua teng go go kwe ye tsa ba ye ntshanga dala hangata ngwane so mme ntwe re ba thusa ha holo ha ba iba thusa ha holo ntwe mabese ne ke bona tsopa sa matama but iba thusa holo ka go ke khutlela wena ngwane so la o katela kere iba thusa holo ba ntla bona go ba guys we come to this game ka hore re re winner ke hona di champion tsa league re tlo nka mo hope ka jeno ba bapala ka great care ba bapala ha holo ka mogao attack ya bona ha e bengata ha holo e ya ba lwetsa go no these guys rehearsed this mohlomo ka nna mo ngari jemisa dilo save yourself guys we need you during these coming weeks for preparation ya CAF Champions League because it is a genuine is
0: fanele jalo brekani e khutlo ka mane ka kosnatim tembu we ba pala jalo le third so patisi ntle nna to matlama nna to di ja batho ka go letsela pele pa di mitsi ma shwa ga go mitsi se tse tsela pele ha bona ke anse pamanda tlaseng pamanda tlaseng wala bolo ka batho tumela go tla magopo tumela go tla ho se ka mane ka lo buisa potsane le buisa potsane o tla pele bolo pele tsela ka wa e koropetsa wa hana se mingo ke a go tlo ka bolo le ba pala jalo ka mane le mohlanganane e le nyane se maso ho tla ho se mingo ke a ne tsa tsela ka khasa tsela ka khasa ho se ka mane ka buisa ma di se ma se tlo o buisa bolo o batla ka mane le tsumela ka mpo ba go pela ma tonga itse la kantle e tla ke na ya khlo ke di jabatho ke matlama tsogolo mamedi ke ane ba itse ba ba tlo ka mane le tsumela ka ntsu ha bona ke ane tsumela ka ntsu wa ba itse ba tlo mamedi ya bana fa se phoso di jabatho mantle ho di mabala wa ni o ka ba tshe bala bala kamane ka tla go la ne le ho tse bala ho di le jolo he ba tse ba se ba sena sa diwedi ile ka le phelo le tsari mo matlama ile bisanteng o le le tsona mo di jabatho le bisanteng batla e tlosa bana ba matlama ke ane di semaso o ba pala le shamingo ke ane re tabile mokokwane o di se

0: tlhope fisa bolo o ba ba nna mosia ka mani le busa potsani ya mosia le busa potsani se ba ya khetsa pinya na matlama wa ile la le busa potsani la phama le sela ka mani phoso le busa potsani o ba ile ba shebella bolo ya Afrika Borwa le ho mamela o nna mo nna nga bitsa le busa potsani ka mono ka Afrika Borwa ya na ba pala Premier League ke le ka ho hopola hantle hore na hana ditlhopheng tsena tsa first start na o ne a le ho free state starts kapa Bloemfontein Celtics fela se seng sa sona o kile a di bapalla a re bona bolo kane e tlhola ka mana ka ho tebo thatu tebo thatu tebo ho thatu tebo ho thatu o ka ba hanya ka bolo mo ine le tsaka mane pa ba lokute kute tsane o ba pala jalo ka mane le mohlanga bane Shamingo wa phansa Shamingo yo bolo tele tsane ba tsaka mane tebo ke mo tsaka na lhumela ha ka bona ke a lhumela ka ntso lhumela ka ntso very good ball control lhumela ka ntso lhumela ka ntso u tsamba ha nyane di sema se hlo di sema se hlo u korope tsa ba ntle a ba ne ba tlula ka mane ho tsana ba di pone ma shoto ba tla ba ho gola monna tebo thatu ho ja o ne le molelele mo tla mo ne kana ga bua ho ho
1: ho ya nna mo tlile mo hlobong ga be re bua ho ho nete ya sala tlhopa sa matla ma bona la bana le attack ba tangeleng te ba attack ka question mabese left and right buyer through the midfield buyer so ba sari ja batho yes they try to go but ntso bona hore ha ba fitse ka tsela ba hlokala ba batla ha re bua ka sepa palisana hape hape tumelo khutlang wa tlo wa ka le pheng ka mana wa palla ka re ka mona o yemi o sa ema teng ibile ha sa ya ka mana ka lineng ho so ya le busa potsana o tla bona la ga sifa wala ga sifa le busa potsana ke yena tsa mang ka mana me ha re bua ka sepa palisana sa o qatela ka tlhopeng sa di ja batho re feel coach and what a player what a defender wa petse handle mo hlangana no bo hlala ba ha yo tla mmona i hle nete sale e sale ke le bile ke bona o mong ga di jebisi ba di dane di ila ha fika ba ga mba sisin ka ba ga mba selmo sa di pari mamiriwa sa salsoto ya ba onka qeto ya hore re filo khoshiane e ba yena main man wa ka molengwe ka mogao ya ba sa bapala le mohlomi magheto ba no ka hopola go mohlomi magheto no ba bapala le mohlangana le leng yena ba sia letuka mme ya ba le sipa sia letuka o fumana injury ntho yene be se super ga no I just decided go ke bapala ka bana yena go tsena timtempo ibe ke ne pa hante ka nna ba fitse ka January mohlangana no ha ba ke ne pa hante o fitse ka January go bana ka nna ba tla bo Eastern Cape kwana mme yena ile ga ha fitse mane ya ba o fitse a pusha jana nyana hanyanyana tsotlewe o ya pe jana nyana hanyanyana ke siele ena go tsena timtempo ke mo siemo a bapala yo le tlotiso partisi ba fitse ngana mana ba kala ba para ka January tsena mme bona combination ya bona e ba thusa ha holong very good mabese ke khutlela bona ngwaneso
0: o ke ntse mo fitse mmeri o ke ntse mo fitse mmeri sentse ka matha wa pele ar bona ke ane mme nga bala fani u ne tsa fitse ko bashane ke ane ga fitse ko bashane o ka tama ka bana ba ba khutla mme nga bala fani sire tsone sabo mme nga bala fani ke ane mme nga bala fani sentse ka fitse mana go ke wan bantu na to lmps ke se o ke ntse ga di fumana 1-1-2 noto LMPS Elo ka LMPS banna Itle ho tla isa la jang a bona ke ane sotla o jane sotla o jane o ba pala jolo ka mane le mo tlhangana se mamandla o di tsaka mana ka ba ka sele o go ropa tsa bolo wa hana la khatoma ha ile ba lo to ba ka huku huku ya bobedi ya tsa batho huku ya bone ya papa tsena huku ye ka le boya bo phirima ata itlo sa bona ba di jabatse ke ane ba ne le tse yo ka mane ba ka sele ba ka mane ke ane ba ka sele o go ropa tsa bolo tla a bona ke ane tumela go hutlang ka ga rating e tsela bolo go tsi mamme ha bona se bolo kae we ne tsaka mane mo tlhomi magata o ba amisa bolo mo tlhomi ke ane tsela bolo go tsi wa hana ka ba mane ke mo mbaza junior o ba tla ka bona te bo thatu ke tika mo tlhomi pele se ka ntlo ha mo nane sentse le ka ntle ha ke go se se mo tlokwa gore na ba fumana huku ba ba pala ka botlhale banna ba ba lelele ha ka le ba ba bedi ibe ba ntse misjudge the ball ho kana yo kai ho ba janga ba nne tlame ba ifumana ka dihlo
1: ene lokela ba ifumana ka dihlo ba ntse misjudge ya bolo bua nnete mabese ile ho ba sha ba ona bolo ya kai ha o fika ka ga di 18 mabese li tsheka ka dibaka ho kana mohlomong ha e ba etlatla haholo impumana ke le fanyana ha e ba etlatla le ha o fika fumana mong hare ha e ba etlo fihlela ka kalonga mona e fihlele mong wa re ke khutela bona ngwaneso iba half time ngwaneso
0: mamerikane ha re tshojola he ine la halla hang illa haberi phala mang hadi samson mule le koe botsa go bana le mapesi le social no mashima mana mitsi mitlano ile tlo tso mona ile noto di jabatho noto matama ile re hauna se se pase sa bile ntla o fitela ha jale motho go bona mme a go akaretse ka go lena pila papa di he
1: Sopa sa matama ho ka shoma mabisi ba bile di attempt tse batang di leng ata haholo ba bile di attempt tse fetang tsa sopa sa di jabatu mme o tabona ho sopa sa matama ka nna mo tshomo intention ya bona ho ta papadi nyena go ba batla ho hlabana tla mo tshomo ba batla ho qeta maemwana ka ba batla ho qeta selemo sa sa di papadi ba le boemo ba bobedi mo tshomo ino collector le ha e le fela boemo bo bobedi wa ne nete ya sa bona le chelete fetang ya boemo ba bagago mme mo tshomo ka nna ba ke yona ntho ba tang ba elwanela ino ho ja ba tlhosuki liki ha ka lo sopa sa di jabatu mme ha ho go sopa sa di jabatu ka mo go palanga teng mabisi ba thaka fela e seng ka

0: Zeloka e tloeleleng ba thaka ka yona nnete ya sala ba kene ka ga 18 stopa sa stopa sa matlama empa ha o so ka tshwa dintlha so ka reng di attempt tsa bona tsa hokora di batla di le tlase haolo kana ba ke di attempt tse seletse stopa sa matlama ba bile di attempt tse amang tse leshu tse atamelang tse leshome mme ba uetsa hore hodima tse leshome tse hlano tsa tsona ke tse ding tse neng mona hore bana ba stopa sa matlama mahli ba batla ho hlaba ntlha empa ba hlolile ho hlaba ntlha fela hle ba le ka ho hlaba ntlha ha re sheba dibapadinyana tse batlang di le mmalwa tse ka reng ke di key player ka tumelo ho tla re buile ka yona hore o tloha hlakong la hae ka mara ka ma hatang line mamedi ha hatang line o ba ka thokothoko ka bana ka le pendang le letona mme o kenelela ka gare o batla o bapala bola le ka gare ka mona ka o bomothembu ka mana sebaka seno o se bulela jalo defendera ya hae e leng yena motlhangana le buisa potsana ya tlang a atamela gagolo mme ke yena batlang a etsa dicrose ga o ka shamana ka lephele letshegadi ke sphamandla o ile di attempt tse four sphamandla fela o fitlhela gadi are o na sa sa bonale le yena o na sa keleletse ka gare a buletse bokang sellore e be yena batlang a phasa e le defendera ka mona ka lephele letshegadi setlhopha sa dija batho o kare mabese ba batla ba iketlile go feta ka seno kanana ka teng setlhopha sa matlamo ba iketlile on the ball ba attacka fela setlhopha sa dija batho ba batla ba ke dia haholo hona nako eno mona o tlhopa sa matama ha ga ka hone na pila papadi ba re batla ba ba palla mo ga o haholo ba sa ba palle pila haholo o no ka nna ba batla ba ga no re sharp ka mona ka montsegile ka teng ile mo ha ba o fintho yo ka nna ge her hono o no ka ba batla ho bana difise papadi because these people go ba bona tsa dinga ka yeno mona ba tle mo tsa papadi ba tle mo tsa na difise papadi mo hlomo ka nna ba jwale ha o etsa jwalo sa hlabi dintla o ba tima papadi wa ba le ke o tlo ba thabile mo lezo na lo le se ke khutlela ba ntle ke bona ka go la o bidia papadi lo go na tsa dintse di besana ka tsela mo futo wa fengwaneso
1: a go le bo ha mtlokwa ngana mme ka mo ka matlonga khaso a go dina na bele ke tla ho aka go lenyana bo ya papadi
2: thank you bali
1: shows bali
2: le ya le tshwile ntle le hana o ken a
1: se matlama ntsa bona la a ite ke tseya le ka di ja batho ka mane ho so ite ke tse ile e le go le ntse le hlele kena hanyana hanyana bo tle butle ngana mme
2: mhm
1: thank you bali
2: shows bali
1: sho
2: maledi ile shume fela metsotso re ya re lebelela le horeng ena ya boraro he e tsamela ba lo papa di kapa e ka holo ena ya pele ya papa di maledi nna ke tsena hex ntse ke phutha ka me ha sona tlo sia flavor le khadi tse di ya ka sna te ya tema thalo ena e o tlo horeng ena ya boraro ya horeng ya ne ya botshele na lo ena tla ba tsena na o sasane ho re nya boraro di papa di fella ka jenu he maledi re go fa fela na di banne jwa e bana sana sana se fako sa di nehello sana sana se fako sa di nehello ka mona ka LCS le Limkokwin University bana tse tharo ka ofela bana ba le tsena ke le hore nyane ya le shumela motso mong a fitela ka motso a mashume a mararo ke mo he hono mo pa pa la LDF le mawala kama ne kara tshomose limpa kwini ankana le LCS jwalo re ta utlwa bona di nare le mandongane kama ka PTC na di bapetse jwang LMPS keno bantu se mathapele fela jwalo ka ntla ele mme ka ile ho nyana ya bobedi di fafane le ona le matlama le majang tsa mamedi e bana e botla ba hobe ka ba hobe difference sa mathapele ka ntla ile ngwe matshoga le diphakwe ka mong ka ga tsoma se di sa tswa thagoa ke tla utlwa ona le tsona he di tla ba bagatse la mfuta of diphakwe ya ka hlolwa mo nga pa ya ba pala ka o lekana ya hlatswa ya hai ya hlatswa ya hai member se ya feta member se ya feta ha diphakwe e ka ba pala maleka kapa ya hlolwa member se tla feta jalo e fetele kapa e sa le ka gare go loko e ne e kgolo ya Vodacom maga shela ka mona ka Aforika Borwa Kaizer Chiefs e tlo nkana fela jalo helme le AmaZulu goreng ya bone Chippewa United nkana fela jalo le Lamontville Golden Arrows goreng ya bone Orlando Pirates e nkana fela jalo he le Durban City goreng yane ya bone tle diaparo gaga ka goga bone kao fela mamedi goa kgweleng jale ha o etsa halatšhi Richards Bay Sekukuna United goreng ya bone Sibulele e tlo nkana fela jale le Magesi goreng ya bone Stellenbosch Orbit College goreng ya bone Polokwane City e amana fela jale Marumo Gallants goreng ya ona ya bone Hososane Durban City e tlo nkana fela jalo le AmaZulu goreng yane ya bo Icon. Non-tech cyber in handle mona. Golden Arrows, long enough for the TX Galaxy, or in your bone, kana masumi abili ametso emera.

0: studio.
1: Sbale.
0: A go tsotsa kwa no hes bale.
1: Sharp sharp.
0: Tanko. Mamela sa le masal soto, itla tla go wa ka go le bedi ya papadi. Ha ke tsho yo la e burula moletsa phala. Kyane ba itlosa di jabatho, kyane ba isa mranya na mane. A go bona kyane, wala yo ka mara ka bokan sello, bokan sello. Kyane ka o tsena ka bolo, kyane go isa bolo, ba tla tsana ka tlasin. Mo motlela bolo, tsali tlalele. Lo ka ka mara ka bana babo. Ke ne tsa papa lo kuti. Kuti kyane u isa mrara o tsiwe tsa mane. Wisa o tsiwe tsa mane. Ga tlokomela

0: tan sepa o promoti o ke ni jalo te bo ah ne re ri sebe ke tla ke ri sebe mtlokwa nyolo helo mahlwane ga hlokomela jalo re ke nyolo helo mahlwane mme na ya ke ni o ke ni nyolo helo mahlwane ka tla go ndena la mataba o promoti mhlanganani o promoti mhlanganani ntsane isepa akubana bolo tyane khutlo ka mara ka kanselo ka kanselo tyane ba tla tsama tla tsasin tsama tla tsasin tsama tla tsasin u phakala tsama tsama bana ke leboni u inele tsaka mani ene lengo sina pin tembu tyane bolo ka ka futhe yana tembu tyane ba pala ka kanselo selo tyane ha bona bana babo u inele tsaka fina tubashani tubashani kyane u inele tsama tsho makheta ba ka tyane u tlo ka mulo ngoro ka tshabela bala u ka phimela bala ka lepe ngel tuna tyane u fisa bolo u tsmana jalo ka mani sutla hojani sutla hojani ne ba pala tsho tsopatsisi tsho patsisi u isa ka mani ka ka bakantsi loka ka go lenya matlama ya bona ke yana o ditla bona yana o tsmana ya go tsho patsisi o ka ka go lenya matlama le o fitisa bolo e kana bolo go tsho tsho jana la phama le sela ka motsetsi ka motsetsi tshotle ho jana ka motsetsi ka mo no mna tshotle ho jana o ipetse tsimo tsanya na ka mo no mna o itjalla di hoete yana ba e tlo sa bolo shamingo yana ro pala sela ka khasa yana go tla ho yana shamingo a go bona ke a ntsa ka go lenya bo o fisa bolo pa fa susane o itsanya yana ka bona ka o di sema setlo o nele tsa bolo pa fa susane ro pa le botatu tebo botatu tebo botatu tebo botatu di sema setlo ba mo tla bolo a go bona ke a ni ke tlo go tlang tlo go tlang ba mo tla bolo ke shamingo ke a ni ro pa le sio tlo Simon le du ma mo foka ke a ni o nele tsa sela ka khasa o tsela ka ntle di tini sela ka khasa o ya la ka ba tsa tlalele o go tla bra wa nyane ro pa la ka mani le pa ballo ko te kute tsane le na futa mrao o ine tsa tsetwe sa yamane le duma mfoka le duma tsane wa ba kama ka o ine tsa shamingo shamingo tsane o ka tsane la ba ba bala o tsai go pa go pa ka tsane la ba ba bala ba mi se tsane ba pele kwana ni le ma tswane o ba tla fa fa susan fa fa susan fa fa susan tsali tsalele tsali tsalele ha go bona tsane ka ha le pele le ha go bona ka ni le ma tswane fa fa susan fa fa susan tsali tsalele wa lente se tsona enka ka mane mo nga bala fani ale mna le chapa le seng fatse mona di jabatho ke ile ka re ke shebe rona ba ke mang ha ke seng tlokwa ba hlokometse na ke mang ha ke mo bone
1: ke mabese ke hlokomela re ka nna ba ke le busa potsane ha ba di ntho tsa ga di mphandla ha boela a se le busa potsane ka nne ba le busa potsane ke no ke a mona ka pele go nka mona mabese ha ga be tsama hlongwane se tlhantsa ke shebe mo hlangana ga pele seng fatse no mo re ha ina le bohlano no mo re ha we no mo re ha e mamedi ha ke shebe ina le hlano me ha ke shebe ba re mbala bala ga se gena le mo hlangana le tebo mo ntla ga tla sheba ona phedue seng etsa etse go tebo montlha ke mang tumela go tla bona ba pala ka lepheng le na le letona mme a tumela o kene ka gare ke yang ke mmona o keleletse ka gara bagareng balebala ke eno ke a mmona o ebile o itshegetlhong tumela go tlang ka jesu kano moko masome a bedi a metse metlhano ke a mmona re tla bona motlhongana e leng gore o se a tswile kwano ga re ba ye ka matlho mabese re ba shebe ga ke se ba tshotlo jano teng ka gare ke yang ke a mmona motlhangana le nkosi nati mthembu ke eno ga mmona spamanda tlelasene ke eno ga mmona tlodiso patisi ga mmona mamadi ga ke ba sheba kao fela ke tla re ba ntse ba le teng fela he go na le ya le mong ya siko ya tswileng ga re etse senang napo mabese nka microphone ngwane so o kene o fe basodi papadi ga gona re tswela pele re etse senang napo
0: fela le jalo o ka go batho tebo montlha ga re bone nati maphomotseng ga bone ke a re fafasosane ka ntla o diletse wataka odumang kollo a dua mekolo yo mana mane mune nga balafana o tsiba o itse o tla o gaela professor sana ha le ka ntlo itse o tla o raela jalo yo mana ona ho bana le mobilela banna o ba petsile na ha ho le matlami mane o mo tsiba ka ho hlohle a re bona pele ke a ne mo shoma ke tsola ka ntlo itse ha phamisa ke bolo tele tsani ba hana ka mloko mana ke mo tsana mane di sema se ho ba pele kwana a bana ke a bala ka ina le ka mane ke matlama wa hana ka mantlo di sopatsis tlo sopatsis o ya pala bokanselo o ine tsa tlo sopatsis o itse paka segete tsani o na batla ka mane bokanselo impa jalo tsani o boetse o la ta hape tlo sopatsis ya phamisa o itse ka mana ka mloko ka o phima bala o ba pala jalo ka mana le monna bo ile nyana mo tsana mane ke le bisa potsani le busa potsane a re bona tsane e bo tsholo phoso tsepankina tsha hasa le mamme e tsile o tsile o phomotse tsepankina ho ke ni jalo tebo ho muntha mtlokwa ke bona tsepankina o ne le ena ene ke mbona so ho man ne ke bona a tsile tumelo ke ane se le ena so ho e le re ka mo ka mo no ba pala

0: tumelo ke bona mo montlhape keng
1: mo hlale bo bokalo mabese ba gago tumelo go tlang o dropile ka mane o ne a santse a bapalela ka gage mme monga di James Madidilane a re e re ke mo ise ana tlho mane a tla o bapala e le striker e le la main striker mme a bapale le jaane a batla ka moga gae e leng o ka mone ka mone o bapala tumelo go tlang go tlile yo le motlhangana tebo montla ke bongwe dibapadi tse speed yaolo e leng o ke yona phetoe monga di James Madidilane a entseng ka setlhopheng sena sa gae ga re shebe e entsweng ke motlhangana enwa e ntsweng ke monga di Thabile Seka a nya motlhangana enwa e leng yena nyolohelo matlhane a ntsha jalo motlhanganane seepa mme o tla bona gore motlhanganana matlhane o ke o monyanyana o na le skile o botlhale o se mmona sa la fitlhile o bakie diphoso tse pedi go setlhopha sa dija batho ka ntlha go di 18 mme se o etsa gore e tlhile e ka nna ya re di gotlhela bona mabese
0: a gore ke ankeng le matlhwane ba e gopela matsong a gae ke ane ka bana a banna ya mophoka banna tebo thato motlhanganane letlhomela ka ntsho tshwagalo mamedi ya mophoka letlhomela rantsho e tepeletsebiletsela ka ntlha tla ke nagela ke dija batho o tla esheba le buisa potsane o ikokofitse kane wa itseba o batla jalo ka mantebo montlha ka bone ke antebo montlha a surubana fase la phama lesela phoso di tsema setlhogo phoso monna di tsema setlhogo o bapetse tebo montlha gampe re tla bona na batlatlhe ba e sebesebetse jang bana ba dija batho e gaufi ya go lele molaona o ka o phidima lebala empa he ka kagolong ya tlhopha sena sa matlama ba tla e tlosa bana ba dija batho tebo montlha ke ena a tlatlhe a tla e tlosa o tlatlhe a tlo e tlosa tebogo montlha re tla bona banna ba oriana mane o duma di-18 tsa tlhopha sena sa matlama a re bone tebogo montlha keo a tla go yona a e phamisa e bolentle kana ka di-18 ka mane bolentle otlemagatatshe ka tlhogo a re bone keane tumelo gotlang keane tumelo gotlang o tla morago a banna o itse morago agolo wa emaphelela la lejalo ka mane kane e tlose patsisi o ineletsa bakanselelo bakanselelo kane kore opetsa bolo kane motlhong magetha o fisa ka tlhogo tebogo montlha ka gare di-18 wa gana di tsamaya setlhogo ka mane mosetsing wa paolo a fela go bola ketesi tswela ka ntle e tla kena e agelwa bolo ka mane e tla tlosa tshwagelo mamedi e tla tlosa e le goal kick le duma mofoka noto dija batho noto matlama kagolo ke abedi ya papadi e nang le metsotso e supileng tse o tswela pele a re bone ke ane tshelekan gasa o tswela ka ntle di-18 ke ne le motlhanganane po ke kote a re bone ke ane o ineletsa ka mane lekgetho mogai mbaso junia o ebisetsa strefiang mane ke ane o iketlhe ka bolo le dumang foka o ineletsa shamingo shamingo ke ane o ntsa bakamaka ke ane o ntsa kenelela pele o bapa le phafasosane babadija ba nna fatshe ebile ba ipelaetse matlama a re bone ke ane lajale ba elanela ba bankela bolo ka mane ke ane ka kena tumelo gotlang tlotliswa patsise ka ntlheng ya go di-18 ke ane wa surubana fatshe ke ane matlama e gotlhelo ka bolo ke ane wa emaphele jale shaltlhale tšhalitlhalele o tlotse mola ba gambabala phafasosane tšhalitlhalele ga bona isa golo kae ke ane o thunsa jale bana o fisa bolo o ne batla phafasosane o gana ka mane motlhomo ga go tlhola ka bolo ya pele kwana o batla ka mantle mo montsha mpa o teng sa mingo ba pa alisa ma sehlo ba la bolo fatshe di sema sehlo o ka ka go lenya di ja batho di sema sehlo confidence e ka lo mamedi o latela gona mo nena mo nyane jang a go bona ke ane di sema sehlo ba mo di ya ma fatshe ke ane pa fatshe sane o go repetsa bolo mpa se tsone ka ka mane mo nena nka malofane wenka nahi kane o sabile a getse ka penyana a getse ke bošane ke ane o bolaela bolo fatshe re neetsa bakanselelo o kama ka bana babo a phamisa ebolo tele kane ba gana ka boloka mane ke mbaso junia o teng ka bona ke motlhanganane ke jane setlhogo o apale spamantlatlaseng bakanselelo o leka o kama ka bana babo a phamisa ebolo tele kane o batla ka mantle o diso patsise empa ba gana ka boloka e ne le motlhanganane tumelo gotlang empa ba gana ka boloka mane kane bolo e gota ka tšhaletlalele kane charli o ineletsa ka mane lekgetho maya phamisa ebea pele kwana o teng ka boro ka mona ke getsile kološane o ineletsa setlhopheng sae ka mane nahi ka malefane a ineletsa ka mane motlhomo makgetha a e bapalang jalo le tlotlisopatsisi phakala sa matsogo kane o ineletsa sotlhegojane o fisa bolo spamantlatlaseng le ena o phakala sa matsogo banna ke le bone o ineletsa ka mane bokanseng o kore opetsa bolo ga go bonekane sotlhegojane bolotle a enke ka bale mamedi le dumang bofoka bolo e ntle gakalokalo e sale papadi ena e qala
1: e sale papadi ena e qala mabese jane sotlheo experience e kalo he played in America he played in Thailand na ke Thailand but o na le experience bona ga re sefa bolo sefuba sa gae o trepela bolo gaufi ebile ka pelenyana o thena kane but sepapadi sena se thibathibane sa sejile duete mme o ile o yona a e lata re la le bone ke gotlhele bona mabese.

0: Nossa passamata.
1: Agora que anda cá, que na cama de machama. E lá no machana, que ano escola sobre logo que ele cante. E lá que na ia colocar mani, que machama. Vai a cara, e lá no machana, que tem branyan. E lá no está cama de chumela. Fa fa susan, vamos que ele bolo. E que ele cante chabatu, barum balbala. Agora que anda, su causan, o vidi sabolo. Tu melo hutan. Ona lisa mingo é hobla matunga hai semingo. Ya ni sama ilung ngile lo tsaka mleng wa noka botshela lo bala. Wela u kunyane e ka borwa botshabela. Ya ni wa itseba semandla o ne le tsa council. Ba ka mo ba pa tsho patsi. E bile go bana ipe eng hantle. Ya ni fitse bolo. Tume le go tlanga se rete. Ba hana ka mbroka mane ke tsiba so. Ya ni re la pele kwana. Ni le le mahlano. Bla la bolo fa sa mo ke la fa ba mo ke la bolo. Ya ni go tlo ka mane. Re fitse tlo bo shane. Ka ka go le nyama tlamo. Re fitse tlo bo shane. Ba hana sa mingo. Ya ni go tlo ka bolo. Ni le le tsa mane. Ke tsali tsalele o ka mbra nyane re ne tsa ka mana mpa so junia o ka mbra le ena o fumana jalo pa bolo kote kote ke an ka makabana babo ya ne ne le tsa yo ka mani ya ne we ne tsa ka mana mpa so junia le khatha mahai ya ne o ka mbra nyane o fumana pa bolo kote ya ne o ba pala shamingo Sembo tsani ya lagala bata. Wi tsaka mana ka lisa masehlo, disa masehlo. O tsanela mola ba mbalbala, disa masehlo. Wi li tsaka mana ka o lisa mala ka ntso. O khutse tsa o disema. O na batla lisa mala ka ntso ka nama sia. Yani ka o tla itla pele tsela ka ntso. O lisa mala pele tsela ka ntso. O go ba tsa mala ntle disa masehlo. E pa jalo ke a ba hana ka bolo mane e ne le mohlanga nani. E ne le lisa mala ka ntso. E mpa bana ba ba ba yo ba ke tla ba ba lo tuka mane di tsaba tsho bolo ke tla tsela ka ntso. E tla ke na ho ka mane ke le khatho mahai. O ya khala mara mane o fumane shamingo. Ke ne le ipo ba lokote o yo pa le tsela ka khas. Ke ane go tsetsa wa ka mane ko pa ba lokote. Kote ke ane o luka ka maka bana babo pa ba lokote. Ha bo na isa bolokai. Ba bo tsa ihula hula nyane. Ke ane ba pa le tsela ka mane le mo tsangana ni. Ye ba pa le tsela ka mane le mo tsangana ba ka mane e le ntse bo thatu. Ke ane e ke tla go tla ho yena pa ba lokote. Kote ke ane o ine tsa se tswana sa mane le di mfoka. Oye tsa ka mona ka shamingo kalpion le tsadi shamingo ke ya ka batla maka a phamisa ibolo tle ka ne ka man se tswana wa tsoka man mona nga mana fano nka wa ina na bela na hi ka ne o sanje ba pa le mohlo mekhete ka ga 18 mohlo ke ya no tsola ka 18 o fumana tlo so parties tlo tlo so parties no fit sa bolo o ne le tsa jolo ke mohlanga nena ka mana ke mohlanga nane e ne le na mohlanga nane nko se tim tempo o tsitse bolo hanpe tsama ile mo ikela u di mfoka na to matlama Nato di sabato ka go le tshabenya papadi na le mitsotso le simolo mitsimo ka go ntse tsela pele mtlokwa
2: ha go shela so pa tsana number 24 sa tlo pa sa matlama tselegang khasa to now mabese how many times he lost the balls nothing ha ona ma ile nga lusa bolo all passes are highly accurate ke itse batho ba bangata o mo shebe ha ba pala bolo very accurate ha la hlelo ke bolo ha bonolo le tsi a sala fela na o kotsi ha holo ha kotsi ha holo ho bane ha be offensive fela mona ma defender ho bana ba pala ka pela di defender tsa high tsena zimo lengwe ka magao ne tsi a sala o ba thusa bona ba high sale ndenye ba dake she bile mabese ha ba ke itse ke shebe number 30 ile mohlangana na ile nyana Charlie Hlalele i drop ile di level ha o sa mmona ha holo ke la ka re tla re mo shebe na di tla toba o ntse mona di ntse di theo hanyane le hanyane ha o sa bata o mmona ha holo a hlile a tha ka mane ha ke ga sa palisa tsho ka dang ho kena sa matlama ile mohlangana nyolo helo mahlwane bo holo bana ko o fumana di bolo hleki bo re bolo ya motloletseng yona ba stopa sa di ja batho ba ga nge re mona lo e trepa le mong ya mohlula ho e trepa ya balea sometimes ntota mo futa yo ta khona ho getswa let down ke development ya di player tsa khona ngwana na batho na le talent ya modima mo file nyona but ha ga di rola po bane mabese di skill ha ke tsena o di bitsa ang ka se kgwa ka se sotho di skill ke ntotse o di rupelwang wa di rupela skill wa di drop empa talent ya na modimo o fa yona o tswala le yona empa di skill wa di rupela empa ba bohloka go di ba di tuta di skill go na mo hlomo nka sebedisa mawafeng ha ke le ka lebali ke yona ntho ka batanye ba thusa ana ri ja watu na le appetite ya wathaka no ha ke bone
1: fela le jalo o tsoe pa o so khatlana le matlama ha o fela le molao na o ka o phuma le bala ka ka go nya matlama ba o petse pe o montlampi o tla itlosa yena tebo ho montla o tla itlosa tebo ho montla banna ke bane ba hore na mane di itse ntsa a tlhopa sa se matlama o tla itlosa tebo ho montla arbone ke ane tebo ho tla yona a phamisa ke boletse ke ane boletse mo tlhomme ga taba ha ka bra go mo ke matlama a tshwara tlo jana ba itshura ke tla ntla ka ka o tshutla ho jana tshutla ho jana tshutla ho jana o tla mo ranya ne o fumana yo ka mane ke mo se na kheta ha ka bana ke ane a bona se bolo ka he ene le mo tsana ne se pamanda ke ane ba phamisa ke boletse ke ane ba hana ka bra go mo ke se maso wa ene le ka mane

0: naikani untai khopa khopa wan katamele munna katamele munna ngosna tim tembu kani uine tam tembu u khuzo tan nai nai kani ti sabar kalu bisa pusan lu bisa kan lu kal kan labar bal bala suka ujan kani uine le sai lu bisa pusan lu bisa kan lu kal kama kama babo u bisa bolo impa wan kala bolo ki ma tama wai na kama tan so pasiz ngene tam so makhet mo so makhet mo so makhet u bisa bolo u bata tebo mun chan si tanpe wa hana samingo kamra kama kani samingo abata ita poso le na katalaine sa sotwan mana rajbol til kan itawlan ta kamna ka ushuma la kanzo lishuma la kanzo lishuma la kanzo yana ntsebrand wana la kamana chalchalele chalchalele ba michala bolo yana futola ka spamanda tlasen uyi ba pala jolo kamani lesu to jani aisa kamana ka bokan sello ine sa spamanda tlasen una ba tlo lo tsuto jani impa yo ba michala bolo i futola kamani ka ambazo junia yani ambazo junia ofisa bolo ofmana tebo tatu tapi anu ini ta selakan khas kan khas aja na paham sik bolo tul kan uba ta kamana ba hala ga jol dia bat utol ka bolo ha bolo kan timelo khutan ma khopo timelo khutan kan tinya dia tin kan e fa panya ban na babo e khutan jol ka khat ma hai mbazo junia we ba pal te bo ta tu te bo ta tu ti apil sel kan te te bo ta tu u ti amra hanya ni selakan khas kan ini ta sel chalele chal chalele tsala ka ka khulo nya bolo ki ma ta ma chal chalele u pakala sa so yani ne ta fafasusan uitse ka mona ka ho lihlumela ka ntsu uine le ka mona di tsama setlo we khutse ta mo ga nyane fafasusan u batla ka mona nyi lo ma khane ba hana ka ka mona nyi di jabato ya le ba khutse ka bolo we ne le ka mona chal chalele ba mo tsela bolo ba ine le ka mona tebo muntsa u tsotsa mo la ba ba bala wa hana ka mani ke mo tsanganani ine le na small boy kamani ushe mala kantu impamle tsa phala bona ke te e mo tsa mautung katolla e mo tsa mautung o re a bana ine le bolo ya matlama yenu ine le bolo ya matlama e tsela nna tsa matlama nna tsa di jabatho ka go le tsa beria pa pari metsuri se mo le metsuri go be di tsela pele a bona ke a tsela kan khasa chal chalele u tla mo ranya ine le tsa kamani ke pa bolo kote o ya pare shamingo shamingo ke a ni sa swet bang sa kamani u tsotsa kan tlo di tini jale le di mamufoka wa bona rai khona itse ba tsere jwale yani ne tsa shamingo shamingo kyane ho tsa ho duma duma kyane ho ya lagala bata ho ne tsa pa balo kote kote kyane o ka phaka bana babo ho ne tsa tshelele le play ho tsa tsa pa balo kote kyane o tsa ka bata maka ho ne tsa sala kan khasa sika ri go se ba re mbala kyane le na ba supa o ba nei penga ntle tsela kan khasa kyane o fisa bolo ho ne tsa ka mantse bo thatu ho e ba pala jalo tsa ri fumana mamadi ko re ke one bantu one lmps one bantu one lmps ke tsore ntseng re fumana he mmameri ke ba tau kwa yana mme ba se mtso kwa ha ba tla tla we fumana khosi ngwana mme ha ba ntse go koma mo teng ke bone ko wena o ntse go na go ne thusane o nwa ga gele he ngwana mme re fumane re na di ntse se se se jang ka mo o le tsani ka tsa tsela ka ntse ka mo go fumana bala ha ba le mo na go lana bala ka hare e tla itse ba di jabatho mo buisa potsane o tla itse yani uy koko sitse lbusa putani odo banna akil boni yani uy yakhlam romani umshon makheta yani umshon makheta oblaila bolo fasi uke tayne sa situ an saman mne nga bal fani uyne sa situ ke bashani situ kyan we la bagal bala yani sa lo kabaka o bakan sello kal pe lel sadi we ba pare sama nda tlasen zeven zen ri fuma na hape man ko ke noto zeven zen ri pala kamani ilin diori
1: wane so ha yo diori in zelen noto members in zelen noto fikela ha jwale e lengwa so pa sa members ba ntse ba batla o kare ba eme botle mo fikela ha jwale khila ka keta so pa sa diphakwe ba hlabile ntlha wane so ba eteletse papa dipeli ge tla bona nako ha ntse ya ona di be ya ho kae
0: fela le jalo motlokwa e sa le ke ketela ntse le one di fofane e le noto ma jantsa ka mane ka mahalo suku btlo ngwana me ka sanso ma me simo mo teng ke wena o la mphata ba yena e sa go he o nne go fetisetse go utlwana tse sebo sebang a re bone ke yang tshotla o jane tse patsitse ke ano neetsa magopo tse tshotla o jane magopo tumela go tlang ba mo beyane go thoka mane ke ane go tlo ka mane.

we be able to go wa hana ka mara jigal fu ko shan kyan ku tola ka bolo kin sa batu ni ba pal tebo muncha tebo ha muncha tebo ha muncha o ba mi sa ba hano wa tsula ka mani wa tsula pa ballo ko te

0: o tla tana hore a ke a itsire ka letsoho hore a ke a tsebe ho bona ke a ba phamisa bo lentle se tsona ka ba ne di mamfoka o fitela ha jwale nnete sale o sa bile le papadi e ntle bona ba sale le di mamfoka ke mo file credit ya holo jang ke shebile bo lenyane ya sotla ho jane ya ila a hle a mo tima se anolo ho jana hle a raile ntse se ka ka letho
1: nete ya sala mohlangano na ehle o batla o kare ehle o jile diwete haholo o sebedise handle selemong sena nete ya sala le dumama mofoka hola dali le motsa ha ke le motsa le shwele mitsu pile mabese re ke khutlela wena ngwane
0: sa manda tlase no ra ha wa enka le dumama mofoka wa enka le dumama mofoka wa nana bela ke ane ibile wa itseba o itse ka monka o tsama se tlo di tsama se tlo ke matla ma di tsama se tlo re ka tsama ka bana babo o ine le tsela ga ntso le shume la ga ntso o tla ba nyana pa fa susan ke ane o phamisa bolo o ine tsa se hlalele ka ka go le nyari jabat cha li hlalele o fitse bolo o isa ka botato ke botato o go robe za bolo ntle o tsela ka tsoga ma shume la ga ntso ke ane ba itsola ka mani ke ane ba ka ba le kitse botato ba ana ka ba ka ba di jabatu ke ane ba phamisa ba ya pele kwana e bitse ka tsela ka nkhasa re mo pala jolo le mshangana Kitebo tatu, huyalaka lebata. Yari bona kyane, yore jolo kamaka mpaso jinya. Kyane ine leza kamani ki, mutaka dan sela kan khasa. Une leza shantalele, kakari etini, shantalele. Otamu naka bolo yu baka huku. Huku ya braru ya matama, huku ya busilela papadiena. Ufichala ajwale, hausoko wabalo kakati eseta, nkele yane, ya mshu mmakheta. Isa nta ili ona ili mwe. Tiri nsa yu fumana kori ki, Zewan di fofane itle nnato majantsa itle wan majan wan wan di fofane noto majantsa ni kireska ba ke fo sa bitelo o na ila mpa yona wa ni ka half time wa tsuso le di ba mo foka mtoka
1: eti a sala e mabesi ha o bata o shebile ke a bona go monghadi James Madidilane o bata go a itse phetuo mo hlomong ana o bata go bapalisa di bapadi ka o fela ke a hlokomela se bapalisa e tla tswa ke eng go sna team Thembu ke bona ho yene jwa lo tele ke bona ho yene jwa lo mohlangana na ile nyana mphotele ka no mo ga le shumile metso e go bedi mme ke a bona go mohlangana na jale thabantsu wa pele a le shumile metso e hlano ke a ba bona ke mohlangana ba le go bata ke le mo ngari James Madidilane o bata go a ka itse le bapetse ka go lonyana ya pele ya bapadi mo hlomong ka go lonyana o bedi ho ke bona ho ka ba le ntlhaka la ga tswalla nyona ke bona ona le ka sebetsa ka tsela mo futo ofe mabisa ga shebe go se tlo basa di ja batho ka batla ofa credit ha ho defense ya bona e se beditse ka thata ho fikela ha jwale ne di a sala bana le mogwa o bapala fela o ka sheba ba re mbala bala jona mo ihlentu tsa mali sa kopane ho bona ba fitla jwa molengwana o keta yes ntso le kgotsa patisi o ntso na jwalo le mohlangana ne ile ngosi na di mthembi ya seng a tswile ha ba ke bona hantle di tsa ka di nne jwalo ne ba hlangana bana ha o ka sheba mabisa ba pese hantle fela in terms of attack ba ne ba batla ba defender ho re ke bela ra ho ha ba balisa ngosi na di mthembi ba balisa jwalo mohlangana ne kgotsa patisi o ba bala jwalo ka di yenka ka tsepedi me di batla di sa attack ka tsela ka reng e batla e le hore e gele ngwana se e gele le hore ke tlekisha be hona ke tla disa mahlo ke bona hona tlotsi so patisi ke mmona ke se ke sa mmona ho tsenga le baleng tlotsi so patisi ke a re ntse ya le teng ka ga center ka mane e re tla se ba se le mabese ke tla disa nna nna ngwana se ke bone ho ba re ke a bona ba ke neng ke jana tsho bantsu ka tsena le mphotele ba ke ba ba gago ke tla se ba ene mo ngwa ba gago hona ke mangwana se tsara jwa mabese
0: follow jalo bata e tlosa huku bana ba dijabat ba matama tsogolo mamedi ba phamisa bolo le tsaka ga di tlile ka mane ba itshola ka mane wa itshola ka mane jani thabantsu wa kena fela o baka huku ya bone ya matama huku ya busupa ya papajin bata e tlosa spamanda kyani u ketela biya ga ile bolo ka tsaka mane o tla e tlosa phafa tsosane o tla e sotha ka la tsele Arbone Chani Q Atahuana Professor. I could repay some interest to an again by paying a man. Arbone Chani, but I can't look at money. Keep it if you want to go. Mfotele, Chan Babanchelabo, by another Ab and Amicia Mani, Tibomuncha Amicia, Tibomuncha, make it a silicon chair. Eat like an Akalajel and Noto, this is about to Noto Matama Kakolaja, Billy Papadi. Mitsutsu mashuma mabedi a mitsutsu mhlanu in fetsela pele ntse ka se ba rona ha o kena jane tsa bantsu teng na o bo motse mang re ntse re tlhile ka wetsa sene na po o ke le ka se ba tshotla ho jane ke mmona ke enwa ke le ka se ba mhlanganani nko sina tintembu ha sa le yo tumela go tsamo tshile mona mme ntembu itse ha sa le yo ha sa le yo tshile mpho ntembu Nkosi na tintembu utsile mamedi o tsile mphembulu ka re phafa tsone phamisa bolo ya pele kwa bana spamanta tsa seng ka re go tlhola ka bolo spamanta tsa seng wa pala

0: kana ba ke se matama ka pele se bo go ka bona ke ana mpaso junior wa pa le tshalele go tla mpaso junior la khatama hai go ka bra nya mane go ne fa ba le kote go te ke ana ya galba ta wa pa le shamingo shamingo ke ana ke tla bolo go ka kama ka bana babo ke ana shamingo go ne le fa ba le kote kote ke ana a bona ke ana kote o fisa bolo go batla tshalele ka ka go nya di sabatu go ne le tsaka mantle bo thatu tebo ha thatu go ka ke tebo ha thatu tebo ha thatu wa ile hata o fisa bolo go ne le tsaka mantle mpaso junior a ka nna go repetsa o go repetsa bolo ntle wa hana mo tshwenye magetha wa hana ka mantle mpaso thatu wa e tshwara mamari a super molareng o e tshwara mo tshwenye magetha o e tshwara ke monikile mona mo kiteng ka nna ke monikile mona mo kiteng ke mona mo ke mona ke mona mo ke teng a tsaga mo tshwenye magetha a super perform moletsa phala a re monna ke penele o iba pese ka matso ha ka ba tsalo etsa kha se ba pa re sense poso a se se kha
1: ha ke ne ke moletsa ha ke ne ke mo mokwetisi wa tsoba sa dija batho le tsa sa ne ke tlhula mogolo wa mo tshwenye magetha ha ha e lukele be bolo e ka pela hai ka ho ha ntse ka ho o kgetha ga itlwele to drop a fase e nyulwe hape le mo mo nikile teng ke nnete bo itse ba nenga na ga ba la argument ya hore le bolo le tsone ntse le batla le mmiling but ka bona reaction ya hae a sa le to ka bona hore o itshwere mabese tswa mo neso
0: a mo le tsani mo tsanga nani tse bo tatu o se ba le mna enga malfani o no kana na batle ka mbo pa fase sa ndi ba pretsana le bitsibelo e ka tsua bona empa just a small boy tebo ho thatu ore I will rise up to the occasion ke a phama ke batla ho hlaba ntla ena wa ka mmele tsa phala go bana emelang ka ntle emelang ka ntle o di ni ke na go ane ya go le tsweti le sona se se intimidate tebo ho thatu ho re mona ke tlo hlatswa go pritse ke go wane ka nnete jalo ka banjo sa bontsi se mamedi le nna ne ke le mokotlisi ke ne ke tota ke bula mogolo wa motlhangane na motlhomi magetha ha experienced player national team asset ebe o tlotla etsa ntho tsena ka nnete hai khona na malefela yalla phala tebo thatu o shebane le mna enga malefane a bone tsani batone la nomaso ke o atla yona wara amuti wa mamari arbal kan ba pheta ka hlwa inka mna enga malefane experience versus lack of experience
1: mabese another issue ya hore how le coach u ditse benche what can you say what did you say with your barika dressing room u itse ho bona guys first penalty who takes it ya unaleja unale phafatsusan unale le thambe le kokwane unale tshali hlalele unale the experienced player bana kiboka thing ba ga di 7 death bana ba ga di 7 death boti botatu ino bana so sina mangwe ge ha guys we have to go lira ka ofela so re qete so mona nga ba le fane experienced goalkeeper very good ke le bua le coach bo mafosa ge ke na lo la ke le mo ge ke sala mona nga ba le fane ho latela height ya high this guy is the perfect goalkeeper
0: ama tsatsa ama putisa aba mona na ama aneha mona nga ba le fane ene le mo go kgatlhanong le bona ke la ka bua ka taba ya intimidation mo tlokwa gore nako e mo le tsa phalantse ga kgale mago ba se ba fetela ka nnyana o di 18 ke nako ya gore jale he sebetsiane se etse intimidate ka ba se tshosa se bapadi se tota se ga ha penele mme ke la ka e bona o yentse mo nageng ka malefane jale ke bule ka experience versus inexperience le wena o kata o bua ga ona mo taba ya intimidation ka nna ba e sebeditse mo
1: ya sebetsa la haiba o so sa dumelle ditshibatshibane wa tlamela batho ba tloga bolo ba so tlo yeme mane o ska ta ka ntlena but akabuwa ntsa le mona ga ngwana wena hona go obviously ona ntoto yisa mo why we decided to take this penalty because ona ntoto yisa akabuwa ntsa le ona mona mabisi ha go nna mata maitla go tla ngwaneso
0: re tla re go tla mata matsa ntlalele ba re mbala bala tsa ntlalele tsa ntlalele tsa ntlalele wa tsena ka ka go nyetsa batho o batla ka mantle botlhatu wa hana boka sello ke ane go tloka yona wena la tsa ntlalele wa hana boka sello ha go tsena boka sello o tloka bolo boka sello boka sello ke ane ba mse ba le tle tsana wa hana ba le kote ke ane wa le ba le kote o fisa boro re ya bisa mana wa ema tsela ka mana ke tlo ntsha empa o teng ka mana ke mo tsanganani ke le tsho mela ga ntse o tsa bolante e go tloka ka ditsa batho e kana ba le kotse wa hana ka mana ke mo tsanganani sele ka khasa jana go tloka bolo sele ka khasa ho ne le tsaka mane mna ba e leng tebo thatu a phamisa ke bolo tele kana ba tla nyile le mahlane mpa ba hana ka ba mane di jabatho jana ba ka sello o ba pa ni sponsor that classen ya bona la ga sa khathala jale o bona la sa khathala le na sponsor ka bona ke ane ke ba ne le tsaka mane ni

0: Romatwani, nyimbo ya Romatwani, nyimbo ya Romatwani, baamintela boroka mani, kiano kutole kadi sabato, spamata chaseni, kiano kutole kaboro, ukusu mla baka mbabala, spamata chaseni, kabi kito mna baisali, wewe mbona jolo mpoteli, wife tisa, ubata spamata chaseni, naka naku nepe sabato, afila isota kala tele, kiano kabo, jane tawanto, anyani fala mamedi, anyani fala, shamingo, selakan khasa, ibile bao manana bubedi babo nori, Selakan khasa bolo ya utlola ba tshamingo yona o tloetse jani wena le mong
1: and kana go yena asina go ya communication ya holwana because the moment ene lwana go guys ke taba go bua ha se ka ba hlola ge pheta ha re buisana se ka ba hlola ge pheta because the moment you collapse di tlo kena di lengata ngwaneso
0: jani se mang tla se o di tsofa tsamani bolo ke ane wala jolo ka mani ka pa lo kote o ba pala jolo ka mani le te botatu ba bona ke ane le ka tsena te botatu o ine le tsaka mani le khong le khatso ma hai o go ropa tsa bolo wa enka sweet yo ka mani mme nga malfani i bile ya khala ka ntle ka mona ha ba se tshoko mele ke ane o le ka tsena te bo mntsa fa manda tla se mntsa tsa pide mani ya ka bona ke ane ba ka tsena ka mani ke sabato mpotele o bisa bolo fa jane tabantsu jane tabo mahana ka ba ka mani bae tsholo ka mani ke matlama wa ena na ka bana tlhoso patsisi ke ane ke tlhoka ka bona tlhoso patsisi o ile pala jalo ka mana le ke impotele ha ka bona ke ane impotele o ke tsisa banna impala jalo ba mikela bolo ke pafasana ke ane ka mani ke o fitla ka bona ka mani sala ka nkhasa tsali tsalele tsali tsalele tsali tsalele tsali tsalele ka ka ho nya di sabato tsali tsalele o pagala sa batho ba nna lo kae o ine le tsaka bona di sema tsho di sema tsho o fitla tsa tsali tsalele tsali tsalele tsali tsalele di sema tsho di sema tsho di sema tsho ba go tla motho ngai le tsela ka ntle tla ke na ya ge ba bolo ka mona ke bana mosanganani e le nna tebo ho lebitsa o tlo ke na tebo ho lebitsa tebo lebitsa ga motho wa tshikotara o tla phomola di sema sehloho o tla phomola di sema sehloho e ba ngoni jang ka pala khatho mahai e mo bona samanga atlasen ke ane wa phomola ho tsena jersey number 28 ke se nang yona kwano spamanda tla se le promote le jami tsotlego atang o tsene jalo ke tla ukorna ho tsene mang hape o bana le jersey number 28 ke atang yani nga le siko kwano mme ke le ka o sheba rona ebe ha mo tsanga le ke na te bo le bitsa na ho ile o pumo tsa mang i tshe pumo tsa na tsa mang sefo o pumo tsa na tsa mang sefo ke la tsaka tshore ya ka na pumo la yena mme o tsa mang sefo ke le papa le mo tsa sofa
1: ha o pumo tsa di sema sefo ya ba pala mo lengwe ka mogao kenya mo hlanganana a ba palang mo lengwe wa thakang it says that mongadi thabile saka ono let's play 3 at the back and let's re press ka pile ka mane ge ke tse dipalo mo tlhomo ge equalize o ge ge se ke ga siwa ke bantu ka mane e seng ba petse 1-1 le tlhopa sa LMPS that is the idea re nana ho mongadi thabile saka mabesa ke ditse mona nna le wena ge ke nanga ga dikelelo tsa di coach ona once they do this ba batla ho etsa wa wa bona ho tla batla ho ketsa dipalo ana a se taba ya ho bona ha o batla ho ketsa dipalo ka pile then ka mane ntse ka nasia geunyana because janute you cannot leave him alone without some kola mabese mphotele uteng skillful player and what how come cha mthona zo mphotele ha ha simuthu anga thuko ha tribute a kena aya ka thuko u tsha straight u ya straight ya u lata u sia muru ya ku ha tsha pele mmameri ha wata mkuta o tshe u ya hantle wena u a fita aba fita mme me o ka tsha ntse makhatlo ma ga go ntse batla ho tswa dipake mono u kira yetsa khatlo le bantu ba tsha bantle mabese re ke khotlo le wena ngwanese
0: Setsimo se se mo tlhano go papa ditse pelo tso ngwa ndi jabatso mo tlhama tlhama ga bona ke anbala ka tsena ka mare tebo tsatu ke ane go tsamba ga bana tebo tsatu ga bona ke ane wa itse ke yesa ga bona hata o yo papa jalo ka mani le go le mahlan ni le mahlan ga bona ke ane ni le mahlan o itse ga papa tsa ora se tsene ka mani
1: very very accurate papa tsosane wa ko ha le monuma le ding ha ba go mo bulele make sure that uska ba mo dumela a ba pala bolo because ha ka ba pala o tla ontsa mokola ntse se ke she bile hape ka mohlomeng a gata o sa phenika ka maga phoso yana yentse now he's panicking ha sa wa ta go tsa phoso ke nana ho ndile le message o tlwa mbeng tseng ya ho yena go

0: nyetseng wa raha a be a lo tloka maano se mmakgetha ka na ba huku empa o jalo kane o tle kena ya kgelwa yo tlile kgona flag le tla kena ya kgelwa ka maano ke matsama setse re matha motsotsong wa pele a re bone kane matsama a tebo thatu kane ya pa le sebaka nkgasa kane o fise boloka maano a bone tlhalelele tlhalelele o batla ka maano tebo thatu o koropetsa bolo kane tsamaile nngwe wahana ka boloka mona le buisa potsane kane go tlwa ka bolo buisa potsane o ne etsa motlho mmakgetha moramana ba batla etsa poso mame a bone a mo phunyiwa ka maano ba batlile ba etsa phoso e ne e ne ga e sa le dijabatho
1: mabese ke ne ke nana setlhopha sa dijabatho molaona o ka ona o ka mogao kapo majority of their players ba batlamaya wapala ka as clean as possible because they are going to play outside the country mistake tsa mofuta oche ga o bapala ka ntona they are going to punish bo Orlando Pirates o Sundowns and other teams sa Africa mona because they more experience ba tang yirile ngata they have to be clean as much as possible because sa tse ka ntsa mofuta oche na tsa o phasana ga o itse motlanga le mohlomo ya kgeta o sa ina le penalty ngata le botala le ka mogao ga etse penalty ya ke sena go etsa ezingwaneso
0: patai ko samane paparia na kana sala ni kapani e phalisa na ikibele tele chani wa hana ka mane kinke ke ka khasa o ne tsaka man tshelele o tshiga tlo impa le chani wa na na chali chani e ke te o tlo ka tsa batho e be tsholo phoso ga tlang le tsa batho patai ko sa tele ka khasa o tla tlo sa hai le paparia na e se ka na tsha phelo tso ni kapani o ya kana mi tsheme ri fedile ka tsu pana kwa ko mi tsheme ri fedile i tsaka tsho yo mana ri yalla han yalla beri yalla hararo pala ebo tsa go bona le mapetsi le tsitsi ya lona e mashume a re bonye tsa pele tsombona e le wa ndi ja batho nota matlama ntle tla bonye jalo ke ja ne tla bantso ka go nya bedi ya papadi a sa tsa kena le tsitsi ya mashume a mararo ya ke a be a di ja batho ka pele ya ba di ja batho e gapela papadi yena mme le tsi bona bo mpuri ba liki e kholo vote com premier league 2025-2026 mutlwa a ka re tsa papadi yena
1: tsapa sa dijabatho ga o ka sheba mabese ba tlile papadi ena ba na le mandate wa bona wa go motlhomong ga batho ba pala ka full strength sa bona ba tlile bona ba pala hanyane gobane ga o ka sheba setlhopha sa matamase ba dominatele gagolo ka golong ya pele ya papadi mme ba ba ba le menyetla ya mengata ya go tlhaba dintlha mpa ba tlholatlhoba dintlha empa ga o ka sheba ka golong ya bedi ya papadi setlhopha di akaratse se di batla di lekalekana diphetho tsa mengwa di sethabile se ka o ka sheba phetho tsa gae o ne a batla go athaka ka motlhangana le matlhwane a ntshang ele motlhangana le sepa mme le ona o ne a batla go atlhaba ntlha mme o ne a batla a dominate gagolo le teng ka golong ena bedi ya papadi empa setlhopha sa dijabatho ba banalane ba le resistant ya le ba sa wapala gagolo gakalo fela bane ba batla ba le ba resistant gagolo o tla bonela bane ba bapala botlhotliso phatsisi bane ba bapalela mogao ba sa bapalele pele gagolo empa ula bona metsotsong e ka bannye masome a magago ga a kenya kapo metsotsong e masome a bedi a metso e tsheletseng ga a kenya jane thabantsho mme ka metso e tsheletseng fela a ke ene ka galebala a tle a go tlhabantla mane mo nna le wena gege nna ga o sheba wena shamingkotsi ba jane thabantsho can you leave him alone ka ga moo mme o lokela o cautiona le dibapadi tse bapala molemo ka mogao ka mone ka se ka bala mone bala mkgosa le ka la mone bala ka koga ebile ga ka dintlha tsa tlhabileng ka jeno ga nne ntlha a le otu ngwaneso yo o tsebang jane o kotsi gagolo dibolong tsa moyeng empa ka jeno tlhabile bolo e a e rayang ka loto mme ebile bolo e batlang e le ntle ka nnete ngwaneso because o ne a sheba a picka sport a bona go ke isa mane kgone mme ebile a fela a etsa mme ebile a bona taba e ngwanang a etsa mabese he was not celebrating for that goal mme a ketaa go e koga ke respect yo o ka bonago o e fa setlhopha sa matlama gore I was here I'm not going to celebrate Cristiano Ronaldo ga yesa ha tlhaba tlhaba sa Manchester United and tlhaba pala tlhaba sa Madrid I'm not going to celebrate ho kwa tlhaba sa Manchester United I was here for years so pasana seng ke ntse ke ding sona mme o se kwa ha o bile le re ke tlo celebrate mme ke tla mme o tsamse re tswa ho kwa fela seng ho ke thabela ho ke ba kogile ngwaneso mme so pasana go pasana ga o bitsa ho kwa tlhaba sa ditjaba ngwaneso ba lokela ba itukisa ho le molong wa bona ka mogao ha ho le molong wa ka ba re marbala because ba di bapala ba tshebe ke tlo tlela bana ngwaneso mabese ke tshebe ke tla asmane ke tlo kopana le ba bangata ngwaneso ke le bile ngwaneso
0: fela le jalo mamari ha re se ba di peto tse ntseng ha re se ba ho na di peto tse ntseng ka mahlakore ya mabedi re tla jalo ka ho pasa matlama o pomotse le khatoma hai di sema se tlhoho mahale ntsane se pa di ke tsamana ke na jalo mahale nyana mstani te bo ho bitsa nyelo le nyelo le mahlane ne matlama ile a hlwa ke pene le mamedi ha re se ba ka mona ka tlhakong la di jabatho la pomolo jalo go tsena ti mtembe tsapang kina jamin sotego tumelo khutlang mo le sponda tlaseng ba ke tsamana ke na jalo mtsangana mpotele te bo ho mntsa jamin tabantso le tsagelo mokwaledi mentlha ya dijabatho e kene jalo metsotsonge masome a mararo ka golong ena bedi ya papadi ka jane thabantsho karate e setlha papading ena ebile nngwe e le a bontsho jalo motlhanganane motlhomi makgetha ke a leboga motswalle wa ka banna stuart mpapia sam papia ka mo ka thabobosimo sebetsa ka mone ka thabobosimo ke motswalle wa ka lepolisa mpapia

0: Studio.
1: Bizo.
0: Hai Zabiaka.
1: Oh Hantle.
0: Ah, you mean not wena?
1: Ah, what's my key Hantle? Let's say this is like my khetela le banjo se ka mole pepper.
0: Ko le wa o mina ha na khetela ya motho. Wa na pepper yena o bitswa mona tya ka ka.
1: Tango. Baba ya hantle mane metsotsong e leng hore e meraro fela le Scotto hantle ga re lebile mane horeng ya bone. Ke sentse go dumedisa mamedi wa samasa Sotho hlaletsa selena la kajeno e le letsatsi la moqobelo. O dibeile hantle Bizo le banjo se ka stana le pepper ka mono tsena tsa dipapadi mo e leng hore dija batho di hlabile ntlha e lengwa e le matlamo wa tseba yona e tswile e ntse sa hlaba dintlha letsatsi lena la kajeno mme re sentse re rehle ao. Ka moso le bona ba tla boela ba etsa dintho tse hlakileng ha semara ha so fela jalo ka basotho ba bolela ba etsho ka mantsi a bona a sesotho a monate ka lebitso ke Sonate Matsoga mme ke tlotla ke ba le wena o tloa ha jwale ho fihlela mane horeng ya botshelela letsatsi lena la kajeno mo e leng kgwedi ena e tlaba fela jalo matsatsi a leshome le metso e tsheletseng ke kgwedi ya motshanong ha e le selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e mehlano. Jolo ka o tseba mamedi wa Salma sa Sotho le sa sefela la kajeno ke le tsatsi la dipapadi ebile ke le tsatsi la kata bentse re di lata mabosela jalo re di tshwara mona le mane ebe mane ne ha re fihla mane horeng ya bohlano hantle hodima hlo e reqi ke tlabe ko ke fetola ke o etsetsa mofetola ko fa mogatlhelo wa bobedi wa lenana o la hola tsa maseka re tlotla re tsama jalo fihlela mono horeng ya botshelela moqobelong ona wa kajeno mme he la ke shaba ka ntle ka mona boemo ba lehodimo ba tla bo hlakihlakile mme ke sentse ko amoela ke re tlotle o tlotla o dula le nna obane nnete sebele teng mmino ko tshwaretse o monatenate o tlo gopotsa e sa le mehleng ya gago e sa le wena hantle o sa ntsane o batla go ikgopola gona hei e ka ba wena o mang ke tlotla ko nkela fela re ke bone mona ke tlotla ko nkela boisi ba baholo mona ba binang ga monnate jang Mahlatheni ke tlo nkela bona ba re fela re a dumedisa.

ka sumo sa 1978 o ntsha pina album ya haya pe nete sebele o sebeditse hle ho bana ha re sa bua ka motho a santsana a le tandifatsheng le ka kwano

ka be handle fela metso tsong ile shumele metso medi fela handle ka mora hora ena ya bone batse ba bua nete ha ba re mino o kopana di chaba ka sa tsotelle pina ka popuo fela o tla uka ha mino o tsamaelana ka popina e tsamaelana le maikutlo a ha o tla uka gore e hlile ba bua nete ha ba re mino o a fodisa mino ha o kgethe gore na puo ke efeng re ke tla konkela ntate Jo Mafela a re fela shebeleza

ke mezo ele shimele metse medi fela le skoto handle ka mara hora ena ya bone atswa hore nyeno ya botshelela ke tla go ana le wena mamedi wa somo sa soto ke tla tswa ka kwano ai kombo mabe e ka ba o mametse o le ho kae motsotsong wa ha jwale e ka ba yena ya ntate jo ma fela ha we mamela ebe yo hopotsa ho kae ka dilemo di feng o etsang le bo mang o ka kena fela wa ntshwara nomorong ya 2231649 kapa plus 266599933 o kompolele fela tsa di etsagala a tsela gantse ke ditshwara mona le mane o ka kena fela gore nne re etsa jena tsela dinghopotsa motlhang o etsagalang jena.

ba re be fela metsotso ya mashimi a mabedi le metso e robedi fela hantle ga re lebile mane hore nya bohlang. Se ka pa se pizza fela ka re ke theta ba re love me tonight. Le antsa ka se mo sa 1985. Hore nya no ya bohlano ke tla lebe ya khutlo lena la re dilata mabotsaela.

0: mama di dumela
1: a le kimpa ke le bua ene ba tsika se pa yo mo ha pe se ke di motse o pa yo mo ha pe mo na ti e thaka ka di tla utlwa ho ba ne le ba le ba nyenya ka ba itse sa se
0: ke re nyana
1: just meet someone to love.
0: Just meet someone to love. Just meet someone to love. Ibi na kima?
1: Brenda Fraz.
0: Oh, Brenda Fraz. Ay, kia bana auditeure hle. Du hupo sa ka.
1: Aho, du mak. Ne?
0: Du hupo sa hokai.
1: Kuti, wana mwana haisi kuti.
0: Oh.
1: Litakata, kamde wak.
0: Litakata, oh my love.
1: Hey, I'm a two.
0: Thank you.
1: Okay, I'm papa leona.
0: Akina mwenyeetla.
1: Okay, I'm going to send a loom. Bete nyetla.
0: Kya lebo.

Ba ba fela handle metsetso nyane e megaro le skoto fela handle re ga le bile mane hore nya bohlano. Hore nyeno ya bohlano ke tla le ba khutlo le nala ga dilata mabosela. Le kenga mogatlo o bedi e bile e le wa ho qetela. Mono mo re tla gwana hore nyane ya botshelela.

dumela hle ke etsa madume hale wa ne nete tumedi so haifele se chaben sa moshwe se chaben sa tse mohatlala e sele wa bobedi e bile e lwa ho qetela mamedi wa sa masal sotho tsa ke fetu semawa fetile ding dumela re tsama e lwena hle tsela mo ne ho re nya botshele re ka bona re le antekete ya maduasa ya madikelo ba ka ho shwalana o le yona ya dumela ba ke ditse se bile ke metse tso e meri fela hantle ka mora ho ga ena ya bohlanga dula le nna hle e tshike re tsena tsona ke tsa ba baholo holo ana ba mora ho ha ba ditse le hantle

fela metsotsong e le shumele metso e mene hantle ka mora hora ena ya bohlano. Ra selatjena. Ntle ba sidiesa ha. Kana kwa tsohle ba nke o ba di sefa. Re na go nyena ya mari. Ntle le phoka phoka mono le phoka phoka di tee di sopo. Bo tsore na le phesana ka ba le phela mo phelo ba mo futa o feng mora o tse ka le bona re phesa ka ne ba nyolla di hlo ka mi sa mahlo bona ke ba ka mahlo ka ba ka poso sa le kgolo bona re phesa

COVID-19

0: Ka o dumedisa mamedi wa Salma Sal Sotho ge lenaneo la bonkgono le bontate mogolo lenaneo la tse meja nna le bitswa la ka ke Tebalonte Pelle mme lenaneo lena ka mehla re ba le baeti.
1: Ya e tlile go jalo lenaneo lena ka mehla re ba le baeti kana ka re o seka lebala gore gogang ke tsamaya le ena kgaitsadi ena yaka Tebalo wa Ntepelle lenaneo la tse meja empa ge ka jeno re na le baeti baeti ba rona ka jeno ko wena baeti ba rona ka jeno ko wena o sa tlhile a tlakisitse ditaba bogolo kana ka re wena lokisa mogala wa gago lapeng mono re tlotla re ditshotlha di lokise re tlotla re tshotlha ditaba ke tsena metlhe wena o kgono le ntate mogolo e ka ba gampe ya golo e ka ba ditaba tse seng gantle gogang gankekeng ka bua fela gore ka nnete le botlhokwa bophelong ba rona re le botlhokwa le entse mosebetsi o tswileng matsogo ka gare go naga ya Lesotho mme ga lesheba morago le ya bona le lona gore chechechechee menyabuketso ya rona e ya bonagala mme re motlotlo ke lona le taba ena le loketse gore le e tsebe gore re motlotlo ke lona re ya le rata ebile re leela tlhoko re le Basotho ka kotlologo ka kakaretso mme o le tsena ge ntumelele ke tle ke re fela a ke moso lokisitse mogala lapeng moso mo tsheletse jwale nkgono wa ka nkgono madilemo ka mono ba bone le ntele mogala kwano re ke re utlwe nane se le utlwile taba tsena nane se le di utlwile je ba re ne re koi nane se le di utlwile je gore go na le ditaba ka nne tse e leng gore jwale ka ge di monate bakeng sa rona di tlo kenya tshebetso mme ke tlhalakatsa gore fela nke ke utlwa wena ga o le nkgono gore na ebe maikutlo a gago ke afe ga o thabile o tlantse o tla etsa ntho o e etsang ga o thabile ga e ba ga o le nkgono ga o thabile wa didietsa ga e ba ga o le nkgono ga o thabile wa bina ga e ba ga nkgono ga o thabile o shapatlhana phetho le teng re tla di bona ka o fela ditaba tseno metsotsong ena e sesetse e le lesome le metso e ka ba metlhano fela pele re fitlha mane pheletsong ya lenaneo la tse meja ka jeno mme tlhe se nka rata gore fela ke re go wena nomoro ya rona

0: kalayo kay kanang kayo na kay +266-599-33. +266-599-33. +226-43-1642-9. Kiyo na mo kay kanang tanya bajwale. Ubra maikutwa hao huduma tabagyena. Tabagyena. Tabagyena. Wa itse ba ke re taba eo jwale taba ena eo ke tlang go e bua kwano ke a gona ke la nna ga tlhaga e tshotlha mane how budget e ne e qeta go feta gore ka nnete bonkgono le bontatemogolo ba ekeleditse jwalo
1: ka malodi
0: a mashome a mahlano 50 ranta 50 malodi jwale ga e le mona le ekeleditswe bonkgono le utlwile bekeng ena ge gore gazete e fetile yane eo e leng gore ditaba ke tsona tsa gore jale le tlotla le gola sekete bonkgono le bontatemogolo taba e reng go lona ga e le mo le tlotla le gola sekete ka nete a ko tshwanke ko utlwa gore na le kgotsofetse ke taba e kapo ga le a kgotsofala le batla tse dikete tse tlhano kapo le gobane tšhaitšhelete yona nnete ya sala ga ona motlha e lekaneng ga ona motlha o ka tshweng he jale mona mo re leng teng ke utlwa eka e ntekane lelapa la ka lotlhe empa le teng a bona gore a tšhe ka nete sekete sena ke tla se ba go etsa 1 2 3 7 a bile nna kgothaletso nne ke re tlhare ke re leboeng ga o bonkgono a ke re leboeng taba ena e ntle ena e le etsa heletseng mo mamedi kgotso
2: Thank you.
3: I'm not going to be able to do it.
2: Le je ha monate hen

0: tete o ya haye o ba ke ya di je te pucha anwe te pucha
1: Eh,

0: le putsa pururu o mane di khotso
1: me tsala
0: mo gatwa wa ka
1: e la gente yo yo ya tsatsa ya mono no ke la e la gente ke le monate se wone yo
0: o monate ka ya tola ka she
1: ke ntse ke le go botsa botsa sa mona na
0: ka mabita ka mono ha go di fofane.
1: Hey,
0: yes, I'm not. Where's the lamp that I need to
1: get a modern song? Hey,
0: how about the one? You are bad than that.
1: What a part. I am not okay. But it's not okay.
0: Oh, what's an okay in an only thing? Latani, ja ke bon khono ke bon tate moholo. Ke re ka ba tlhoso le nkhono le ntate moholo.
1: I am by a thousand. I'm about the night to take them.
0: Why not? Ntate Paseka Daniel Mokgethi ho abata ntate ha re itlhokomeleng.
1: Ke le buile a ho.
0: Wa ipita ha monate jwang fela ntate Pasco.
1: Tanki ntate.
0: Mo mabe di kgotso.
2: Maopela.
0: Moratu wa waka.
2: Wa phela moratu wa.
0: Ha moha. O hle ngwana nne wena e ka ba o ya jwang.
2: Ke a o phelela moratu wa ke thabile hona ho ka leqheku ya ka le nang le 90 mamang. Le ithapelang tuedi lesitinge ntho tse mona ebile nna wa ka le ne sentse re sa yatle tuele sa ebone ye ne ya kgwana.
0: La re ke batla e tsofetseng ya putswa.
2: A ka nnete e ne ya kgwanyana utlwage na ke yena ya le moradi ya motho.
0: A e le meyakgo e jwa ke a e le jwang. Ntai pula net ke mohobe.
2: Ho a le fulantsa. A go la le wa wa go tsara ha bo tlile wa nda ka tlile mama. Ti sa tla tsa sa tla dilo.
0: Ngwana mme a sa la lo kwa ulla ka mani.
2: Ya ke. O ka ka tswa pa me la le wa wa le fantsa.
0: O re ke eng ka thata?
2: Okay, a nna ke thabile ke ba le boetse bo nkgono le bo ntate mogolo ke ge ke dula le yona o batla le dule le na le kwetlile dibistisinyana sekwetsile kae masimeng wa kotula kege
0: ee ya legatho
2: ee a salanta momena e tloga ke fisa ke tlo moretsetsa ka mantsibua
0: a seka a tshwarwa ke stress o tlhonolofale le wena ga twala ka o tlhokomelang kgeku leo gantle ga kalo modimo a o ekeletse meleko e
2: tlalelerato
0: la katlhe go jalo
2: ga ke some semelpela ke lebuile sa moratuo waka
0: tanki lerato laka ga o na nnete e fetang eno he batswadi ba rona re a sitwa go bafa wa tseba re a sitwa a re a sitwa teng kgotso
1: kgotsontate ee ke podumo jaso ke mogotlong
0: ntate podumo ka mogotlong
1: ke na le ntate mogolo wa ka mona o ntsa re yena o thabile gampe
0: ntate mogolo ga o thabile ore o tlo o jatse jwang
1: ka nnete ko betse o thabile gobane jale ka nnete ga a ka ema mona a tseka ntho a tsebang gantle ga e fofulelo le e fofulela o e bona fela ka mogau
0: ntate
1: ka nnete o wa leboa jale o utlwa ipotsa ona ga o tlatho motho o ageya o agela tšhelete ka tsebang gantle go ka nte ke a sebetsa fela gotse ke a leboa
0: ka
1: nnete go yena wa leboa o tseba gore o bile o ngopotsa go ira monna kwa tseba gona le nako e leng gore batlhanka ba kile ba fuwa 0%
0: jale
1: ga ka ba ya patalo le o patalo ga ka ga ema mona gegegetseka ya gore ga ka ba ga ekeletsa neng le neng.

0: tshege ta ye go phoka motho a ge ke re tere le boa gona mora mo re fuwe re ya le bo
1: ha o sa fuwa se o wa kolota ha wa fuwa
0: a ka le toka o ka kolota ha e ba o kolota ha e ba u la ka fufulela ha ke kuna e be o kolota ke ma
1: ka ke yona potsa
0: ka di ta me ha le ba ke ta de purwa e se ke mo khotlo mora go a ba ta mora fela che
1: ee
0: ka ntse re thi ba bo madala ba na tswa ba ka go thusa ka dikofi nyana tse tse putsa nyana wena me wa ka
1: ka nnete le ba tlokomele wa bona ga ba ka ba siyo fela le gona ge ha ba se ka mare ya wa
0: eh ba le botata le bona ha ba ka nna ba ipakela go re ba tetela ba ba di khatelo tsa maikutlo ba ntla ba re empa ga ba ga fuwa nenne ha ka ba retsong ya kolota ba ba ba kolota ke mang a hono ho etsa etseng
1: a ba koloti hle a ba koloti
0: a ba koloti
1: ha ba thabe ba bo a ba bo luka nete ba thabile ba di dietsa hle
0: eh ba thabile ba thabile ba thabile ba thabile
1: ka bona ka mono utlo ba ke itse ba la hlema kolokoti yana ke wa bona ba ba ile nkhone mo
0: ba go di botsa ba di nke ba di ya hlekwana gele ba loge ka gozagi ba jang ke re re re ka ne di ga ba le buisa ga ba le wa rena ga itse ya ka re thabile ka nnete a cha na ke u kwa ga ke ditaba ha ile motho ga wa nkolota fela tse ba ntlo ga ba tso se bitsa tsa ke ditlela mo anka ba ga sebetsa mpa ke fuwe tshelete o tuke ke ditse a cha ke taba tse ntle
1: kana e bile ya kala le kgweding ena ba ka utlwa monate o tshabeyang
0: sentse go ba leboisa banna e le go tla e thola e le ka eba ke a tela yana ke tlo e thola
1: ke a gona sentse o tatetse o go tsofale
0: ela ala kgaitsedi yaka
1: mokalane none
0: thank you mme
1: ae o na le balakatsa o eke e kage bake ba le dilome di mashome a supileng tsa ebe ke tla fitlhaneng ga a saletswe ke tse tharo jalo ka nkgono ka maanong tsa modimo ntate ya dinyata ka nnete ke se o so le moyeng ka talaka nkgono gatle dumela nkgono waka
2: wankuka
1: ga monate jwantebele o tlhakile motlhomo wa
2: go
1: sona le bagotseng sekete seo
2: ae
1: ko gona e tlo tala kgwedi ena fela le ena o gola dikae badiwane ee gona tsena e se fetile ya teng gona tsena nakong ena ga o gola mafelo a kgwedi e kapo ke e tlang ka diwane ga le gola fela ngwana mme o tla bona ka sete e fetile jale taba di monate nkgono wa ka o tlo rekang
2: ela mazimpa le boe bakogo
1: o botlotse kang boe bo bakogo ka botlago bore thata tie ena e be jwang e o nwang ka yona e re mputsa pururu makolokoti ana ke go swalagile ka tlhong ka moo
2: apapakane
1: ake o alatlhe jo go dule dijwa mo nana o jega monate phatlho tsa gao mo ono dige tsena tseo se sa diapang o di beekwana
2: frisdiakausiwakadilatlhwekwana
1: nkgono wa ka re tla bua ga o sa e fumane o tlo e thola
2: Thank you, Tebele.
1: Wa bona he ya re e se ka tloa ba jwale ke jwa o sho jwe nna ke ntse ke fumane 950 sekete se atla bona o se ka hweletsa sekete se atla bonkgono le botate mogolo le tle le fase he le fase le pate le tshware ka thata o se ka nna e bewa o beela nenneng o beela mamang bane jwale ga o tsebetsa tsela gore na ba tla o tlhaa kae ba o tsometse ga o le jwang o reke tswekerenyana o je tee coffee mazim batho tse monate dumela o moyeng ka tolaka
3: ntshwarela
1: mofokeng
3: ntshwarelaalala
1: mtebang
3: phepimntate wa mogoto wa gentšhelete ya seeto o a itsebala šheletetsa kae
1: wena oreng wena oreng
3: ala ba lo gafu ala lo gafa
1: eh
3: ntsa di gafa ba tswa ba le ba ma go na go ntse ba mai
1: eh
3: ile ba ma ke go se tla ba se tla nai
1: ah ba le ba etsa bang ba se beletsa ka tsela ya mofuta o fika na kweo
3: ha ne le ba gafi tla bo ba le ba
1: ne ba le ke mang

ke le dumedisa lona bana le nane o la tshomo le tsatsing lena e le dumedisang ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke ga gadi magawelo nkopele le ya hopola gore be ke fitileng tshomo eo re neng re etsa ha ya ka ya fela mme letsatsi lena re tlo e qetela ke le hopotsa fela go tshomo ya rona ke tshomo e bitswang fela gore ke tshomo ya dinyamatsane jale be ke fitileng he ba gotsi ba ka re qetetse mane moo nkgono nyamatsane le dinyamatsane tsane ba ileng ba tla gae empa he re hopole gore ka moo ka lekokong ga se nkgono nyamatsane nkgono nyamatsane monna yane o ile a mo bolaya fele ya ba go se go sala lekoko leno leo a ileng a le apara a iketsa nkgono nyamatsane jwale be ke fitileng re qetetse mane moo itseng ha ba fitlha gae ya ba ka nnete ba ntse ba belaela le ga o le jalo ba ntse ba re na semphu senkga kae jale ya ba mogolo o ntse a ba galemela gore ba seke ba nna ba bua taba tseno gobane yena a kitlhile ke nkgono nyamatsane jale ya ba ka nnete ba robala he bagotsi baka ha ba se ba robetse ge tlo ile na ba godisei gore ka nnete nthwena e ka gare go lekoko ke nkgono wa bona nkgono nyamatsane ya ba ke mona moo he bagotsi baka ka letlhatlhamang dinyamatsane tsena di re ache mosadi mogolo sala gae mona o sale o le mongwe kgetsamaye re ilo sela ya ba di a tsamaya he bagotsi baka ya ba wa sala itse ha a setse jalo ya ba ke mona mona he monna enwa a ntshang sebete mo a neng a se patile teng sane sa nkgono nyamatsane ya ba o nka lejwe le bogeletsana bagotsi baka ya ba o kena tseleng a tsamaya a potlakile gagolo itse ga ntse a tsamaya jalo o ne a tsamaya sebaka se se telele bakgotsi baka jalo ka reile gare o tsamaile matsatsi a matelele a sa fumane gore na ga na dinyamatsana a ka di fumana ka he bakgotsi baka ya ba o ntse a tsamaya jalo he bakgotsi baka a tsamaya nako e telele ya ba ke mona moo he diphoofolo tsane tsa dinyamatsane di orogang di yang gae bakgotsi baka ga di fitlha di kena ka tlong tsa makala tsa fumana gore nkgono wa tsona o shwile tsa fumana e le lekoko fela tsa re

khotsibaka di a molelekisa di le ka gore di tlo go tshwagaitse di fihla ka mongwe tsa nna tsa tsa fithetsa majo mono ka ka lepatsong tsa mogotho tsa ka dithupa ba bona fela go khotsaile tsebe ba le ka gore tsebe ena ba e hula ba mohula ka tsebe ba khotsibaka ya ba mutlanyana o imamagetse ka mongwe ka lepatsong ba re ba mohula mutlanyana hana go tswa ya ba ba ba hlaba ka mamao ntho le letsebe ena ha ba ba hlaba ka mamao ao mutlanyana ya ba o mana mo fela diphoofolo tsena tse ding di kgathala matla ya ba di a motloela ha ba khotsi baka ya ba ke tshomo ka mathetho tshomo ya bona e letsa silena e fella mona ha ba khotsi baka thuto e re fumanang ke hore hangata motho ha o batla ntho e ke kenyetsa hala o tla kopana le mathata jolo ka mosadi eno ya neng a batla gore a ise molekane wa hae kotsing ka gore a ile o mo bolaela sebete sa nyama tsane jwale a seja he ya ga ha se a se jile jwale a nwa metsi a nyoga lenyogo le eso ka ba le ba teng jwale le lona bakgotsi ba ka le sekebe la kopa dintho tse sokodisang batswadi ba lona la batla ntho tse siwa la ba thetsa la ga sekolong ke nna fela ya senang eng ya senang eng ebile a ikapela ga se taba tse monate wa ditlamorago tsa teng.

Nako ke hora ya bosupa sena ke selemoya sa Lesotho mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi tshakela makaja pele ke dihlogo tsa tsona ba nang le kobo ya bohadi ba re thuta e sanane ho netefatsa boiketlo ba ngwana moshanyana Dr. Bakadita Mosesili o babatsa seabo se Tomasa President Festus Mogae po lokong ya kgotso le botsitso Lesotho ditaba ka botlalo. Ofisiri ya boiketlo ya bana le kaleng la tekano ba challenge setso pele ya setšhaba Mofumadi Mmogo Motheo Lekganya o re le ha e le nona e se e le dilemo Lesotho le padile wela tlhoko letsatsi la matšhaba la ngwana wa moshanyana thota e sananne. Mofumadi Lekganya o buile sena ketekelong ya letsatsi lena e tsheeditsweng ke setlhopha sa dimathi sa Mountain Runners ebile e le motlhophisi wa lebelo la boithapollo la dikilomita ka tse 10 le neng le eteletswe pele ke motlotle Mofumadi Masinate Mohato Seiso. Ofisiri ya mokgatlo o sebetsanang le ditaba tsa bana World Vision Mofumadi Masisantlama o re ba etse tlhoko ho tshwenyega ha motlotle Mofumadi Masinate gore mesebetsi e etswang ke mebuso e bonahala e tshehetsa banana ho feta bashanyana. Ho sale jwalo mokwetlisi setlhopheng sa Mountain Runners Mongadi Thabo Mosebekwa o supile hore le ha e le mona ba qala ho etsa tshebetso ena tebelelo ke ho ntlafatsa ketekelo ena isa hore le bona ba kenye letsoho le tona ntlafatsong ya bana ba bashanyana Lesotho. Tuna kholo ya mihleng Dr. Bakadita Mosesili o tiisitse hore President ya mihleng ya Botswana President Festus Mogae o bile le seabo se tona ho netefatsa kgotso le botsitso Lesotho nakong ya tsitsipano ya dipolotiki ka mora dikgetho tsa 1998. Ha fana ka molaetsa wa matsebiso lebitsong la baetapele ba mihleng ba mebuso ba sebeditseng le President Mogae Dr. Mosesili o tobokeditse tshehetso e sa thekeseleng ya mofuhu Lesotho nakong e thata a re o ile a sebetsa ka matla ho netefatsa kgutso le kgotso a tsepameng hodima ditsheya tsa puso ya setšhaba ka setšhaba o bile a ananela seabo se bonahalang sa Botswana ka sesole sa yona a re bokena dipakeng bo bile bohlokwa ho batelatsa mabala molemong wa dikgetho tse lokolohileng tse senang le ene ho feta mona o thoholeditse President Mogae ka boetapele ba hae le ho kgothaletsa tshebediso ya di-ARV tse ileng tsa tsosolosa le ho fa malapa a mangata tshepo ya bophelo. Mohlompheng Thati Morusi letona la diphatlhalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi o qadile mokete wa letsatsi la hae la tswalo moo a qetang dilemo tse 50 ka setlabelo sa misa pele a ka nehelana ka ntlo ho e mong wa bahloki tikolohong eo. Father Nkesi wa kereke ya Malicrasia o kgothaleditse Mohlomphehi Morosi ho phehella ho thusa bahloki a re o qadile ka nepo ka ha ebile mohlala wa ho bontsha hore ho

bohadi nthong tsohle ho bohlokwa ha a nehelana ka ntlo mo hlompeng mo rosi o le bohetsele la palo are bohle ba phehelle ho etsa hantle ka nehla le bisong la le lapa mo ngadi ditebo le feta o le buile mo hlompeng le mofani ka ntlo ena ala ka letsa mo hlompeng mo rosi ho phehella ho etsa hantle ka nehla ho sale jolo Mkhompe Ntate Morosi o le letsatsi la hae la tswalo ebile le atlehileng ka ha a le ketekile ka ho fa ba hlokang dimpho a leboha bohle ba ketekileng le ena. Lebitsong la matona a mmuso wa motlotlei le tona la batjha tekano le ntshetsopele ya setjhaba Mkhompe Bitso Lesawana o lebohetse Mkhompe Morosi a mo hlalosa e le motho ya matla tshebetsong ya bileng a tsebang ho kopanya setjhaba. O sa le jwalo a bua lebitsong la lekala mookamedi NBS Mofumahadi Male loko mkhahle o itse Mkhompe Morosi ke moetapele ya hlwahlwa lekaleng a mo lakaletsa mahlohonolo bophelong. Lebitsong la bana ba lelapa Mofumahatsana Fasiwe Morosi Witse Mkhompe Morosi ke motho ya lerato ya bileng a phehellang ho thusa batho ba hlokang ka hona a re a phehelle ho etsa jwalo. Moketeng ona Mkhompe Morosi o fane ka dimpho tse kenyeletsang dieta le disebediswa tsa sekolo ho bana ba hlokang le di le ditulo yana tsa ho tsamaya. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Ba nang le kobo ya bohadi ba re thutaisananne ho netefatsa boiketlo ba ngwana moshanyana Dr. Pakanita Mosesedi o babatsa seabo se Tomasa President Festus Mohai polokong ya kgotso le botsitso Lesotho. Ditaba di fela mona mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.

leshome le metso e mene fela metso tso re re bile hantle ba re fura letse jwa hore na ya rona ya bo super re shapile ka mokokotlo mo re yanteng ke manetse zunye le shome le metso e mehlano ka mora hora ya bo super mo re tla go fumana jwalo lenane olane la tseba ka lesotho kana kare a o santsa le teng jwalo morampesi ho tla refa lena la tseba ka lesotho ka ho latellana le mmino wa sesotho me a ketsa tsena ke lokela o se hore ke seje thuwe sena sa maratswana ke mo siele sona atle a thale ha monate o duma seya le moya jalo ka ramane e non sitsweng ha ke etsa tje ko sia matsohong a hae ke re halala ke tseo he mo gantate.

I'm gonna go to the bar.

0: tlotlo ya tlotla ya lebala e tswe batho ba bangwe e re o bona setšha o se e ka eke segologolo sa yeno o se latlhe o iphetole mononyana wa seganabeng jwale ge ka tsela e tshwanang ka jeno ke batse ke nale ntate mogosi mofetlho o tla gopola gore re tle ke teka jalo
1: dilemo mme
0: taba ko gona boipuso bona bula batla jang pula ga e tsala jang jale ntse re le ditabeng tsa morena mofetlho kalo ya gore qeteletse ga morago se re gotho re busiwa ke manyesemane kapa re busiwa
1: kona
0: fitlhelela gona keno ga batla re ache ge ntho ya rona keno iponeng empa jale gape o ka
1: ke a leboa motlokwa jalo kwa sotholong date ntse ke ntse le nna ke mo go semoshweshwe date wanaka la
0: motlhomium
1: bamamedi ba rona ke kopa ke tlete ge gopotse fela mane mo mogana moshweshwaneng a tlalosa gantle gona phetisetsano ena ya melaetsa gagolo melao gona go tloa gona tsena jwale melao e tsamaye jwang e ne e letsana jwang ona ile a qala mona maana etsa motlhala ka gore ntlo ena e bitswang Lesotho ke ke moo go busang ena maano maitseng yona e tlhiyentse tla buswa ka mekgwa le meetlo
0: yona
1: le melao ya Basotho e ya ntate mme ena ntho a na tlhie a e gatelela gagolo ke ana gore selekane sena se a se batlang ke o mofumadi ena a tla a mmuise a buise batho ba gae ka ena koo ka mantswe a mange mofumadi o buisa mogana mosheshwe ke ena monga ntlo batho mogan mosheshwe ke ena
0: mongaa
1: busa ntlo ya gae akentate o e beya jwalo mona mme o bata monna ana itseng fela ya tlotla ba le ena mona go a tlotla mo tataisa ya ne re seng re tse bata ba tsagae gona gantlentle o batla gore a tlo etsang ee yantate jale o tiisetsa barumo a bana ba mofumadi ba manyesemane gore a etlhile o tla ikuka a le tlasa re tataiso kapa tlasa bolaodi ba mofumagadi jalo ka rele a ka tlhokare o ne a ipatlela go fela o tla ba e tla ka motho wa sefofu ya tataiswang e ya tana jlo jalo e ya ntate jale re theola maana tlhe a bua ka gore ga e le mona re gotla a buisa ena o batla go buisa tšhaba sa gae by native law by our own laws jale o re ga eba mofumagadi ena a gatlhwa gore a etse melao e tlotla e sebetsanageng ena tsela ya tshebetso e tlebe ena ya gore mofumagadi a tlise melao eo jale ena o tla e fetisetsa go lekgotla la Basotho mme lekgotla la Basotho moma ditla gopola gore tlhe gona re sebetsa ka dipitswana teng pese ke ntho e rereng ke tshia ya puso enong pitso ke puisano ya setšhaba ke moo setšhaba se buisanang teng ke moo se etsang diqeto le go etapele ba gona botse ba gong ka ditaba tseo bo ka emang monakata ka phatlha e phameng date ore tsena ditaba tlhe ke tsa setšhaba gobane ke tseo setšhaba se di tshotlhileng mo se kopaneng ka bolokolong wa gopola date kekere Basotho bana ba na le taba eno sotho bolokoloi ba fuwa mo gona e sale rena date e sale ke
0: yonae
1: se ka rutwa ke ba eya date jale ke mona maareng ga na bothata ba gore melao eo e jalo mofumadi aka etsa eno e tlwang kwana ele tlotla e sebetsa mona empa e tshwana yo feta ka pela lekgotla leo la Basotho he jale Basotho ba tse ba batla e sebetsa jwang jale ga e se e amogetswe ke lekgotla la gae la matona jale ena o tla romelela molaetsa go mofumagadi gore molao o itseng o itseng o itseng ka nnete o amogelegile kwano o amogetswe ke botlhe ba amegang Basotho ka mokgo ka dibopego tsa bona jale molao o e setla
0: bamolao
1: naeng ena ke yona mmamedi ke batla gore tle re qale ka yona gore ena re se ke be ra e fosang gobane gare go na le tho tse dintse re itshwareletseng ka tsona ndateng pese seo ke ntseng ke re ga ke ntlentle re na le se e leng tsa rona ee re ntse re na le tse e leng tsa rona ka moso e tla re ga re bua ka ena ya boipuso jale se re bua ka rona ga ra ditaba tse dintse sa kang tsa tsitsa gantle ya ba re gana go ditlha

0: o sa hantle go bona re batla eng ka boipuka boipuso ba rona ke yona eno ya rona re tlo tla re amana jwang e ya ntate ditshia tsa rona tsa puso tsa mokana mosweswe le tsena tse fitlhang jwale tse fitlhang le gona go twe ke puso ya setšhaba ka setšhaba ntate molemong wa setšhaba go tlang ge o nka e le namane ya kapoleding ntate tlile ke ena goreng a go tshwaratshware mono re bona ka rona ge ntho ena re tseba go e sebedisa le lona a ke le sebediseng ena
1: omgopotsa taba e ngwe gore mokana mosweswe o na lata ditaba setšhabeng tlase gona ke na re na le baemedi kapa bagelo
0: eeyaa
1: bo o tla bona melao go boketa rona mona melao e se gonye ka mane ka pagamene e sa gonye kae e sa tse setšhabeng
0: ee le yona eno
1: e be ote semetswa setšhabeng
0: ba e kapang tlokwa ga ba etse gore ba iphe nako ya gore ba e tshotlhe le batho bana ba itlo tla e sebetsa go bona e kaka kae kae go na le mo go datetsweng teng empa ditaba tsa basotho re tseba gore di thophothela gantle ga re ka ra ipha nako ya go di tshotlha re mmogo ge di phetola re iphetola re iphetola re iphetole tjale ge tseba go bona go mona e ka nna ba le kotsi mona ena e ka nna ba molemo mona fela ge amogeleng gore ga e ba e lokela go lokisa ga re e lokiseng pele re ka re tloa molao pela go ena a sasa fethe mosebetsi wa osemakateng tate ke yone le re
1: beilengre qake tseleng mona mokana mosofela bonana ke matsatsi a makae a beile ba gomiwaba
0: ee ge letsatsing la borago
1: letsatsing la borago ntse go ntse o tshotlhwa dita ba ile ka ba fitlha ba phomola a bitsa legotla la gae
0: apitsa basotho ka dikgobana tsotlheng tate basakantena le kantena boetapele ba basotho ba ba mona jale wa bona taba yeo fela ntate e re ruta gona gona gantle re bomang e re bomang gona ge lokela gore ga re sebetsa taba re e sebetsa jwang jale moamedi ke mona moo bagomowa bana ga kata go tlhalosa taba e na gore ga molao se o amoetswe e ba o tloa go mofumadi kwana o tla kwanong se o amoetswe ke basotho o amoetswe ke lekgotla la ka la matona ke mona moo jwa ke tla etsa mofumadi go molao o o amoeleile e tla ba molao jale bagomowa bana motlokwa ba botsa mona gona jale e tla sa tumelano e jalo ntate o ka re o tla bontse o na le maatla a le go fana ka katlholo ya lefuna mona ba mmotsa ka taba ya capital punishment under such an argument as you now propose would you consider that you retain the right to inflict capital punishment ke ena mamedi ba botsa mokana mosweswe ona jale ee a kwatlholo ya lefu o tla bontse o ipoloketse maatla ao kapa o tla bontse o na le maatla gao go kare o ka wa tla fetisa katlholo ya lewa moatlhola lefu wa moatlholela lefu na ee jale
1: ga ke tsebe potso e ne e tsaga ba botsa mokana mosweswe ene e se motho a folelang batho lefu ba ne ba enka kae checkup re tloe
0: mokana ntokwa ntokwa e ne e sebetsa ke setshoa ee ya ntate ke ene o tla thwe ga ngata ga e tsejwe fela ka gara ditokomane tse dintse a nalane ga o e batla re fumana ke etsagalo e le nngwe fela eo kileng ga e tsagala go thaba bosimona ka bo motselekatsi ba kata go furalela mona ka 1831 ba le ba tlhasela mona ka march 1831 ya ba basotho ba tlola ntwa eno empa ga ba kata go furalela ga ga dintho tse dintse yo mokana mosweswe ile a tshwenyang ka tsona gagolo e ne le gore ke pele baruti ba fitlhe e ne le gore ge lwanne tšhaba sena kutlwa gore lwanne dintwa tse ngata jale ge tshotlegile jale go bonagala go na le batho ba bangwe ba kolotang ba bang tlokwa ee go ne go bonagala go ka nako ngwe jale ntse kele tsena kile a kare motlokwa o e ngwane so mphentho itseng jale ya ba mokana mosweswe o etsa o phatlhalatsa molao wa tshwarelo o ya
1: kagetsanggore
0: botlhe ba lebalelaneeyandate ke ka selemo
1: seke
0: batla gobane e teng yona mabedi a tsebe gomme ba mokana mosweswe etlhile ka tlhola lefine le ntho e teng mme ke tla etsa motlhala ona gobane wa tlhatlha ka ka inarekwa teng ee jale ya ba gore ga re lebalelane e molemo ya nang le molato le ngwana bo a mo tshwarele a mo lebalele ona gape oa kolota lebalela ngwane eno eno ge ke re kaleng botšha fa o ka motlokwa olaakendat a etsa phatlhalatso e akaretsang mamedi tshwarelo eno e akaretsang e reng ka nete

0: o la ha eba mmuso wa manyesimane o sa thuse kapa le ha eba mhlomo ke sa fumane thuso na ke tla ne ke kope ke tla ne ke etse kopo a bana ke taba ya
1: ya
0: ke tla ne ke phele ho etsa kopo le ha eba ho se ona le nthweng jwale e bona la ile kotsi gahlano le nna di ga di sedi di se ntwe di ntwe tse matla ke tla leka ka tsela tsohle hore ke qobe ho ya ntwentle le
1: tumelo
0: mo mang hao na di le ka batlang jwale e ke yena ntate hore le ha e ba jwale di ga se le teng se di mfupetse o tla leka ka tsela tsohle ho qoba ntwa ntle le mfumahane hobane o itse o batla ba le sona bona o kwisisa taba bo sole go ba bole mohlabani wa mfumahane ka tsela ena. Hey, yeah, I would not bring the government into wars. Well, in take a half mana kicking to me, we saw in twin. Clearly, even if I were attacked by other tribes or people, I would not ask the government for help unless the danger was so great as to threaten my destruction. Ori, lehai ba kiseki futu etu ke ba thwala. In take a kupa muso. Nkebe ka kopa mmuso o nthuse ntle la ha se ke bona go tlhile kotsi e se le teng jwale mme kotsi eo e se e le golo go e ka nang ya ripitla tšhaba saka ke ena john bar e yantate I would in every case first ask the queen to arrange for me peaceably ke ena mamedi wa tla gore ditaba di sebetswe ka kgotso bana mo taba tsa ha tsa khotso di hlahella mona hore ke ntse ke tla kala ka taba tsa khotso pele pele ho ntwe ngwe lengwe lengwe ke tla kopa hore ba le ke pele ke ge ke dumellwe ho ba le dibetsa mme ya ntate dibetsa tsa bona kana go ene ha o no bua ka gunpowder mosidi wa ba mo hlefe le dikulo le ntwe ngwe lengwe am go yena a ka gatang ka di ona ba tla tla fuetu a tabe le tumelo e taba ena bo sole ke ene ya hlahape mona ntate ga la o le jwalo ke ba tla nna ke dumelo ke tege be le ditsa tse lekane ke bua kana go ena mona manye semana a se a khine go ba sotho ba ska ba ba le
1: oho
0: le ke ka magantwa sena ka ya 1858
1: e le ba tla tsoga
0: ba ba kontrola
1: ke tloka gore ke nne ke be le dibe
0: tse lekane I beg that I may be allowed to purchase such quantities of gunpowder and other ammunition as our conduct shoes we deserve ke e motho ba mami ke ena reng a ho se o ke se kopa ngwana jwa jwalo ka le sole ke tla be ke tlameha hore ke kopa hore ke tle re dumelle le rona hore ke khibe le dibe tsa tselekane I'll tell my people that they must behave well that the queen may have confidence in them and allow them ammunition ke kope ya ino ke tla go etsa tshaba sa ka go se itshwa ka hantle se se ke sa ka di khathatso e le hore mofumadi a tla be le tshepo ho sona mme a se dumelle ho se be le
1: dibe
0: ena di be tsa ntate a re ba sotho ha ka ba thoba tla ngwa go bana ba sotho ba meri ke ho ne ke ho pole taba ene bohlokwa haholo le ka jeno re ha se batho ba tsebang hwa gona le betsa tsa bona ha bebe ba loka ke batho ba lokela ho la ho go godula ba nkare
1: ba hlometse fela
0: ba ska e ba sa kaleng
1: wena mo re bolelo ga ka tsela tso tlo ke tla qoba dintwa ka tsela tso
0: ke tsela
1: fela ke dumela ba le dibi
0: ke dumela le ba le betla tsela ka ni le nna ke le ke tsela ha ke buitsa se ya ha kwa fela sa bisa mfumadi empa o tla itse nna ke ba pha ke ba futua a qala ntwa a sa bisa mfumadi empa ha se a hlasetswe o tla bisa mfumadi ha sa bona o taba ena e se le kotsi ya hole empa ke o bolela o tla itwanela fihlela a bona o ga e kare ba le ntjena se nkimetse
1: nka go batla tsetso
0: e leng ena itse e qetetse e tsala heka 1868 yali ba ore it is their food and they'll be very grateful for it as a starving man is grateful for food ore dibetsatse di tshwana le dijo mtlokwa kgedilapetse lo ka ga lapetse dijo jolo ka ga motho ya lapileng a hlogetse hore a be le dijo mme a bile a leboga ga fumana dijo taba ena di betsa ena hlene se ne hle
1: ne le nyoga la ha
0: ne le nyoga la ha e ba nwa le taba ena di tsiba sotho a bohloko ba ne ke ka mo ga ho re jwale ba ma ma kgwa ke le sene ka ne mona tlo tlo re mona

0: haeba ke ukwisisa hore haeba mofumahadi a nka amohela, ha o sana motho ya tla ntlhasela, ha ona le ka letsatsi ho tla ba le motho e mong hape a
1: ntlhaselaeya
0: ha ba seka na le selekane se sa sireletse le mofumahadi pele ke ukwisisa ke kutsi ya hae hore ha o sana motho e mong a tla motlhasela o bidietsa le hore yena mofumahadi ha ana motlhasela. Tsela ena e beyang ke tsela eo ke ikisang ka teng mona. I said in my letter that if I were received by the Queen, nobody would ever think of attacking me. And I think if what I know, what I now ask to, were acceded to, the affairs of my country would become satisfactory to the government. O tswa ore, ke dumela hore ka tsela eno e ke ebileng ka yona hona jwale, ditaba tsa naha ya heso di tla kgotsofatsa. Tla hla dikgotsofatsa ho mmuso wa mofumahadi. Ke taba tsa mogana mohlohlwe tsena tsa letsatsi le ena la 20 February 1862 Mlokwa. Di felella mona jwale ba mantsiboya ya ba hwa tšhaiswa taba tsa letsatsi eno di felela mono. Eya ntate, ke la di 20 leno jwale re tla kena go letsatsing la di 21 e leng letsatsing la go qetela la dipuisano tsena. Wa utlwa mamamedi, ke dipuisano tsa matsatsi a mangata jwa
1: tse matsatsi a mangwe o tsamaya go phomolwa a ka tshwatlhe ditaba le go tlala gae ba qete ba ne ba santse ba phomotse a dise go sa phomose ebege kore ba ditlotle.
0: Ntaba ena e botlhokwa gagolo motlhokwa gobane ga ke tsebe ntate bamamedi ba bona motlho mo re ka thusanang gore ge ke re rateng taba tsena tsa katamelo e ne ya basotho ya go ga se ntho e kgolo e tloama bophelo ba setšhaba ntate, ga se ntho o tsoa mona o tsoa o wa etsa o so e qedile kore
1: o fetisetsa go batho bantatba sa bale lentswe ba sa ba le tlhagiso ya leto ba sa ephenyokolola le o sheba gona ntho ena motlho mongwe wena o ka nna a bona ka tsela e ga the o na le tsela e nngwe e ba e bona ke tla ba kotsi ga e le kapa ka ntlafatsa tsena go feta ka moo e bonang ka teng.
0: E me kae melao e fetang tate re ga e kata go feta o bona gore banna e ka re mona go ee re la ga ga tatela ntho ena re sa ikwisise kapa re la ga ekwa gore ntho ena e tla ba molemo e se molemo e me kae ntate
1: ya sabe ke mona o bula nna gwa dula digodile mane go thoetsiwa mela go sa kua o basotoe ka bantse tšhaba sa basoto ona
0: ke ere gona jena ntate go a lwana ka gotlhe motlokwa a ka tla ibuaka tsatsi e me ngata melao ena ya setla bochina ntate ke mathata fela
1: le
0: disia tseo ne o dumela gore wa tseba ntho e rona gane re etsa ka le basotho ee motlhomo batho ba utlwisisa go motlhomo bana ba basotho ba botlale fela momamedi ke re a o tiisetsa go na le ntho tsa basotho tsela ya katamelo ya ditaba ya bona kannete e o tiisetsangwe e tibisa metso ya taba eno le kotsiso fela o tla fumana gore tibile gagolo ka taba tsa rona taba tsa gona e se le tabatse e ne se taba tseo kannete re ga re kata go di etsa mona e be go ba bonolo le gore eno re reng re a moroma a fitlha di fetogele antate
1: taba tsa basotho tse e leng metheo ya teng
0: ga e sisi mongwe ga e sisinye ga bobebe
1: ntaelo ba fitlha ba ekokola fe
0: jale momamedi kgetlagatla tsaetsa feelwane fela pele re etsa feelwane ka jeno
1: reeletse o di akaretse fela o etse feelwane mmone
0: sentse re tlotla re qetela ke a gore mamedi fela ga re gopole o re tloile mane mo ditaba rileng tsa tekwa mokana mohlohlwe wa araba jale re tla re shebile letsatsing la go qetela ditaba tse ka sehlohlolong ka jeno ke mona moo go tlhalosang gantle ona wela ka tlo tla re amana jwang le monyesemane ba bangwe ba kata go tshwadwaa ka tlo tla gantle re dikamano tsa tse re ibatlang re utlwile taba tsa bosole re di utlwile taba tsa melao re di utlwile taba tsena tsa gore na melao e menye itse motlhala go etswa ka molao ona wa katlholo ya lefu ge tsebile gona re tlotla re ema jwang jwale ke a gole go be le

0: amtlokwa itse lorana tjena la se re tota re fuwa re fumana ho ipuso jola ka hantle re le re se le mo sa ipuso e
1: re le tsinengwa
0: ya ya re sitlo ho hlalosa hantle mamedi ha mnye simane a sa le a ke re mo gana mshosho la ga mo tutlehi mo fumahadi wa mnye simane yena ya ka dumu yena ke mudi ke mudi e me yena ke yena mahari wa le yena e be
1: baba ga ofe
0: e baba ga ofe yali a how ho le tjena mamedi mo ho mo ntela yo ri leng ga ata maite ba sa gona hantsi re tla hona ta lentsa bo ipuso bona taba ene ya mang ka go tlo taba bo ipuso ta go bane e to tla e re na gwele na go nyere o se ho tlile ho tlile e nwa ka ho di mo go na mamedi
1: go go bela a re fa ho re gwele le go ne se re le ka ho di na ga ata metsi ditaba tse na di tlalosuwe hantle jwalo ka mo ha o kopala ho kupa tsireletso
0: e
1: e na ha se re re lata bo ipuso
0: ga tla ke tsere ntlo na o ya go dula majwana jwa la ba e na re bitse majwana ka tsela e gegeng ba re ka tlo ena ya nagana tsa o khwetsa yona ha ya ka tswela mole ima dikwa tsa go magala tlo ho ntati e ke ne go tshwana o mamedi e be hona tsena ka hlalosa hantle wa ka ntle re na le so ya chaba sena ka tseba ba le impayelo sa mana chaba sa haijina ba le hona tsena e ka hona se tsa hala mtlokwa e ka hona tsena jwale ka tsela yena ya sejwale jwale e ka ka re se re a go tse ditaba tsena tsa sechaba ke di a go tse pakeng tsa sechaba le hloho ya sechaba e ka ka hadi
1: ha o sa na mo ho ya chaba sena e kwa pana hande le chaba sena sa yo e se ka o ya lokotse
0: e se ka ya lokotse ya kae kae ba le mohlomo yona tsa mo tsene in China ha e ka ba ya lokiswa ho re jwale e tlotla e re gatla ka ha ba tsa mo tsene ya rona o utla ena o bata o ba ke ko ke ena ya ke ena monga na ha ina ke ena monga ntlo ena mme o tlameha o tsamaisang ntlo ena ka tsela e wena a utlwisang ka teng o buile ka melao ena ya gone mtlokwa mo letlwaelo tsa gone le mekgwa le meetlo o buile ka yona mona ma a buile gore ihe owata ena o tla batla o tsamaisa ka melao eno
1: yaaaka mekgwa le meetloyae
0: e buile ka native law mona ehli e leng gore go na le melao e mongwe e leng ya gona basotho ge re go kae le yona ga e le moge le basotho le ka jeno ge sa na re itshwarelela ka yona gore e re bopele ntho e re e batlang e rereng e jwale ge naga a re sa le naga yane e manyesemana e le a tlatla a e busa ka tsela e ona go kwisisang puso ka
1: yonaele se re le naga e lokelang go ipusa go latela gona gona go kwisisa puso
0: jwang
1: mme gona go dulaka ba tšhakelwa ditokomane tseno ke dumela ka bere
0: ka begentse ntho e tsile matso gobane motlokwa ga kere motlhala gentse re na le dinaga tse enang le bokana ba gone bokana bo bogolo naeng ena ya gone aforika chega tse a maswatsi yona mokana sobisa ula a kgetha gage e na dipolotiki yaka e belele ka thoko ee ka 73 ka ntlo ya qala ya ba ena go gotlhela mane mo jale e ntse leng ee empa gona re ne rere ka ga re se re le ra kgatlhwa ke gore bokana ba gone bo bogolo ke ba mofuta ona wa constitutional jwale e be constitutional monarchy ya gone e be gantlentle jale kapa gereng molao ona wa rona wa motheo e be ona o buruletsweng o na le phurulelo ena ya mokana mofeno ee mono mo gereng mtlokwa
1: go bataba tsena di botlhokwa golo re itusetsa ya mang le montse mashome ya tsheletseng re se re ipusa nna ebe re ntse re tsamaya ka tsela ke ka gona re gopotsang molemo ditaba gona re fitlhile jwang englane re gotlile jwang fitlhela nako e tlang lebitso la ka ke le gakang pese ga ebe e tshwe kgotso
2: magotsa

Hallelujah.

ikere le ha lokela ho ratle a dinele ngai ba tle ba mo binele ba ne na o tabe a sitse mo phatu ya le thuzela ke se mo se mo ile mo lo ni to ya mo sota tjwa lala e tsama e mo khahla ba nyama yini ya le mo dikgwe o se mo nna wela jamba ha bo ba tlo mo tsiba ba tsile se tupu mo ya o fili ene ne no ntule mane tsi ke la mo sutu ene no le na le fa pula mane le fa pin la buta biso le di papa ni dire le bitola ka ke le khanyam bisi mo kokwa ka se bogo ke mo kwa mabogo wa mahalaka wa hasbidi wa hasiala se khawi le mo tonosi a se a khawa sa tala le go khoba le mo khawsa fa yo nga motu le fotare ntse le nka ditolo mane le go phula ba bo kopa ba e bua magapetla ke batho ba go lwa le dipuri mawing a ke a se di mane go tsung ha le jama ni dipo ga ga le ke se di musa ke mo gana thapelo a ke mo gana wa ba to kwa yena ke mo gana ja ke go se konyela ke re ke mama ye lo wa konyela selwana se mai pipo ba mang kopa ba ha mangwane di se mo fomo wa mata ba ho fihle mo khaisha mamani yentle e molala ya gaga ke ra ile mokoto sefiling a ba tsamaya o tlola mogaladi a tsamaya o tlola jalo a ya le thuto.

Ba tsipuli tlo tamba tlo gona ra jeremo go tla ba fadile

0: Ora la shara ba ra buri ba shara ba shara ba suberu ba shanya ra ba khwa ba we ba shanya ra ba hanu ba lo ha wa so khanya ba ba mo ra ma ne ya sa sa ho ga me ru ma ha ya mo sha ya so wa tsi ho tsa ma ru li le fa se ha lo fa se le tete ti ti ya ra ntso re ma khin ka ya ha ta ye tsan tai sa ru ho ya ng ka ntso ka di tshe mo koi ba ro ho ma in cha ba ga ng ki ba o le ba pha ke ka ma ru bo se so tho ke ba bo lai ba bo lai po se le se Betaka swara di bolo di bolo di bolo di bolo sa mo sibu sa ka sa bi sa kebari ti se lo mo sa mare na si ko ri si le mo ko na ki mo ko di na ha mo la ko e ka ncha re ka ncha sa mo sa ka na ba ru ne ke ra ki thwa ni ji ha je we di di lo ke na hari mo ke we a ba ba ki mo ri sho ha ta ga di ya te wa na hari bi a fa ta a che sa ko mo ta ra ya ta la ka ma be ke le ki a ta rum pa ke le ru ho mo si ri ti o ta ba na ka ta ba ke la se o ka re o jela tu si fina ba na o ka re ba ya chere re mang o ka re ba ya ka se pa ba tho ha ha wa ya ncha ka ya ho mo mo ha wa peta mana mo le ya mo ba ba fitse ba le ba re na ba fitse na ba ga na ba tie se o ka ba ma ha ke mo tsol le ka ta thu sa ke se le mo fu ta ke ba di cha ba cha ba ke ba ke ba le ma ta le se dire o na sa fa o na sa ba na ta tan sa bo o na sa ba na le fa se le aya fa se le ya o le tsa le se pe ta ashwe la ofile lgulo a ofile la ruga bone la batho goteng wa special motlhankana o reng a o tsaba o raeletsa a repitse digobola ba security tsata tsata ma babakebe batho bano ka ba tsaba fase o ka ba kgata ditupong ba sewa shile ke jaanoane thu kata mesaseno
1: ke go di mo di mokwana sante la di gile ka go mari phulo ka ka ke di khoba ke di khanna e ke ka ke tsano ke nya mo ga ke gile ka shapa le gape ka mira de mane ka ipina bua re khulo sia le fola ha ba mo holo a ga tua wa fi mara mo a fi de se thunya o tu tsama o yen pe le pula di mo a le tele le la e go tsale ka taba re go tla tla ntshara mantata e sa ka la penka mo la ka bo mma ba thwa fisa ke tlhile go ga u ka bona bo mma ba phang ka la peng mo di die tare ga nna ba o di nna ke te lo mo tile ba sari ba le ba be di ba ba ha o ba na ba ke ka o di meri sa tshara mantata ke di ya le mo sa ba ta ke bo na mo tlo wa ke o ka na re mo ke sala tala di tota pa ke ntsa mmale le pale o mmale ya o tla tsika o tla ya to ka ma hiteng a o tla
2: ne di sale ha ke se ke thebile ka mo ka ha iso ka mogotlong thialala bana se tegeng se nan le lebitso le fane

ke fete fela ka mosukushu ke pate mohasa ke hulanye kobo ke pote ka mogathayana gore ba se ke ba mpona gore ke fetile fela ka moo ka antate ka phameng ka moo batho ba se ka ba bua bare ke fetile mophato wa bona fela empa ke nkile ba banna ba mokotlo mono ke theuwe ka kaja ke hlwelele ka mona ka setlhabeng sa thuate ke tlhoka go goya ga tshosane bana ba ntate tumane phelano taso moo ke banke mona mo bareng ba nnang kgonoma mogato o go gobalele le gona go gobale ka kgotso e tswe ka metlha ke ere banna ifumanyala baneng ba batho banna ba sala lebogangwane wa mosala batho ba eswa ba sala di esola e banna esola tse di tla sala di esola bomang empa ga ba kgutla mono ba tlare banna ke na le leqeba sefubeng mona ga ke tsitsinya fela banna ka re le ya nthonkgeya ga ke re ke ere botlhoko ba pelo ga bo adingwane e bankabe ke le adima le kabe le utlwa bona bo pelong e naka empa jale go tla reng o tla tshwanela go ipupetse fela le ga o le monna le nna ga e ba qeba le pelong ya gago le ya go keta nkabe ke utlwa empa ga ke le utlwa ga se raka empa jale ba tla kobelela ka gore banna bana ba basotho ao ba ne ba kentse dinala mo bung kwana ka mose bo foreisteata jalo ba fitlha korona ba nna ntho empe lefu la mogolo ko goreng sefuba sa mogolo sa fitlha sa etsa feko ba bangwe a jalo ba ntse ba itlhotha ditlhotse empa jale ke tla reng ke ditaba ga ke ere ke ere modimo boloke kapa entate le tsema matsela wa ge modimo boloke ditsamana ga boloke banna ba magweng batho ba shotseng ke dipere ba letseleng empa e nna mpesi wa tlokong kwana ba ledingwana ke ere modimo boloke metsodi o boloke banna bane ba megaka bo makgwa ba kgethelang ba lositse mehlapo ya bauru.

Sınavlı ve cizi bağlar.

Jésus.

I'm going to go to the hospital.

Atjhe ire ke ba fete bana ba wanda di tumani pelane taso ka mo ka sehlabeng empa he ke bone batho ba sehlabeng ba yang thata itseng ke sa re ditloa ka mono ebe bua le ntate monyane dikotsi mono ga mokgwang ga o tlhaelela ka tlwane fela ke ka sehlabeng o dutse tlhogong ya thaba mono a re hela monna o se ka ba feta fela le nna mona ke isitse bana nnageng ke ntate monyane dikotsi wa re o ko tlhaya ka mona ka tlhaga gobane a kere nna ke re ae ke kgathetse go iketsa gari ya gagang se sa mogageng le bogokong

Oh, yeah.

Fazer uma camaruna, não é a campanha de tamanho.

ಮಾಡುವ ಇದೇ ಮಾಡುವ.

0: deu uma virada.
1: Demasiado.

You should be a dad.

Zawadi, landa manzaa.

I don't know.

Yeah.

0: te pasaba.
1: Nadie, you are one of them.

0: baweng ho sena letho ka Pacificeng. Ke nke ba le ba Memantholeng le Ngakumuna. O na ntse a bila njwetsa Memantholeng hore hela monna eso o hlotsile he o le mong sena. Ke bela ke a pheta ke a eketsa. Jwalo ka moo o tsebang ke tumme ka teng he ke bela. Bale ba tla ba teng ka gae mme wa tseba jwale nna ka mehla ke mofo wa hao thato wa hao pheto ya hao fela. Jwale ke batla o nka bale bana ba hae mona mo ba ntate Mohato o ile ha bua hle Morena ho feta mona ba tla ba nkukusane pula yana banna pula yana ya kolobisa naha bahlankana ba thapisa magole ga kola marupi hodima dithuta. Duetle re ja bodumi tla bo Montsokwane mekgabibi ena le menokotshwai ka moheta ba dileng ka teng empa ba tla kgutla ba re banna Basotho kgutlelang setsofu gobane ga ke re ke re batho ba kgatlhwa ke mafiso a metseng e re motho a bona setšha a seye ka eke ka modimo segologolo sa bo a se latlhe a iphethole monyonyana wa seganabeng mme go fela o bojalo o bono gao batho ba ile ga e le Sesotho ba senka ba se gelela fatshe jalo ka tenane kapo kobane ba tenyeile ka nako nngwe ba sega jalo ka thepe ba qeteletse ba tepeletse athe ga o tshwanele go bojalo ga o tshwanela go gogamele seha bo rona ge latlhe se budicha
1: Abajamoa.

sisa feeling siyahola mang ona motho kana ka shola ke ntate ke sa fokola ka shola ke ntate ka hloka balai taba ka tsama ke la bua ke ni di tsaba tsa maung ha ngwana mogena a la bua ngwana mo fena wa ja le di tsola ka ke le khanya mpisi ke re ke se bidi tse mo ke se bidi tse e je wa re se bidi tsa fitla mo le kane ditaba tsa mogathala ga di tsewe mogathala wa motho o tshwana le go tsofala e tswe bogoba bo kala motho mongwaneng bo ketelele ka godima lengole motho a tshwarwe ke memo a rua phatlha a o maboko di a menagano a re sitlha fase ya ba ile masitlhwane nabo ya sala e phuta setopo moya o fedile na le anga jwa ka paka bolawa ke re le fula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso tibo le re thabile bana ba ka le le le phule meogo mani mutuna le tsebe ke ka belwa manung ka bela bo mahla ka bo mihaka jani di pofolo ka bo nyana tse pelang ka ditopo tsa batho lo bona tse le nka pele go tibu tsa mabumo fela na bo ka ngobela go kopana ne di sale bula di budu pulo mfalane e re go tse di boya sa keng tele go kopanya magojana.

letona la diphatlalatso di go ka nya mahlale tsebiso ya mahlale le bokapi o qadile mokete wa letsatsi la ha ela tswalo mo a tatane le motse ma shume a mahlano ka se tlabela sa mmisa pele a ka nela na ka ntlo ye mo ba hloki tikolong e fada nkesi wa kereke ya Macrasia o go tla di tse mo hlompe mo rosi o pela o thusa ba hloki a re o qadile ka nepo ka ha e bile mo hlala wa o bontsa hore o le boha dintong tsohle o bohlokwa ha a nehela na ka ntlo mo hlompe mo rosi o le boetse le la paleo a re o ka ba o le boetse le la paleo a re bohle ba pele o tsa hantle le bitso ng la le la pa mo ngadi di tebole feta o le boetse ntlo yena a la ka le tsa mo hlompe mo rosi o pela o tsa hantle ka mehla ho sa le jalo mo tsonte ntati mo rosi o le tsatsi la ha la tswalo e bile le a ke ile ka ha a le kitikile ka ho fana ho ba hloki dimpho a le bo ha bo hle ba kitikile le yena le bitso ng la matona a muso wa motlotlo le tona la batjha tekano le ntse tsopile ya sechaba mo tsonte pitso le sawana o le boetse mo tsonte mo rosi a mo hlalosa e le motho ya matla tshebetsong a bile a tseba ho kopanya setšhaba ho sa le jalo a bile lebitsong la lekala mo ho sa le jalo a bile lebitsong la lekala mo kanedi LNBS mofumahadi malelokong gatlhe o itse mohlompei morose ke moetapele ya tlhwatlhwa

0: lekaleng a mo lakaletsa mahlohonolo bophelong. Lebitsong la bana ba lelapa, Mofumahatsana Fasiwe Morosi o itse Mohlomphehi Morosi ke motho ya lerato ya bileng a phelela ho thusa batho ba hlokang, ka hona a re a phele ho etsa jwalo. Moketeng ona, Mohlomphehi Morosi o fane ka dimpho tse kenyelletsang dieta, disebediswa tsa sekolo ho bana ba hlokang le ditulwana tsa ho tsamaya. Ho phethela ditaba tsena, re tla boela re lekola tse bileng ka sehloohong. Tsaladi re ba nang le kobo ya bohadi ba re thota e sana mme o netefatsa boiketlo ba ngwana wa moshanyana. Dr. Pakarita Sisidi o babatsa seabo se toma sa President Festus Mogae polokong ya kgotso le botsitso Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fitlha peletsong mona. Ditaba tse di tlatlamang tsena ke tsa Boisa o fitlheletse ka nako eo haebe e tshweu kgotso.
1: Wano re tswe go khotso tsegile mo aposo mo mpile di tomati. Ba bi ya bale ndi. Mm. Awa. Awa re tswe go khotso ke ba ta go bona bana. Awa re tswe go khotso empa ke ke na o go ga reng. Ke ne o lo je
2: eta la mora.
1: Aye re bile ke tsa tsela ri bo fela. Oh go tswe go khotso ya. Ka mathata ene e sale e le mpe gagolo tsheare le le lekana e sale re potela ka nkena re potela ka nkane re bona fela gona go neletsa jwang a go neletsa eng mme e sale o na le bomamedi bo matla bona ba gaisane mo sealemoya sa Lesotho re ntse re tsamaya jalo mme Mosotho wa kgabanetlhe gotlhe mo leng ona teng le wena manka pa mang ya mametseng re ntse re ya leboga re be re ntse re leboga re sena mantswe ya tebogo gore e be le gona jale le ka jeno o ntse o tswelela pele go kgetha sena sealemoya mme o ntse o re tshepela gore re o fe ditaba go fe dintho tsotlhe tseo motho motlhomong ga a ka lakatsang gore a di fumane ka sealemoya a re tsamaye jalo tsatsi la ka jeno go tlo qala jalo gantle mosebetsi o matla a bona ga e sale mme re amoe le jalo gantle ka sekgputo ka segatlha ka setlhatlho se tshabegang ga ke tsebo go na tsatsi la ka jeno ala le gona o le o kae o na le bomanga leetsang ke moqobelo tsatsi la ka jeno wala lesome le metso tsheletseng mme he bona serame ke serame empa re tlo futhumatsa radio.

0: ba utlwe ka ntho bona tsatsi la ka tsheko picha batho ba utlwe ka ntho bona tsatsi la ka tsheko a ke tsebona bona o kitike ka po ile bo hlokolo ka a ke tsebi o a kitike ka po jo ka me khaso tumele
1: ba tsari
0: a bo so yaka
1: e champion
0: o champion champion
1: o fizirale
0: ri ha mo nete bua nga thaba ka

ka mpona saka lo ripa pansi sinya ka pere bana fela mtipo na bana ba sejwa ka bona ke tjeka tjeka ha mona tipa se kwa ma fetengile pita jwa ntle moto pore ha ka fita ma fetengile ilu vita ma fetengile pita morija

Extension 40.

Ema

I don't know the man yet, the home.

0: Ay, ya no, ya no.
1: Ya no.

makita ba kaya ba yung silay? Ako ako man sa nawari ang silay. Ako ba kaya ba slumbab yung tapakyo na ba rin silay? Ako pala busy ako. Ako pala busy ako lang.

Ke bitse ka ntle le mahlo ke ya le shume ho ra ho platekete ba ho re nyena le shume ba ne me ke tla hle ke matse ka le pele mtibo ya fela bona ke nka dipina tse na kwenya tsona mhlomo nyene la tsa ho tla na kwenye na he wa tse ba ho re nyena le shume le mo qobelo mo le mo e tlhagetsa jwalo e tlhagetsa jin

On Radio Lab.

Ah, it's

I'm not going to be able to do it.

tsamaya ke lona go bona tsama khatlhano tawa na le mo le mo re nga le tshwana hantle di mahlono a di shela jwa lo ka ena tshobetsi shela fela bona tsama ka tsela jwa mashamela tsela bona metso tsomtibo ka mara ra le tshwana tsama

I'm going to go to the house.

Alishuwa sa lamesu sa pilip taring alishuwa lamesu sa katan chiba na mara pilip taring alishuwa lamesu sa mga ano ya chow ay na he agya naman agya naman pagat para sa lamesu sa katan alishuwa lamesu sa pilip taring alishuwa lamesu sa mga taring alishuwa lamesu sa mga sa kada niya le sa makasal wabu baby niya kung karing ka makasal wabu baby niya kung kaya lo ko dam ko to sa mga

0: mashama mabedi a metso e mehlano metsotso ka morao hora ya leshome le metso e mmedi mamedi ke o dumedisa hohle mo mametseng sa lemoya sa Lesotho o le hona teng lenaneo le qalang le kenang ha jwale mesongo ya Sontaha sa la leshome le metso e supileng kgweding ena ya motsheanong selemong sana sa 2026 ke lenaneo la re leta thojane mme lona le qala hona jwale horeng ya leshome le metso mmedi ho fihlella horeng yane ya bohlano ka lebitso kapa ya tlo tsamaya le wena tsatsing la kajeno ke ausi segametsi ngwetsi ya lapeng ha re se re butse tjena he ka mmino wa sedumedi o re atametsang ho morena ke nako ya hore re bule lenaneo ka thapelo ha letwe
1: ela ga tlo ka masete
0: ka fela
1: ke tsabana sa kgomo
0: tate
1: dumela ausi segametsi ngwetsi ya lapeng
0: dumela ntate
1: pela jwang
0: ka mohau ntate wena o ntso phetse jwang
1: a mogena o ntse a mpala letsi
0: kopa
1: go gapela mmogo le bamamedi modimo a galalelang wa halalela gobane o kametse lefatshe lotlhe mme o rutile batho botlhe bitso la gago le maatla gore ka lona ba tla tlhola meleko e ba tlelang godimo o re kodisa difefo tse ka re tlelang le dikoloto tsotlhe tse re tlisetsang ke batho moro wa morago gago Jesu Kriste o re tlisetse kgotso e sa feleng obe mogau obe legato o re tadime ka matlho a mahau ga re ntse re fokola ntate a lalelang thusa mokgobi eno wa rona gobane le maatla a o mo fang ona go tloga jwale thuisa nako e re tla gwana le ena magoga ya botlhano o thuse le maletathojana o otlhe wa fa maatla a go sebetsa ka maatla mosebetsing ona o ba ikgethetseng ona o wena o ba fileng ona godimo ke sa o gapetse mme mo ke setileng o gapela ka nepo o tlhotlhorolo faletse gona o le modimo wa Aborama le Jakobo le Isaka tsena ga dikopa lebitsong la Jesu a ile a gatlholela lefu wena o ise tlhompho le letlotlo ka mehla le mehla amen
0: amen
1: ke ntate ga o tse fumana le ditumisitse ka mona ka bogotlhong
0: ntate ga go tse fumanwang a di tunositse ka leboa ka nnete
1: kgotso ke e ngwe tsa nneteng ratiwa
0: tanki ha e letwe Hailetwe. Ai ka nnete re go fete Hailetwe.
2: Ba le ga tele ka magete.
0: Ka fela.
2: E se sa bana sa khona.
0: Khono.
2: Na ke. Ke kopa o le bo a thapelo mo nati nati nati nati. E ntse ntse ntate. A o tse fumanang ditonositse ke nna nkgono tatai
0: nkgono tatai

Remetsetsong ya mashome a mabedi a metse mine re lebile horeng ya pele. Ha ile mona re se go butse lenaneo ka thapelo. Ena nako ke yane ya ditsebiso ba kokotang le ba ipitikang le bane ba dithotobolong kaofela. Ke nako ya lona hore le kene re utlwe ka nnete le maila boroko tsebiso tsohle tseo e bang lena le tsona.

0: Ha ile to em.
1: Ba ba do la ma ha te.
0: Ka fela.
1: Ke ja la za o mo le.
0: Dad.
1: Nda binyo ba da le no ga ga.

0: ya isu. Ala ya ba ye dara su bibi ya da bi pinja. Aiji ali bi ya bi.
1: Hana go bua ka budget.
0: Ya wa je go na da bi u ba di di mo yo go ya.
1: Eh ka ya na ta ba yo ne ya budget.
0: Aiji na su.
1: Ama ile bo go kwa tla go hopotsa.
0: Eh u ga ba go hopotsa ya go go ntse.
1: Wala ga.
0: Ya ya ba mo a bua ora a ji bi jo ang go tsotsa. Ee bu ba ta ba di to ba ya ho a ver ye che si da lo la a era ji a u ga ri ge ja di ki ji ji di ni ji ye le ga ba ya bo go a i to fe a re lo a mo ji di ga jo te ya ri ka ma a bu yo a ji na ta ba re ja ya ho a ba i pe a ti ga ji ya ta mi la i e a bu era ji i na ga ka ta ga su ko ya na ba la i bu a i ga su Mugi dia jotha lempa ya kana ba thabi mai potere pot daga mara ini ba bravo dia bi di foto sama dia bo kompa ya jo pasara jo ona dia jo dia ka ya ka ni tu mugi tu ona dia mugi tu ho mo
1: jale isile ho hang ha tu bina ba ja tikeng ka susutu
0: a ila ri ba ndi
1: jo nan tate
0: Alega ibiyaro wo la nga soja wa jiri ji. Ka ibiyaro wa jiri joka ga ni la ibiyaro wo yimo wa ni ga ala ntiri. Aga mi ya bara ya da ha so mo na ho ta ni ta. Ha o ri ji ya o ri ji na.
1: Eh.
0: Ni ni ni go wa an ga ti ri cha. Ni ya ta ni ti ni ti ba ala ni ta cha re. Sa e mo gi do na o ti mo ya ji.
1: Kam suku kamo.
0: O gala ma o go di gala sho me le me tlhini di tsaya ga ga go tsho le di.
1: O gala o tla ka mo halu suku ka mana.
0: Yo o ka mo halu.
1: Tate.
0: Ee wa re jebela ona. La me di ba di ba ba a sha. A o sha mo tla ka bo le ra yini ya sa re sa go ba ya go ona.
1: A o tla etsa belo na go etla.
0: Ke re wa ha o se ga me di ya la di.
1: Thank you tate. Kametsotsong e robedi ge lebile hore nya ya pili ntse le nako ya ditsebiso nako ya ba kokotang le nako ya pane ba ipitikang jwale ntate jwa gotane ke noka ya kahlolo ona hla mona tsebisa maila bo go kwa ka majantseng ka mane hore bana le tulo ka la mashume a magago kgweding e hodimo ka hora ya pili ba lo buisana ka boitlhopho kapo ba lo itlhophela taba ya mokete wa re le tathojane o yang ka mono ka mohale su

Hodimahlo hara ke a pele metsane tsa ditsebiso le ba kokotang ka ofela le ba ipitikang re ne re di beya khutlo hona mono empa hele ha o le jwalo ke etse kgopotso taba mona hore ntate jwa watane ke noka ka hlolo o itse mailaboro kwa ka mane ka majanteng ana le tulo ka la mashume a mararo kgwedinye hodimo ka hora ya pele motsheareng wa mantsibuya ba lo buisana ka boitlhopho ba mokete o moholo wa selemo le selemo wa Thojane o yang seterekeng sa Mohalesuku. Ke yona tsebiso e re bileng le yona fela e le nngwe jalo. Ntle le mono he ke nako ya gore re kene re lete Thojane ka lerato le ka magedi.

0: sene re e sentse re ikwetlise tsa ha hunter virus
1: hela
0: ayo mpile go go tshwenya ke yo e ye tla ene mpe a holo fela e setla ka le ditso le leng ntse le khogona go he a tsa kana go ngwe ke ba ile eng khala ba ijetsa a
1: ke
0: go bona ke tsere ka ntho ntse thata o ge
1: empa ditsibiditse hunter virus le khogona di fapane ho le le haufi
0: ela u tlo fapane
1: ka nnete ebile go itse hunter virus ha e kotsi jwalo ka corona
0: now
1: ka nnete jwala ke re tlabe le mabarebare di-whatsappong mona
0: ka
1: metlholo ya tsona mme di la nne tsa bua ditsebi ka nnete empa he se re tla bona
0: jala yale wa tsoa re ne re tseba bana le bona ba entiwang ntse otho ba entelwa eng ba entelwa eng ha ukwa ka se re le bakalekale jale re se re tlo tlameya go ba le diente bana leso na ya la ka ke ke
1: ho sa bile o phatlari tso go tloba le di ente ka pa ntse le tsona tatse la tsa mabare bare
0: a ntse le tsona tsa batseng wa ke go tsa go yane a tsa mabare bare kana ko nngwe e tsetelle le nnete
1: e tshe ho
0: ba se a tsoa ka nnete di e ka le jalo
1: mm
0: bona la batho ba tswa go bala lengolo le kwetse ke
1: e a tsona le ba hle ba di manulle nenne ba nepe nenne ba fose
0: nenne ba nepe nenne ba fose
1: ka nnete
0: fela di nne di kale jalo re nne re re ao hoho taba tse tsa magangkgang ga di tse di fitlhile ga re sa tjo
1: ee
0: hai
1: so ga bona gala
0: eao ga tla di bona ka nako ya teng ga ke re ya re thoe modimo e na le nako
1: ka nnete
0: o tle mola mešaena wa utlwa ga o le teng ga ngata ke utlwantate ga uhelang ba bang
1: hela ntate ha o hela mba ba nna ho ba neng ke utla ke qala o mutlwa
0: ah ntate ha o hela mba ba ngwa di tsiyo hantle
1: ke re ke mo haisano wa ka ka nnete
0: ha nnete e e ha thabile ntate ha o hela mba ba ngwa ntse o hlaella ka ho batho
1: o na sa ipatile ha holo
0: wa tata
1: o tsana le nne
0: ke ke ma ipato a ke tsena a se ma ipato ka pa ke ga ipato ena a ke tsi
1: a ya ska ipato tsena
0: ha cha a ya ska ipato tsena
1: ha la ke na le na go etelele ha ka le ke le mo fela ke qala ho mutlwa
0: ko go utlwa
1: e ya ka nnete
0: ha la hanga ta ke mo ke ne ke mo go ha o the o itse tsi
1: ha bo be ke ya
0: ke ke mo go ya e ka na wa mo tsima mo tsi
1: Mm.
0: Okay. Mnyane, ke ntse ke le tletho jane. Ke teng pela ha o mona. Eh, le ke ntse ke se ke ntse ke le teng wa tsela le ha o ntse o fisha mo ga ona go.
1: Ke
0: ntse ke le teng. Eh. Ne ke ntse ke le teng hantle. A ka ba mo se tswile ka thapelo. Mm. Ah, o le ke la ke dikere hantle tsa tsela.
1: Ibe ntse o tso tshwere.
0: Ba mo funta teng tsana.
1: Ah ba thumba mo di mo tso tho fosi tsa ka.
0: Ba tlo ka ba fa o fule di kere gale.
1: O tlo le qala neng. Nna ke di e ile batho ba modimo.
0: Eya. Ha mwila.
1: Ke potlakile ka lekale ke nempa kere. Ge ke go phamise moya. Ke re motho bona qata hore nna tifisetsa mo a ga fatsa morao rao.
0: Hey, yo na la go tsere an jongwa. Ai. Mm. Ke ke tempe la ha o mola ke tsitse tse ke le make up ya ka nyeta tse ke le di sa mang ya go go go tse ke o metla nte.
1: Thank you make up ya ka nyeta.
0: Ah, ke le bua.
1: Thank you. Ele shumele metse me ga o metse tso re foraletse hora ya pili. Ah eh. Yo na mmeli nyeta. Menna ke apea ka lenyeta o bua nnete ha re. Ta tsena tsa hunter virus sentse di matha hohle mona. Ho na le nngwe tsena e ke utlulentse e kena ditsapotsapong tsa rona mona yo hlaloswang hore ha e se be le fulena le tsa eng eng ke re he batho ba re ferekanya. Ha e le to em.
2: Ka le ga tole ka ma. Okay.
1: Ka pela.
2: Ke tshaba na sa go.
1: Ntate.
2: Ke ntse ke le ntate ha o hela mbabang.
1: Ntate ha o hela mbabang.
2: Ha nke le te le mme ke a tseya ka lenyeta jwale ke tle go bana ba e letang ka tsebe ke ntate ge le buile ntene ke tišhere mono o ka sentsela gaeno jwale ke morena wa gao morena Pule Sisiwana kapa ke sake bua ke le moo
1: o ntse le teng tse ko mametse
2: jwale ke ye go morena wa ka a mpuisang ke morena Majagatau morena wa kgwaba la eja bogobe jwale ke ye go morena wa ga mosebo ke morena Mabitlane mosebo ke ye go morena wa galota ke morena Lepota Lota ke tlo katelela ka morena wa gona a mogolo morena wa ditshimo morena wa wa pitseng le matsopu ke morena Kgetisata ke morena mogolo ya leboate tshimo yeso
1: ke batla go utlwela ntate ga o helang ba bang marena a o ntse wa leta le ona a e leta ka tsebe
2: wa tsema le ha ke sa tsebe fela ke batho ba amamme ne lang ha ha ho
1: a o lokile ntate
2: ha mhele
1: thank you le show me le metso tsheletseng la metso tso go foraletse hora yap e le ha le twe
0: ka re ga tlo ka mosetsi
1: ka fela
0: re tlhaba la fa go
1: mme nna ke apea ka lenyeta ka po mme ke apea ka lenyeta
0: mme ke apea ka lenyeta
1: oho
0: o mo botsa ka hantle tate ha u hela ba ba mo tsa mo botsa hantle hey mo botsa hantle ba bona o ya le ditse a go sa bua ntla le bala le melao ya thujane ha ke qala go ba le leta thujane ha ke tsiya ha me science e fetwa ke re ba ntse ba le ke bona tse ding tse di khomatise tsa ga tsela fe ha ke ka ba le le tatho jane ho ne ho ye ho thwe le ba le maila bo go kopile e be ha o le ta le ba le tang ka tsebe o ile tele ba ba ne fela ho ba ne le nane o le na ha se kopelana
1: ao mme ke apea ka lenyeta o tla gutla a tlo hlalosa re tlo utlwa a bali a liena ne ke utlwile ka ntate ha o helang ba bang o la qala ka ho ileta le maleta thojane pele ya ba o sa ya hobane ba iletanga ka tsebe ha iletwe
0: a le ga tele ka na khethe
1: ka fela
0: tsaya na sa khomo e ke ka ene ta
1: tsela pele mogatuwa
0: ke nne se ga le tsane ya ka thatseka
1: me se ga lotsane
0: ha e a tla ka go ga lotsa Ralo, wa mwana na jaetsa.
1: Mwana ka mafulufulu ohle.
0: Mwana nne wena o tsewa ditaba, wena o tsewa dintlha
1: kaofela.
0: E le tsa le ntate ha se la ba ba, ko ke le ka mora nako a tsewa ha sa le a dipata.
1: Oh.
0: Le re tsa ba nna ga mama le bitse le na. Ke mona ke ha ka na jana ke a ga thoba e bile o ga tsho ke mo ha isa le sana ja le ipate se wena a ka ne tshe thabile a u tlile mana ga ipatile teng
1: mm
0: e ke ne ka le nne ja ke ka le nyeta me se di la di tsaba a o a hola ga mwana ntsa mo hulanya ke go tsiba motlela go khutsa mona na ke
1: o ha ga mwana kwa no me se di la di tsaba
3: Ho hana ke tsatsa message ya

0: Maria Seole, ke re ntate ka u gata go potlo ka le go mo ke re ntate no ka tsa tsa ke di no kana. Ke re ntate ga di buka, ke re ntate 606. Ke re ntate go e kala go mo ha u nga mo ga. Ke re ntate mo ho le tawe e tsa. Ke ga mitima go mo la ke go ya ka tlego. Ke re ntate bo ha ri nyaka ne melala. Ke re ntate Mulia tsebe ka mokgotlo. Ke re mme o kgopotseng batho ke lebetse, mme ke theose ke lebe kae, mme ko bela ka mosong wa peke, ke re mme Mulia bakelo, ke re mme kganya lefatsheng. Ke re mme etsa mesebetsi e metle, mme tsepong ya ka ke tsepile mogana, ke re mme di sa kopaneng ke dithaba. Ke re mme lerato le molemo, ke re mme a matle makgabane. Ke re mme sedila ditšhaba. Ke re banna a nka siang kgono ka baki entse phoso e kgolo aolo nkgono shela nako le boeteng. Ke re nkgono o tla fiwa ka lereko. Ke tlabetse ke gutle gapape a mangata maletato jalo a nshebile. Ya e jetang le bona ke ntate Bine ba Morena sefela se setšhatla palo setso gatebo ke o file Montia. Hai sa masiu.
1: Hai sa masiu. Mashume mabedi a metso e robong re lebile gareng ya bobedi. Hai letwe.
2: Ala ka tsela tsa me khotse.
1: Ka fela.
2: Ke tsaya le sa khong.
1: A tsule hlonolo.
2: Abo, a tsaya ke tsena ke matha. Bela mme mme ke tsela ha o se bile ka hona. O mo me se ka tisa meno.
1: Teng.
2: Ala ba tsisa meno a ka tsela ke. Ha o se bile ka hona mme mme ke tsela bula mme. Ha ga le tsinda te. Ja ba tsane ke mo ga ta tsulo. Ka mo ka ugu ya bana ba mahali. Ne tsha tsa no ka si tsa ka mo a ka bala ka thata tile a ka tile. Ho na ba tho a nga ba tho ba thabani. Ntho tsa mana tso tsin tsi nya la si. Ha ke si tsa ka mo. Tsa tsa di tsomela le mo ana ka usela ile go batho ba tsa ba tsena ba matha le se tsa ba luma. Menana ke tsantsa ao go bona le di tsari tsantsa sa se se di ya go bona di le le le ka e le tenya
1: e be tse mona tse o thundi ho bula fela di salomi
2: ke tsa di ntsa mena go ba tsanga la ka se tsatsa la ha e ne le ke sela ka le le wena o le tsela ke le ha le tsa ya tsini ke ne se ga le tsa ne ru
1: ne se ga le tsa ni ha le twe
3: ka le ga tlo ka mahete
1: ka fela
3: ta banana sa go
1: tate
3: ke le ba la bisho le nna o le le le mo na pele na o tlo o u sima o
1: a u si se gametsi ngwetsi ya lapeng
3: a u si se gametsi ngwetsi ya lapeng ha isa no wa
1: e ntate
3: ta ba kiena ntate mohono tawi e fesa o lakang kgalema ka thata ke disa diso leo a re ha a sa diswa ka le diso leno e se e le ntate hlokomela se se qabane ntate hlokomela le se qabane tseleng a ke ema ha e sa le motho o ka diphoforong e se le motho wa disakotleng ke a leboa tshimoso ke ntate hauhelang ba bang ditseng ga

0: Tanki ntate ha o hela ba bang ka go bala ja bohobe ka moo.
1: Ho tswalo.
0: Tanki. Mashmaba ya metso e mihlano a metso tso re le bile horeng ya bobedi. I saw my see. Ha le twe. Sho. A e ka nnete jwale. Ha e le twe.
2: Kala wa tolo ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: O tshabana sa kgomo.
0: Ee.
2: Mela a o susa ga metsi metsi ya lapeng.
0: Dumela moratuwa wa ka.
2: Wa phela.
0: Wa tseba ka mogao ebe wena o phela bang?
2: Ke phela ausi wa ka.
0: Ee.
2: Ke nne o bolokela ga tong la gago morena ka meleleng godima borogo ba o pula selemofutho.
0: Mme o re boloke mogaung wa gago morena.
2: Mme o re boloke legatong la gago morena.
0: Oo, oh, wanne mme o re boloke legatong la gago morena.
2: Ee, ke mme wa ka.
0: Ka meleleng.
2: Ke kopa go eleta.
0: Tswela pele.
2: Ke kopa go eleta le nkgono re tla fua ka lereko. Nkgono phokolang go sanna. Nkgono tomo ya o halalelang. Ga o se sipone sa ntheta sa re ke ntle. Ntatemogolo re file palo. Mme Naledi tla hlaha Botshabelo. Mme boikokobetso ke Thebe ya Tumelo. Mme Sepanyabutle. Maseru Hatsolo. Ntate Mogolo Tauye Tshehla. Ntate Lefafatsane la Maria Tshweule. Mme Loto ke Moloi. Ntate re lokela go hola mahau a morena, kgaitsedi ya ka. Ntate Phomolo e teng ho morena, mme Setime ngwaneno bogobe. Nkgono Tatai lerato la ka batho, ntumedisetse ena haholo, ke a kgola o ntsamanetse ke a leboha moratuwa.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: A letwe.
3: Ka lerato la ka makgethe.
0: Ka o fela.
3: Setshabana sa kgomo.
0: Ee.
3: O ntse o phela hantle moratuwa.
0: Aa, ka mogao ebe wena o ntse o phela bang?
3: Aa, ka nnete. Nkgono Magareta Thobela o ntse a iphelela ka lerato la ka makgethe.
0: Ee, nkgono.
3: Ere, ga o leboa o tlisitse batho ba batšha ba e sa re ba ipata ba kena lenyelenyele.
0: Ha, ke tshwile fela le nna mona mo ke teng.
3: Ah, jale ntate ga uelang ena a bana go nkile nako e tee ba ipatile le bo ntate mogolo ba le wa utlwa go tsamaya ba kopane. Ee, wa utlwa ga tsamaya a re ke utlwa ba kopanya. Bo ntatemogolo ba ba babedi ba wa ba kopanya jale go bonala ga a sa tseba re go ba bangwe ga ba saleyo. Ke mogola keke ga kile ka nyamela nako e telele kapo ka ba siwa nako e telele. Ke kutlwe se ke sa ba bitsa mabitso tere kutlwa leng ba teng ba tlaela. Aa, ngwana nne ntse re rata ga ntse ba kgutla ba tla Thujaneng re ntse re ba rata.
0: Mm.
3: Ke a o lebela bona o tlisitse batho e sale ba ipata.
0: Ae, ka nnete ke a leboa nkgono.
3: Ke nkgono Magareta Thobela ngwana mme go ya kwana le kwana ntse ke mmona nkgono le fedi la ditšhaba ka mona le ga moamoa le go la gae mona a fitlha a sa kena ka gamoga ga go phagadisi. Ke a leboa ngwana mme o lokile.
0: Thank you nkgono.
3: Ha ba kene ngwana mme ke a utlwa go ba lata mabotsela.
0: Ah, ha ba kene ka nnete o be monate.
3: Thank you mme.
0: Thank you. Go mashupeng a mabedi a motsomong re lebile goreng ya bobedi. Ke a tseba go na le ba sentseng ba fitlha ba tswa kwana ga ga ngwane kwana. Nna lebitso la ka ke o se se ga metsi ngwetsi ya lapeng. Ha ke lane le ntate jorotane ampitsang

0: Alo, ne ke tlo lata pina mone monnate ya shebelezam. Empa happy le humo re ke re ha le twe.
1: Ka wa tlo ka ba khate.
0: Ka fela.
1: Ho tlo tsaba sa ho. Ke di nela ha o tsitsa ha metsi.
0: Dumela ke.
1: O bona le se ke tlo re tsebela.
0: Ae, o so le tseba hona bale.
1: Eh, ne ke batla ke ratse. A ke re ba le tate ya le di tsama di tsama nne ke le ke nana o ka tswala o. O na le di tsela o ntse ke a ha le ke mo na le ha le di.
0: Ah, ke tla lula ke la o se se gametse ngwetse ya lapeng.
1: Eh, ra se. Ke di kula ka ma khaetso. A ne ka ga ka ga fitamo a o yo le ya go. Ho tswe ke.
0: Ntate.
1: Ah, nna le ke ke ke ke ka tsaya ya na se le le ke go fa o ile ita.
0: Tsela pele ntate.
1: Ah, ke le tele mme. Ba le ke ba ta go nka ne sa. Ke wa. Nna wa sa le mo tsela ka go ini. Ke de tlo ka se a se go etsela yo ntate tsho wa ritwane. Yo go le mo le tsa tlhana jo nna ka ga le sa ne ka ba ka tla tsela jo nne. Ke tsa sa sa le fela teng yo nna pe a ma se re yo ke nna te yo ba se yo ka ba ka ka. Ke nna de mo re pa la se ba ke ne a buti ne a wa tsise. Ke re ntate a o tsofuma na di tumisi ke ke ntate mo ri a tsela ke ba de ma ka se ro tsofuma. Yo ndade mo go go ya le fuweng. Yo nna le tsala ne po ga go thabo tlo na le ntate mo tsamo na la ka tleo. Yo ndade wa mari ba tlo nya ntse so tsane ke le ntate. Tsai na ba mo putse. Yo we let's go to the tiwa e. Ona le ntate mo re tlhokomela le se ka ba tsileng. Yo ntate wa di buka. Yo ntate. Ka le ka ya se wa mo go ya ma go ya go tsena a me jo. O ka ke le la re ka tlo ya le go no ba so ka ne. Yo go ka ta a itse go re pele re sentse go. Ke ntate mo se fa di tsena ka le nye. O tlo re mo tshese a me go ba ya ba ya ka. Ah, long ago I didn't discuss all the things. Yeah, we were on this.
0: Thank you, Tata Skata Majana.
1: Thank you, man.
0: Thank you.

0: O bela ya ya isi se khane di ngedi ya lape.
1: Hantle ntata wena ebe o phela jwang?
0: Ya pila ha ke ntate vidi ya la ditsheng ke ritse dingwana ka tsa ino.
1: Ntate tshitwe ya la ditsheng.
0: Ya mme o a mo tseba ena.
1: Ah, e ka nnete.
0: Ke le nna ba ke ha eletse. Ha nka ka fumela nama. A le di fitla.
1: O fitue. Nta.
0: Ke bua le leta.
1: Tsala pele ntate.
0: Ke le dala mala ba go ya lu. Si a go the. O la given daddy. Ba le daddy ya ni ya go di ka pe ka le ka me. Me ma. Me le ta si go fikela ka e. Mo ri ya. Ba go ga le di le sa tshito ke re ntate. Se gugu go le go gola go bile ha o ka sa buje fetu ke mola padina ke la le mo ya le ga o di mo ka mane ka se tamuni ra ka dula khala mera mi le ga le ga go tsoko ma ga ne a pomi so ye se di ye re ba ile tanga tebe ha bua solo mo ntate dadi mami ke ditabi so le mase go gwa go nyala mono dadi mo feledi dadi ra di gwa ke ra mo sia pa fo so mono ka yo go tloga mo ke go ntate ba ke mo go tsaya mo le go ntate mo di a tsebe le ntate ha o se fumela ndi tlo sitse ke le ga ke le mo le ntate ya le u se a tinga ga la ha ga mola le ka mo le ga ma ya ntse fela ke ke ntse ke tlo mo tlhaua mo ke te mo go la ke ke tla itsa wa yo go ke ke ntse ga ya la ma ni ke ga ta fela le se ntse ke go go ga la ga ya ntse ai ha ke ye nna ga ne ke empa he ke le tla go la le ntadi re ampagane a tla ntshirile di mo tla ke tla ka mono ampa sabela a ile go nyala nyala se
1: mm
0: ya le bua a u si se khame ti o dia la ping ke ke na le wena o ya go go ya go sa
1: ntate ha no itse ke ntate mang
0: ntate si di ya la di se se ka o di mano ka tsa imona
1: Ntate tshitwe ya la ditshitsing.
0: Ditshitsing.
1: Ntate.
0: Thank you.
1: Thank you. Hi little. Ah, e ka nnete. O la tshoka nnete nkgono maga le tatho jana hore ba kena jwale. Jwale ba fituwe itseng ku ha hlabue mona. Ya ba bona ha ba yo. Hi little.
2: Ka le ga tele ka magetse.
1: Ka fela.
2: Sabana sa khomo.
1: Khono.
2: Ke nang khono tata, ini ngwana yo khono botlo ke sentsego.
1: Eh, khono.
2: Ke kopa o le tsale yena mo khubiwa ka.
1: Eh, khono.
2: Ke kopa o le tsale ntate khadi madi a o tsene. Le ntate banana ba ipatile. Le ntate se ka tama janda ha se le batho. Le mme ka ka tsa ga ma

0: mane o re ke ntse ke mametse le mme nna ke a kerekeng le mme kgotso iphe kgotso ka mehla le ntate ra dibuka le mme sedi la ditšhaba le nkgono ka seotlwaneng le nkgono kgale ke lela o letatijana le ntate 606 le ntate motho a monagana ka tleo batho ke tla kgutsa gape
1: nkgono tatai
0: nake waka
1: tanki
0: nake
1: Hi Little. Hi Little.
2: Kala nga to kana khek.
1: Ka fela.
2: Tsala na sa khum. Ke kopa tsagalo. Ne ke ke ga ke na u khuye le TV.
1: Eh,
2: ama ne ke mo khuruma gore ta thugar mangala pali.
1: Mkho
2: ga de go le bera o tlo go ba kena ya u ka le re ke ba o magadi tse ba no ke magisho o ka la mo o ka tsela ke bo
1: ka nne to go re se
2: ke nna le la pale na la ga mwana me le na me le le hulu kwa na taba u ka ba ja bana ba thabetse e ke ntsha
1: ba thabetse mo tsi ya lape
2: e ya le ba ha ile se le ke nama aba sa tsi le ho ja nama kala vini kwa na vashishamba tu bona batu bona
1: mmm
2: wae tsiba tsitwe
1: tsitwe
2: eh
1: atswa haike tsebi
2: ha o tsile go kwenya ne
1: e re le tseng ka kgwedi e ya le shumele bitsweng medi
2: eh e tsile e nna ka kgwedi yona eno wa u kwentse le tso tsitwe tsitwe ya re ha di sala ke tsuna e loud ga ntse di ga di tsitsi
1: mmm
2: Yalo utwa ba kena ho ntate tsiti yalla. Eh. Ke go le bela la o le jalo he ke kopa e tla le bo nkhono le bo ntate mo holo le bo mme. Le bo ntate le bo abuti le bo ausi. Le ba yang ka tlo ba ipitikang. Ka o. Fela o ya pana le pana ke ntse ke ba gata mana mme. Le le se ga le tsene ke a mona ke o ntse ga le tsa mo ke la hao. Ah. Kitabili ke ba rata ka fetse ya bana le bana ke go kona magale tatu ya nngwe mme ke a utlwa gore ba tsandana ba khatetse a ke go re ini ba ile go se ke mo la ntate mo nngwe nan
1: e ya hleng kgolo
2: ke mo gona go re fuma nan ba ba cha
1: ba ne ba khale ba tsantsana
2: ke go ya la le ya he ke se go ile go ba ke ba no ba tsisa ba le bangata ba maga di tsefa e le ga go ntse ba ngola ntse ke bona
1: ho ke ke thank you khono re metso tseng e medi re fihla re nge ya bobedi ha le twe
3: ba a le ba mahe
1: ka fela
3: ka ja ba ba ho mo di ha le di me di ra te
1: dad
3: ba dinga da mu jira ba ba ho ma re ji bin ba ba ho
1: eh ande
3: ke da enda di a o ji fuma ra ni ni ji ga ho tu ka ma ne da di ji di ala ji ji o ji di ka mo di ta ha o ji mu ji di me ha ji mu o mu ji ba ho ji ka ri wa ma e ba de ka ta ro fa ji ji ke a ya la tsika ntina ho nna tla sa na mo ya di go tlo go tsi tsi ka tsia yo ka ntina ka fa tsi ya ho bua nna e ka fa di go di di ntlo di go tlo go tsi ya ya ho di go na di tsi la yi o tla di hebe na o nya fa nya la si o ya ha ndu ha o wa da ka jo na di tsara ka ho la ka mona
1: Mm.
3: Eh, mo fa ga ga ri di ja ya ja ri di ji no ba o sa ri ni to a di ga ri. Ka yo ri ga di ka.
1: Di tla re di shule ka ofel.
3: Le ge ri di le go na di le di ga yo mo ndi wa pa ntwe le ntwe ya pa ntwe wa.